0: ay naintindihan po at nawala yung pagdududa sa barangay official at nawala rin po ang pagdududa doon sa programa ng gobyerno na may pinipili lang or may kulay politika lang ang implementation nito. So, ito po ay napakagandang project ng ating pamahalaan. Makakatulong ng maganda doon sa information dissemination, lalo higit sa disaster information. Ang disaster information kasi, Pastor, pag may nangyari doon sa remote area, kung hindi yan puntahan ni media, hindi yan po agad-agad malalaman kung ano nangyari. But this time, meron na po tayong kakampi doon sa barangay, Antimano po, makakakuha talaga tayo ng klaro right from the site, no, on site na mga information through our information office.
1: Oh, maganda yun na Sir Dudes, no? Ang maganda kasi ako pa may experience kasi sa isang organization, Christian organization, na ako yung nag-o-ocular sa isang sa mga barangay after the disaster. Eh ngayon, yes, ang kinakausap lang sa barangay ko, makikita may mga bulletin board naman dun eh. Tapos yung BSWD, yung barangay ano, official dun, mahirap minsan kumuha ng impormasyon nga na ituturo kasi ganito, hindi accurate yung kanilang naibibigay na impormasyon na agad-agad. Eh ngayon, kung may ganyan talaga na IO, maganda. Yun lang ang kakausapin sa barangay. Napakaganda po niyan eh. Napakaganda. At madaling lapitan ang bawat barangay punta, lalo na remote area, ng mga organization. Lalo mga organization na nagbibigay ng tuwang o tulong doon sa isang barangay.
0: Yes po. Meron tayong pupuntahan maliban ho sa kay Kapitan, kay Kagawad, yung barangay secretary na usual po ng mga keepers ng mga information. Yung pong IO natin na designated, since trained po ito, parang media na rin po ito, Pastor. Taon lang na nasa government, so we call them information officers lang. Hindi po natin pwedeng tawagin na nasa mainstream media yon. Pero yung kanilang trabaho po ay base na din doon sa kung may mga template tayong binibigay kung paano po sila gagalaw. Pag may disaster, ano ba ang agad-agad na kukunin na information?
1: Yan.
0: Kasi po, since mabilis na nga ngayon ang communication, baka maunahan tayo ng hindi tamang impormasyon. So, right from the area na kung saan affected, ay makakakuha po ang pamahalaan ng tamang data. And through the help of our bayon, magiging mabilis po yung information. Kahit kayo po sa media ay pwede niyo po silang i-contact, no? Maaari po kaming magbigay, Pastor, ng communication line sa kanila.
2: Maganda 'yun.
0: Only that, meron po silang protocol na sinusunod niyan, yung hindi agad-agad sa media nire-release until na verify namin or na verify po ng kapitan, ng mayor yung mga information. So, pero mabilis po ito. Unlike before na pahirapan yung pagkuha ng ilan ba ang affected ng bagyo. Naranasan namin sa Masbate, 3 months, 4 months na nakaraan, ay meron pang nagre-reklamo na kami, hindi kami nabigyan kasi ganito, hindi kami kakulay ni Kapitan. Hindi na po ito kung hindi man to ma-solve, mababawasan ho natin yung mga ganun kasing
2: situation. Kasi ang nakikita natin dito, Sir Dudes, kasi halimbawa yung IO, hawak pa rin siya ng kapitan. Baka
1: sa pagpili medyo problema. Baka nangyayari yan eh.
2: Baka yung information dissemination ay kontrolado pa rin ng ni CAP.
0: Yes po. Since we have that IO, yung pag-provide ng timely public advisories, alam na agad ng tao yon. Once na binaba namin ang information, halimbawa, programa ng isang agency, ibababa, tutulungan po siya ng PIA at nakalibayon. Doon sa barangay mismo, malalaman po ang programa kasi meron kaming klaradong template ng advisory. Halimbawa, health programs, kung meron mang about disaster. These are critical information po na kinakailangan malinaw na ma-disseminate sa ating mga kababayan. The reason why there are complaints, meron po tayo mga disagreements because hindi po naiintindihan yung pagbibigay ng information. So dito po, may template na tayo kung anong agency, ganito po ang pagpapadala ng information. Most likely po sa DSWD ang dami mga complaint, pero ngayon kung makikita nyo po, hindi na gaano ang complaint sa DSWD sa mga programa nito sapagkat meron na pong mga kaakibat.

0: iba tayo, may mga partners na tayo na tumutulong ma-amplify yung mga impormasyon. Mm.
1: Sir George, siyang bang Bayon ay may separate office o may office yan sa bawat municipality, sa bawat bayan?
2: Or barangay.
1: Alam mo, yung IO sa barangay, magre-report sa Bayon ng office sa
2: bayan.
1: Bayan, meron po bang bawat bayan ay may mga opisina yan para sa bawat barangay naman ay doon nagre-report sila?
0: Yes po, Pastor, yung structure niya is meron kaming provincial officers.
1: Mm-hmm.
0: Kadalasan po yung ating mga provincial officers ay mga information officers na rin po ng mga municipalities.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi man po Liga Presidents or Representatives, sila po yung gagawa naman ng organization doon sa kanilang area. Halimbawa, dyan sa Albay, ang aming pong presidente dyan ay si James Calisin.
2: Si Bayan.
0: Opo, veteranong broadcaster ho yan, professor.
1: Mm-mm.
0: And he is now the IO of LGU Legazpi City.
1: Mm-hmm.
0: And active, actually, very active si Bayan kahapon. Nagkita pa lang kami. Nagtatanong na siya sa regarding sa kung kailan po ang launching ng pag-training.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong mga IOs dyan, for example, yung Tabaco City, malakas pala tayo dyan sa Tabaco City, Pastor, kasi nung nandoon ako, inabutan ako ng itong oras na pakinggan ko kayo ng sa sasakyan lang.
1: Mm-hmm.
0: Malakas ang KRFM dyan pala.
1: Mm.
0: So, yung Tabaco City Information Officer is also on the direction that gusto nilang ang buong Tabaco City ay magkaroon po ng training na at ma-identify na yung kanilang information officer. Ang tinatanong ni Pastor Ruel kanina kung may office, wala po siyang specific na established na office because ito pong ating mga tinatap na mga tao ay halimbawa IO ng munisipyo, meron na silang opisina. Kung halimbawa ang barangay ay makadesignate sila ng IO din sa barangay, doon na rin po siya sa barangay mismo mag-office sila ng barangay. This is parang they serve as a communication bridge between government offices and the community members. Sa kanila po yung bula, sila po yung end consumer ng information, parang repository sila ng mga information na galing sa taas or kung galing naman dyan sa baba, sila rin po yung aming agad-agad makontak sapagkat siyempre si Kapitan pag may problema ang lugar, hindi mo agad-agad dyan mahagilap.
1: Mm-mm.
0: Kung minsan si Kapitan busy na rin, no? So sa amin, meron kaming line of communication na agad-agad po naming makontak.
1: Yung ba Sir Dudes, halimbawa from barangay. Eh kasi po tatay ko nung araw barangay captain, may nababasa ako sa bulletin board ng barangay na barangay bulletin information board. Doon nakasulat lahat 'yun nung araw 'yun, ganun ang barangay. So ano yung na-screenan ba yan ng IO yung mga bagay naman na information from barangay up to going to Bayon sa bawat munisipyo. Meron po, yes. ito po ba'y may limit o merong na-screenan? Ano bang tama lang impormasyon na naipapadala mula barangay?
0: Yes, Pastor, meron kasing ibang ahensya na nangangalaga ng information talaga ng barangay. Pero yung isa po sa amin ngayong tinututukan, kapag ka meron pong kailangan na makarating agad sa opisina ng Pangulo because ang PIA po, under the Presidential Office, Communications Office, nasa ilalim po kami ng Office of the President.
1: Mm-hmm.
0: So ang isang problema, kung makikita nyo po, si Presidente Marcos ay pumupunta sa kasulok-sulukan. Mm-hmm. Especially in Mindanao, pinuntahan niya na po ang Sulu, remote area doon, just this last week lang.
1: Mm-hmm.
0: Marami na po napupuntahan dahil nga po, direkta na nakakarating sa opisina ng Pangulo, Pastor, yung mga hinaing or kung anong problema na maaari po talaga ng immediate na aksyon ng ating pong pamahalaan.
1: Yun ang maganda. Maganda
0: po yung tutok namin ngayon. Hindi po lahat ng mga impormasyon ay kailangan ibato sa amin ni IO. Yung pong importante po na mga impormasyon na kailangan ng aksyon na na minsan po ay hindi nabibigyan ng action sa lokal, ay daily po kami sa Philippine Information Agency, Pastor, daily na nagbibigay kami ng outlook. Outlook issues and concern sa office of the the Presidential Communications Office.
1: Yun, maganda.
2: Eh, iniisip ko lang, Sir Dudes, may mga information kasi na maaaring against sa kapitan. Pwede ba niya itong i-control?
0: Yes po. Isa sa sinasabi natin sa IO is hindi tayo magiging confrontational. Ibig sabihin si IO, kadalasan po pag dinisignate ka ng kapitan, ikaw ay kakilala, kakilala mo si kapitan or baka suportadores ka ng barangay official. So kadalasan pag may ganung mga problema, Pastor, ay since we have a very strong organization in the municipal level, kung yan man po ay itago ni kapitan, itago ng mga barangay officials and including the IO, kung na-control siya na ilabas yung mga information na yon, si IO po ng ating municipality or province will look into that. Pero again, sana sa mga nakikinig, no, na mga barangay officials at municipal officials, hindi po ito na parang watchdog tayo ninyo. Hindi po ganun ang approach ni Bayon.
2: Correct.
0: We are just getting the information, yung maitama ang impormasyon as to whether sino yung tama dito at sino yung hindi tama. Hindi po tayo ganun. Wala pong conclusion or judgment.
2: Impormasyon lang.
0: Yes po, it will be purely information. And ang mga ganung klaseng mga sumbong kasi, meron pong specific na agency, no, na pwede nilang lapitan, hindi lang po ang Philippine Information.
2: So hindi ito 'yon. Kung meron silang mga sumbong na may mga halimbawa kaso na pwede maapektuhan ng kapitan, hindi ito. Impormasyon lang ito.
0: Hindi po ito, pero we also receiving complaints and yun ang tawag namin diyan, issues and concern. So pag meron kaming na receive na ganyan, ay pinapadala din po namin, no, issues and concern, part na ho yun ng outlook daily na kinukuha namin sa grassroots or remote areas, lalo na sa mga barangay na may mga problema po. So pero hindi po kami yung confrontational na kami ang pupunta doon at ganito ang sasabihin. Wala pong ganung nangyayari.
1: Oh, sapagkat may barangay ano naman. Sir Dudes, may magandang tanong dito si Pastor Abel Manzanilla. Ang sabi dito ay, good morning po mga pastor and RD Marianito. As kulang itong mga IO po ay magiging empleyado ng PIA o ng barangay kagaya ng barangay secretary. Siya po ba ay magiging responsible kay CAP o sa PIA? Thanks po. Yun po ay galing kay Pastor Abel Manzanilla.
0: Thank you very much, Pastor Abel. Si IO po ay hindi siya empleyado ng PIA, neither an extension of our office, but we call it a partnership, no? And the creation of Bayon is parang yun, simpleng bridge tayo sa government, yung mapadali yung information from and to the barangay. And sila po ay kadalasan mga barangay officials din, or designated po ng barangay. So kadalasan po ay barangay secretary, kung hindi naman po si kapitan mismo or si kagawad na committee on information sa barangay. Or sila po ay nagdi-designate ng ibang tao and nasa kanila po kung may budget sila. We encourage them na kung may budget sila ay pwede silang kumuha ng kanilang IO. Pero alam naman natin po na limited yung budget. Ginagamit na lang po nila yung kanilang barangay secretary minsan, or iba pang mga active na mga nasa hanay na po ng mga empleyado ng barangay.
2: So any project or movement ng IO na nangangailangan ng budget, sa barangay na yun?
0: Yes po. Meron pong ganyan kaming understanding, no, na since ang barangay talaga ay meron naman talagang structure para magbigay ng impormasyon sa tao. So sila po yung sa baba, sila na po yung responsible doon na magbigay ng budget just in case lang, no, na meron talagang hindi maiwasang gastos like load
2: pang gasolina papunta sa mga remote.
0: Yes, kasi ginagawa naman talaga ni barangay yun, no, na pag may mga ganyang mga problema, may mga emergencies, si barangay talaga ay kumukuha ng information. Now, si IO, siya po yung aming tulay doon. Siya po yung aming magiging bridge na makakuha po kami ng information.
2: Hindi naman ito bago, Sir Dodge, kasi sa programa ng gobyerno na Whole of the Nation approach, hindi lang ito dito. So lalabas, yes, ito, yes, parang force multiplier kung sa PNP o sa militar, parang force multiplier ito ng PIA.
0: Exactly, Pastor. Yun po yung pinaka-objective natin na lahat mabigyan po ng tamang impormasyon, and with this kind of structure and organized bayon ay wala na pong hadlang yung information po na hindi makuha. Halimbawa, mayroon dyan sa mga nakikinig na gusto ninyong malaman na programa, ang ginagawa kasi tatawag sa radio station or mag-comment doon sa mga online influencers. And hindi natin alam kung tama po ang masasabi nung kanilang mapupuntahan. This time po, meron po silang platform na pwede nilang puntahan sa kanilang barangay mismo, sa kanilang munisipyo or sa province na organized po si Bayon.
1: Ayan.
2: Wala ho ba kayo, Sir Dodge, na plano na extend ito sa mga non-government organizations?
0: Welcome po, Pastor, ang mga NGOs nito. No, in fact, nakikikulab kami sa mga non-government organizations ngayon. Isa na rin po yan sa dahilan bakit tayo po ay palaging umiikot at nakikipag-meeting tayo sa mga organization na kinakailangan po ang mabilis at tama po na pagbibigay ng information. So, si Bayon po is a network of trained and organized information officers, hindi lang po doon sa mga barangay. Kung hindi, ang ating in-encourage dito na magkaroon tayo ng network of communicators. Kahit po sa media ay kahapon po ay na-meet namin yung media kasi hindi po lahat ng programa ng gobyerno ay mare-resolve ng isang ahensya lamang. So, pumapasok kami sa iba't ibang agency. Kahapon nasa agency kami sa Nutrition Council, National Nutrition Council. Meron tayong create, Pastor, na grupo ng media. I hope makasama ang KRFM dito. Create na po namin yung media network ng NNC. Ito po'y pag-disseminate ng information sa kalusugan, lalo ngayon, Nutrition Month, no? So, create na natin yung core group. Ang ating presidente dyan ay yung station manager po ng si Sir Rod Perez.
2: Oragon.
0: Yes po. And throughout the Bicol region, meron po siya mga board of directors. So in other words, yung tanong po ay, nandoon na tayo, papunta tayo doon in order to combat misinformation, disinformation, and malinformation ngayon. Ito na po yung aming pinapalaganap sa Philippine Information Agency. At salamat po dito sa ganitong klaseng pakikipag-usap sa inyo. Thank you so much kay Ma'am Mel na ako po ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pag may time talaga ako, nagsisi yes agad ako kasi nakakatulong po itong programa. Nire-repost pala namin ito. Permit me to repost the interview kasi gusto namin mas malawak pa ang marating nito sa aming pong maski sa aming platform ay nire-repost din namin, Pastor, ang mga ganitong interviews.
1: So ngayon, Sir Dodge, malawak-lawak na trabaho yan, ano, ng PIA, ano, biro mo, bawat barangay, munisipyo ay
2: mag-organize.
1: Mag-organize, magti-training, ganun po ba yun? Alas, ay ang daming municipality and barangay sa bawat municipality. Yun ang goal nyo, Sir Dodge.
0: Yun po, ganun naman talaga, nasa gobyerno na tayo, sabi ko nga doon sa mga kapitan, sa barangay officials, kumbaga sa Bisaya, sa Amon, gituyuan ta na ito, gituyuan ta, adi na kita, nandito na po tayo, trabahoin na natin to kasi pahiram lang itong mga positions na to, hindi lang to forever na nandito kayo. So since nandito na kayo, gawin na natin ang tama kasi tutulong na tayo sa gobyerno, tumutulong na lang naman tayo sa mga kababayan natin. Ituda na natin kasi nga pansamantala lang po ang mga ganitong klase pagkakataon.
2: Opo. So, ibalikan ko, Sir Dodge, itong sa non-government organization kasi kami ni Paling Ruel ay kasama kami sa Eagles. Eagles. Tapos meron ding isang organization na kilala natin, yung Regional Emergency Assistance Communication Team. o react ng CRECFP na non-government organization, baka pwede silang maging part kasi ang talagang ang ano nila, ang trabaho nila ay communication.
0: Yes po, nakikipag-network tayo dyan, Pastor, kung ma-invite kami dyan sa mga ganyang organization po ay meron naman silang representative sa iba't ibang mga organization na nandoon din po si PIA. Dyan sa REACT, meron po yan sa grupo namin dyan sa kampo yata. Parang
2: yes, nandyan kami sa REACT, sa kampo.
0: Minsan nakikita-kita kami dyan. Yung kuya naman sa mga kuya, I was also invited as part of the organization na dito sa Sorsogon as nung nagkaroon dito ng malaking pagtitipon, tayo po'y na-invite. So parang lumalabas, tayo po'y kuya na rin. Dito sa organization namin, meron kaming ganung ladder of information na makakatulong po ang ganitong klase mga organization sa pagbibigay ng tama po na mga information.
2: By the way, yun, Sir Lodge, minsan usap tayo kasi nagbuo tayo ng Christian Eagles dito sa Albay.
1: Sa Albay,
2: Baka minsan ma-invite ka namin.
0: Sige po. Anytime po na may time ako, Pastor, I'll come. Ako po ay dadalo.
1: Ayun.
2: Sir Lodge, maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Alam namin na busy ka. Salamat sa iyong napakagandang, napakamakabulang oras na binigay sa amin dito sa programang Oras na Pilipinas Bicolandia.
0: Thank you very much po sa consistent program ng Oras na Pilipinas Bicolandia. Ako po ay natutuwa na meron tayong mga anchors na sa ngayon kinagigiliwan na ng ating mga taga-subaybay dahil po sa tama at napapanahon ninyong discussions. Maraming salamat po. I'd like to request siguro na lang, no, kung maaari, Pastor, yung pong SONA sa 27 that will be on Monday, baka ma-feature yun po
2: of dito course, sa of course.
0: Programa, no? Maraming mga magaganda na pong ginawa ang ating pamahalaan. Hindi lang ako particular na ang presidente, kung hindi ang ating pong pamahalaan ay talagang ginagawa po ang lahat para makarating ang dapat makarating na mga impormasyon at mga programa sa ating pong mga kababayan. For in behalf of the Philippine Information Agency, pangalan po ng aming Director General, Yusek Catherine Chloe De Castro, at sa aming pong secretary sa Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, nanonood sila yata kanina. Thank you very much po sa invitation na ito. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you so much.
2: Maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon, Sir Ramil Dudes Marianito.
1: God bless, Sir Dudes.
2: Ngayon.
1: Okay. Ayun, maganda.
2: Oo, nakasama po natin.
1: Napag-usapan natin yan. Maganda yun, ha? Para yung mga nasa mababang lugar, sa mga remote area ng mga barangay, na mga hinaing nila, yung boses
2: makarating.
1: Nila. Makarating. Oo. Maganda. Pero ano, ha? Malawak, malawak na trabaho yan, Sir Dudes. Imagine mo, barangay at saka munisipyo yan. Diba?
2: Pero dahil na, pag na-materialize
1: network
2: ito,
1: naman network, yan,
2: network
1: yan.
2: Napakaganda nito. So mga kapatid, yun po si Director Ramil Dudes Marianito, ang Director ng Bicol Region Philippine Information Agency. Sa bagong programang Bayon.
1: Bayon. Maganda. At balik tayo dito pati sa mga nasa online natin. Okay.
2: Sabi dyan ni Rowena Lucenario, si Sueng, maraming salamat po Sir Dudes sa inyong paninilbihan. God bless you po. Thanks for the information. Ang significant updates po yung iyong ibinahagi.
1: Ayan. Watching from Birak at Anduanes, Marites Avila Bilasco at Odnamra Peria. Morning po mga Bishop. Ayan.
2: Pading Erwin, shout out to watching here while picking sibuyas. Wow.
1: Amoy sibuyas ka na naman ngayon.
2: Pastor Ricky Piñones Bulgar, late ka na pero salamat sa iyong panonood.
1: Yan. Wen, ha? Alam mo na kung anong panghugas pag ikaw ay amoy sibuyas na.
2: Okay. Ayun. Maraming salamat abi sa inyong pagsubaybay sa loob ng isang oras. Hanggang ngayon ay salamat dahil may 110 kaming viewers, live viewers. Maraming salamat abi sa inyong gabos.
1: Maraming salamat po. At sa kabila ng inyong kabisihan ng ngayong oras na ito, ha, kayo po ay
2: nanatili pa rin.
1: Tune in pa rin. Oo. Ayun, meron pa ba tayo dito hindi na basang mga basa yung mga taga si Mike Evan, Mike Eve
2: Splana. Oo, hindi natin nabasa nga pala kanina. Basahin natin. Yeah. Mahirap nang matampuhan tayo ni Mike Eve Splana. Sabi ni Mike, grabe po ang kabataan ngayon, eh, hindi na marunong maawa sa kapwa. Kawawa naman po yung 8 years old na babae naman pala, wala naman pong laban sa kanila.
1: Oo, correct. Mike, eh. Oh, Noemi Alvarado, nung panahon po namin, ang tawag dyan ay kantsaw o pangasar. Ngayon, bullying. Naranasan din po namin may mga pastor, ama kantsaw. Ang dapat po siguro manalangin ng mga magulang at laging bantayan ng ating mga anak. Mahirap magsisi sa huli.
2: Ayun.
1: Oh,
2: yeah. Bantayan natin mga anak natin. Ano? Nako, mahirap. Huwag i-thank you.
1: Oo. Oh.
2: Ayan, lagi tayong nagpapaalam na kami.
1: Oo, medyo ang ating napag-usap, lalo na yung 8 years old na yun.
2: Lagi nga parang madali na, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis ng oras. At
2: parang
1: salamat po sa bawat isa. Yung ating pong pangunahin kanina, di ba? Laging enjoy life. Ha? Sa kabila ng ating pong mga discussion, mga pinag-usapan, ating pong mga balita at informasyon na makapagbibigay ng bigat sa kalooban, medyo alalay lang.
2: Alalay lang tayo dyan. Huwag na nating patulan ng mga yan.
1: Baka kayo pa, sabi nga mo pa di kanina, yung mga naririnig mo, sila patawa-tawa doon.
2: Ikaw naman, ikaw naman. Bigat na bigat na. Logika.
1: Logika. Maaaga ka.
2: Maaga ka. Sila ay humaba ang buhay.
1: Ikaw
2: ay napabilis.
1: Napabilis.
2: Kaya, ano lang, isi-isi ka lang.
1: Ayan. Kaya makikinig kayo lagi dito sa R&R na nagpupundo ng inyong
2: kalungkutan.
1: At nagpapatuloy ng inyong
2: kasiyahan. Ayan, oras na po para magpaalam. Lagi nating paalaala habang may oras pa.
1: Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
2: Kasama natin ngayon ang ating Chief Tech Don Alfonso Pinado. Ngayon po ang mga kahalakakan ninyo kalmusalan tuwing umaga. At siyempre ang mga lalaki magpapahinto ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
2: Paalam na po, bukas po at tabayanan nyo po ang programa ng Makabalong Buhay. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Huwag kayong mag-absent.
1: Iyan. At Tuesday, marinig nyo po ako sa Family Matters, Male Empowerment. At Wednesday, ang tanglaw sa daan ng buhay.
2: Paalam na po, kami po ang inyong kaibigan ng nag-iisa El Solamente, Rico Jalit.
1: Ito naman po ang inyong naririnig tuwing araw lamang po ng Friday sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Ito po si Daddy Ru, Ruel Orihuela.
2: Bye-bye, Tabi.
1: God bless.
2: Susunod na po ang programang Negosyasyon Trabaho kasama si Sam.
1: Bye-bye.

Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, Care 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa ating dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan, at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans, at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop, or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm.
At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, pwedeng-pwede kang magmensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kamustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, aming pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo asin trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa atin ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, eh pambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na.
4: Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: The time is 9:35 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo, mga Kirians at ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre kayo ay nakikinig sa Friday edition

0: YouTube channel. Ayan, kamusta po ang inyong araw, Kuya Sam?
1: Mabuti. Mm-hmm. Ating araw ngayon, hindi umulan. Madilim lang. Kala ko abutin ako ng ulan sa daraga. Hindi
0: mm-hmm.
1: naman.
0: Mm-hmm. Yes, yes. And tamang-tama lang yung weather, no, Kuya mm-hmm. Sam, kasi di naman sobrang mainit, pero hindi din naman umuulan. Yun, kasi ako, hindi ko talaga gusto ang rainy weather, especially pag kailangan kong lumabas. Ayoko din, Kuya Sam, yung nagsasabay yung ulan tapos yung lamig. Parang hindi ako comfortable and hindi ko gusto yun sa aking balat or sa damit ko. So yan, so sa mga ka-TNT nating nakikinig sa mga sandaling ito, yan, shout out po sa inyo. Pagpasensya nyo na po at walang salamin ang inyong uncle, no, dahil nasira po ang aking salamin nung isang araw, pero ninagin ko na lang po ang inyong mga komento dito sa ating live or Facebook live, and at the same time, eh, nandito naman si Kuya Sam para mag-assist sa atin sa mga comments ng ating mga ka-TNT.
1: Yes.
0: Yun. Kuya Sam, may mga nais ka po bang batiin sa mga sandaling ito?
1: Siyempre, babatiin natin yung mga nakikinig sa atin dyan sa barangay Balinad, dyan sa Daraga.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre, dyan sa mga kasama natin dyan, mga kapatid, kaibigan natin dyan sa Buhatan at Santo Domingo at Sentro ng Santo Domingo Albay, maging sa Bicolano Ciclista at Chill Bikers Club.
0: Yes, yes. Shout out din sa mga ka-TNT nating nakikinig sa Bicol, Santo Domingo, Albay. Yun, shout out po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, sa mga auntie at uncle nating nakatutok sa mga sandaling ito, yan, hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan sa mga sandaling ito. And yan, may nag-message Kuya Sam sa ating Carrion's official GC. Yan, pakibasa po Kuya Sam. At
1: tingnan natin ang
0: hindi ko
1: message.
0: Yan, sige, habang inaano ni Kuya Sam, no, ito. Parang ayan, hello.
1: Naglo-load.
0: Hello kay Ate Virgie, sabi niya dito, good morning po.
1: Yun,
0: good morning, Ate Virgie.
1: Hello, Ate Virgie Bausa.
0: Yes, yes.
1: Diyan sa Rosemont Heights.
0: Yes, yes, yan. Shout out sa inyo, Ate Virgie, na nakikinig ngayon. And si Ate Virgie talaga, no, from morning till evening, ay nakatutok dito sa ating programa. Yan. Shout out po sa bawat isang mga ka-TNT at ka-Kirians sa mga na naghahanda ng kanilang lunchtime ngayon. And at the same time, sa mga ka-TNT natin na naghahanap pa lang ng makakainan nila sa mga sandaling ito. Habang kayo ay naghahanap, abay, pwede kayo makinig sa ating kwentuhan.
1: Yun.
0: Na ating, or ang ating discussion. And at syempre, Kuya Sam, no, pag Friday edition ng ating programang TNT or Lunch Break Cafe On Air, medyo special yung ating programa dahil bukod sa pwede sila mag-request ng mga kanta maya-maya sa ating TNT by request, eh meron din tayong mga napag-uusapan.
1: Mga bagay-bagay.
0: Mga bagay-bagay. Na
1: sa buhay.
0: Pwedeng ma-apply. Hindi lang sa buhay, Kuya Sam, but pati na rin sa pag-a-adventure.
1: Oh, syempre, syempre.
0: Yan. And kung last time, Kuya Sam, ito yung medyo ako ay natutuwa dahil last time, ang ating naging topic is lessons on being first. Diba?
1: Oh, yeah.
0: Yeah. So, maraming lessons tayong napupulot at matututunan kung tayo ay first place. Napakasarap maramdaman na tayo ay nasa top. Tayo yung pinaka-top performer.
1: Mm.
0: Tayo yung best. Pero this time naman, Kuya Sam, ang ating pag-uusapan, maya-maya, no, is may mga lessons din palang, mas marami nga pala talaga, Kuya Sam, na lessons tayong matututunan pag hindi tayo nakarating sa top. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, mamaya, mga ka-TNT, isang ating pag-uusapan ay yung mga lessons na matututunan natin pag tayo ay naging last.
1: Maganda yan, maganda yan.
0: Yes, dahil bibihira lang naman. I mean, sabihin natin na sa percentage

0: ng mga bagay-bagay. Wala po akong data about this. Pero we can say na very rare sa isang tao na maka-experience siya na siya yung palaging nasa top.
1: Oo naman.
0: Diba, Kuya
1: Sam? Sa contest, sa lahat ng sumali, isa lang naman nakakarating sa top.
0: Yes, yes.
1: Siguro. Pero takbo, triathlon, marathon, cycling, lahat ng karera, palagi isa lang napupunta doon sa number one.
0: And minsan nga, sa sobrang dami ng contestants, siguro sabihin natin 100 or by the thousands, palagi, regardless of the number ng participants, regardless of the number ng competitors, iisa lang talaga yung magsa-stand out on top. And bibihira lang din, Kuya Sam, yung mag-draw, no? It happens, pero most of the time, talagang may nananalo as the top or yung number one.
1: Lahat ng panahon, palagi may nagna-number one kasi yung pinaglalabanan nila.
0: Yes, yes. Tama ka dyan, Kuya Sam. Kaya sa ating mga ka-TNT na nakikinig ngayong tanghaling ito, ayan, kung kayo ay may mga natutunang lessons sa inyong mga experiences ng pagiging last, madalas kasi, Kuya Sam, di ba, pag sinasabi nating last, na-equate na natin yan as, I failed. Di ba, Kuya Sam?
1: Depende kung yun ang part ng, kapag contest yan, parang ano talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang yung effort mo kulang pa. Pero pagka, halimbawa, tactically speaking, halimbawa yung mga sundalo, kapag umaabante sila, merong naiiwan yung tinatawag nila blocking force. Para hindi, para yung nasa unahan talaga makaabante, they will have to deal with ano, yung upcoming na ano kalaban sa likod. Kaya may naiiwan na tinatawag na blocking force. Pupunta doon sila magpupuesto.
0: Yun pala, yun so,
1: kaya depende kung yun ang ano.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes kinakailangan din maiiwan. Halimbawa, kapag ka sa space missions, 'di ba? Yung mga astronaut. Ilan naman yung sakay nung spaceship, nung rocket ship o space shuttle, ilan lang naman 'yon. Ang naiwan sa control center ang dami.
0: Yes.
1: But because of them, nakarating yung nandun sa ano.
0: Oh, sa una. Yun yung support or backbone, 'di ba?
1: Support, logistics, communications, lahat.
0: And they're equally important.
1: Yes. Part sila ng isang package. Halimbawa ay makarating sa Mars, so ganyan, makarating sa buwan. Ulit, ganyan.
0: Yes. O yun, magandang punto yun, Kuya Sam. No? And pagdating naman, Kuya Sam, curious ako, no? Kasi kunwari, sa pag-hiking or sa pag-trail.
1: Palagi talaga mayroong naka-assign na hulihan. Hulihan, maging cycling sa motor, sa mga riders, o sa mga hikers. Palagi, yung talagang nasa huli, ang tawag dyan, sweeper.
0: Ano po ba yung specific task, Kuya Sam? Yes.
1: Ang trabaho ng sweeper ay tiyakin na walang naiiwan. Hindi siya pwede mag-explore, hindi siya pwedeng gumala. Ang trabaho niya, walang naiiwan. Kasi dapat dumating kayo sa designated time. Na trabaho naman yun ng pacer, yung nasa gitna.
0: Kumbaga, Kuya Sam, yung isang task ng sweeper is ine-ensure niya na
1: siya yung last.
0: Siya yung last at walang naiiwan.
1: Yes, wala.
0: So, kung lahat nag-uunahan maging first, ano yung pwedeng mangyari kung walang sweeper?
1: Eh, baka may magkamali ng trail maligaw. Kasi, naiwan niya, kung masyado mabibilis ang pacing ng mga kasama, di, syempre, masyang malayo, di mo na makita yung sinusundan mo. Baka may nakita kang ibang trail, baka akala mo doon dumaan, o kumaliwa ba kumanan, o diretso. Ang trabaho ng sweeper, siguro walang kakaliwa, walang kakanan, kasi siya yung nasa huli.
0: So, monitor niya lahat ng mga nasa harapan niya.
1: Yes, may radio yan, usual may radio yan.
0: Uy, magandang ano din yan, Kuya Sam. No?
1: Kasi, kaya, hindi pwedeng, nasa unahan na. Pag nag-communicate na yung nasa taas na lahat na dito na kami lahat sa summit, pwede na siyang mag-speed. Mag-catch up.
0: Okay. Uy.
1: Kasi nandun na lahat. Ibig sabihin, all accounted for, walang naiwan, walang namawala. Kasi problema yun kapag may nawala. Isipin mo dahil sa isang may nakaisip mag-adventure, mag-explore, napahamak yung buong grupo. Kasi may designated time lang ang pag-akyat, pag sumobra dyan. Usually, kapag lalo kung nag-timbre ka sa local mountaineering group, halimbawa, sa kayong may allotted time ng pag-akyat dyan. Pag ganitong time, ganitong day, wala ka, di ka pa nakakababa. Akyat na yan, rescue na yan.
0: I see. Oo,
1: kaya
0: ano?
1: kaya yung time may bagamat you can do your own pace, pero you need to keep up also with the pace of the whole group. Yung whole, kaya ang trabaho ng pacer siya mag-aano kung bibilis o babagal.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mayroon kayong inaanong oras. Na makarating ganung oras, makarating yung stack ng oras ng pagbaba.
0: Mm.
1: Malate kayo, risk yan.
0: I see. Ganun kahalaga. Oo.
1: Ay yung, ngayon, pag umaakyat yung mga umaakyat ngayon, karamihan ngayon kasi ang trend, joiners na.
0: Mm-hmm.
1: So, joiners, na yung naisip, okay, may hiking tayo kailan Sabado, tara. Kami noon kapag yung mga old school na umaakyat, at least meron akong 3 months na physical exercise niyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para hindi ka pabigat sa grupo, hindi ka paiwan, puro kayo take 5. Ibig sabihin, 5 minutes kayong titigil muna para magpahinga, may oras kayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung abutan kayo ng dilim sa isang critical na area, di delikado na yung daan.
0: Mm-hmm.
1: Kung abutan kayo ng fog sa isang lugar na makita dyan, delikado. May oras yan. Hindi yan pwedeng paano-ano.
0: So, yung tasks ng sweepers is talagang ganun din
1: ka. Napakahalaga ng task ng sweeper.
0: Napakahalaga. And most of the kadalasan, siya yung nahuhuli.
1: Oo. Hindi kadalasan, talagang siya lagi huli. Siya talaga lagi ang designated na huli.
0: Okay.
1: Hindi talaga sa madalas, siya talaga.
0: Mm-hmm.
1: So, at sa mga kaibigan ko riders, ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag sa highway, halimbawa may ride silang, maraming kaibigan na mga nagmumotor eh.
0: Mm-hmm.
1: May sweeper din. Kasi baka lumiko na sa kabilang sa highway, nag-diversion pala, tiridiretso pa yung grupo. Ikaw na dahil na ano ka, nakikita mo kung may nagliko o kumanan si ano.
0: Ganun pala yung...
1: Oo. Kaya ang super, trabaho talaga yan.
0: Mm-hmm. Yun, so napakaganda ng real-life examples no, na binigay sa atin ni Kuya Sam. And I'm pretty sure na dun pa lang, Kuya Sam, sa mga binigay niyo ano sa amin is magkakaroon na ng expectation, magkakaroon na ang ating mga TNT ng at least malang pahapyaw kung gaano kaimportante yung mga tao na ma-consider natin na nasa last. Yun, kasi hindi naman porket ano, diba? Hindi naman porket last, failure ka na or what. Sometimes those people, like in the case ng mga nag-a-adventure, meron silang ginagawang napaka-importanteng trabaho.
1: Yes.
0: Yun. May mga nag-comment dito, Kuya Sam, sa ating Facebook Live.
1: Oo.
0: Yan. Nakikita nyo po ba?
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, sabi ni... Teka lang, ilalapit ko lang. Sabi ni Ronnie Laurio. Yan. Good morning. Kumusta? God bless. Yun. Thank you so much kay Ronnie Laurio sa kanyang pagkumusta sa atin. And okay naman po kami, no? And okay naman po ang ating mga staff dito sa ating himpilan. Yan, so thank you so much. Kayo naman po, Sir Ronnie Laurio. Kumusta naman po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. And
1: San bang part si Sir Ronnie?
0: Mm-hmm, yan. So, san po ba kayong part, Sir Ronnie? Yan. So, para mabati namin kayo. Eh, parang ito siya, oh. Lives in Baleno, Masbate.
1: Ah, sa Baleno, wow.
0: Wow.
1: Isang base lang nakadaan dyan nung nag-bike ako, nag-loop ako dyan, heart loop.
0: Uy.
1: Sa ano, sa Baleno.
0: Mm-hmm.
1: Papunta yan ang between Masbate City and Aroroy.
0: I see.
1: Baleno.
0: Mm-hmm. Uy, shout out sa ating mga Kakarians at ka-TNT sa Masbate, no?
1: Yes.
0: Especially sa Baleno, Masbate.
1: Din si, ano, si Sir Don Castrense ng bike, Chill Bikers Club. Ayan, nagsha-shoutout.
0: Yun. Shoutout sa mga Chill Bikers Club.
1: Ayan.
0: Ayan. So, ito may mga experience din sila, no, Kuya Sam, pagdating sa ano. Sa mga
1: Sir Don, diver yan
0: sweepers.
1: Eh.
0: Uy.
1: Hindi lang siya si ciclista, diver din siya.
0: Ay, nice naman yun. Ayun, so shoutout po sa inyo, Sir Don Castrense, and sa mga members ng Chill Bikers Club. Yun, hindi ko alam kung itatagalog ko or English. But, yan. So, shoutout po sa inyo. And, syempre, yan, habang tayo ay patuloy dito sa ating programa, Kuya Sam, saan po ba sila pwede mag-send ng kanilang mga messages, greetings, pa shoutouts?
1: Syempre naman.
0: Sa ating himpilan.
1: Yan. Syempre naman, eto. Kumontak po kayo sa ating numero. Bilang 0998-843-0573 sa ating social media page. Open na yan. Tingnan nyo na po. At dito po matutunghayan yan sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At para sa YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Pwede po kayong sumabay sa online streaming via bit.ly/thewayfm. Siyempre, bukas na bukas po ang ating messenger sa Carrion's official GC.
0: Yes, yes. And with that, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na If Heaven Wasn't So Far Away by Rhett Atkins. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your lunch break cafe on air.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po, si Elvis Ray Aison.
1: At Sam Sinarosa po.
0: Yes, and gaya nga ng aming naipangako sa inyo kanina, no? Mm-hmm. Kung last time na pag-usapan natin yung lessons on being first, this time naman, lessons on being last naman ang ating pag-uusapan. Alam kong hindi po nakakatuwa na sa ibang situations, no, Kuya Sam, hindi nakakatuwa pag ikaw ay nalalast.
1: Oo.
0: Kunwari, may quiz bee, ay may exam, tapos ang score mo,
1: talaga.
0: Ikaw yung pinaka-kulelat, abay, hindi talaga yan nakakatuwa.
1: Mahirap yun.
0: Yes, pero naman pag graded recitation, kung ikaw yung last, Kuya Sam,
1: kung medyo ikaw yung... hindi ka nakapaghanda, parang ay ayos. Hindi mo ako natawag. Yun nga, kung maraming estudyante, lumiliit ka doon sa upuan para hindi ka matawag .
0: Kung ikaw yung last na natawag, ay may time ka pa na
1: i-recall
0: yung mga lessons.
1: Pabuklat-buklat ka na nun.
0: Yes, may time ka pang magtanong-tanong sa mga katabi mo. Ano nga yung sagot sa ganito?
1: Sino nga yung ano?
0: Sino nga yung... Hindi ko kuya sa
1: akin. Kailan nga yun?
0: And at the same time, kung ikaw yung last na magpe-present sa grupo, di ba, medyo chill ka lang. Kasi may ano, makikita mo kung paano magre-report yung ibang mga kagrupo. May time ka pa mag-prepare. Kaya most of the time, hindi naman palaging bad place ang pagiging
1: huli.
0: Last. Ayan. Sa mga estudyante dyan, alam kong kung anong nararamdaman nyo pag mga recitation. Especially Kuya Sam, no, pag
1: kulilat
0: may mga
1: ka.
0: Pa-index card yung professor. Ayan, tapos mag-ano siya, magbabunot siyang 1, 2, 3. Diba? So,
1: magra-raffle ng ano, mga class card.
0: Yun. Kaya alam ko yung mga feeling ng ate ko. Sardi
1: yung matawag. Ganun.
0: Oo. Or swerte ka kung minsan kasi diba Kuya Sam, pag may mga graded recitation na pipili lang ng ilang estudyante.
1: Oo.
0: Yun. Kung hindi ka talaga natawag,
1: pasalamat ka nun.
0: Pasalamat ka
1: nun. Ay, buti lang hindi ako natawag. Wala pa naman ako alam doon sa sagot.
0: Oh, hindi ka pa naman nag-review, mga ganun, no? Pero pag ikaw naman yung naging first na natawag sa mga graded recitation, aba, kaba is real. talagang kakabahan ka, talagang mag-worry ka. Minsan nga, mauutal-utal ka pa pag nag-e-explain ka ng iyong kasagutan. Pero, yun nga, ang ating lesson ngayong araw na ito ay ang lesson on being last. Ayan. Pag sinabi nating last, madalas iniisip natin, Kuya Sam, yung sa buhay.
1: Uh-uh.
0: Kunwari is kapag tayo yung nahuhuli, parang feeling natin na pag-iiwanan tayo ng mundo. Di ba, Kuya Sam? Kunwari, yes. Nakikita mo yung mga... ito, madalas ko itong nababasa online, Kuya Sam. Yung mga fresh grads, yung mga sabihin natin within their late or early 20s, ganyan. Uh-huh. Pag professional career, hindi nila naiiwasan yung mag-compare, Kuya Sam.
1: Si ganito, ilang ano pa lang, ito na, may kotse na, tatlong taon pa lang, may kotse na, may bahay
0: yes.
1: na, ganun-ganun.
0: May business na,
1: oo.
0: May
1: so,
0: bahay
1: pa.
0: Na. Wow. Tapos minsan yung iba sa atin nagsasabi na, uy, buti pa siya. Ito, mas madalas ko itong nakikita. Uy, ikakasal na pala si ganito. May pamilya na pala si ganito. Diba?
1: Ngayon may tawag yan ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Sana all.
0: Yes, kasi minsan yun yung naiisip natin. Yung ibang mga ka-TNT natin, pumapasok sa isip nila na,
1: uh-oh.
0: Ay, napag-iiwanan na ba ako? But ka-TNT, remember this, no? Last doesn't mean that you are lost.
1: Yes.
0: Diba? Kasi sa sobrang pag-focus natin ng pag-compare ng buhay natin sa ibang tao, we get lost in the way. Na minsan, hindi natin napapansin na, ay, may career naman pala ako. Ay, hindi naman toxic yung trabaho ko. O kaya,
1: okay rin naman ang sweldo.
0: Yes. Or, buti pa ako, meron akong support ano, meron akong support team or yung mga D group, sika nga, di ba? Meron akong mga friends na accountable sa akin or meron akong mga accountability partners. Mm-hmm. Madalas, nakikita natin kung ano yung meron sa iba pero hindi natin nakikita kung ano yung meron sa atin.
1: Yes.
0: Di ba? So, nakikita natin yung iba, may mga successful careers, masasayang masasayang pamilya, natutupad yung mga pangarap
1: true
0: natin dun sa ibang tao. Yung parang, uy, pangarap ko din yan ah. Diba?
1: Kaya ang tendency, susupport mo yun eh. Kasi
0: yes.
1: Yung anak ko, maabot yung di ko naabot.
0: Mm-hmm. Uy, may mga ganung cases, Sam. So, let's remember, ang pagiging last is hindi naman ibig sabihin is lost ka na.
1: Oo.
0: Your position right now does not end where you are right now. Ibig sabihin nun, hindi porket nandyan ka presently, yan na yung endpoint mo.
1: Yes.
0: Yes. So, parang ganun din sa adventure, di ba Kuya Sam?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng nahuhuli is mahina. Mm-hmm. Doon nga sa example na binigay mo Kuya Sam, yung sweeper, I think...
1: yun ang trabaho talaga niya.
0: Yung tao na dapat maging sweeper is a person who is really responsible.
1: And knowledgeable.
0: And knowledgeable lugar of the trail. Yes. Tama, Kuya Sam.
1: Kung gaano ka knowledgeable yung guide, mm-hmm, ganun din ka knowledgeable dapat yung sweeper.
0: Yeah. So, sometimes, one of the reasons kung bakit ikaw yung nalast, kasi minsan naiisip mo, di ba, I have to take responsibility. Kasi hindi nila kaya, kunwari, sa ganong ano, sa ganong klase ng adventure ko, Sam, 'di ba? Alangan naman basta-basta lang mag-assign ng sweeper. 'Di ba?
1: Hindi naman nag-assign talaga ng sweeper. Plano eh bago yung pre-climb, pinag-uusapan na ng mga halimbawa yung mga guide.
0: Mm-hmm.
1: Nag-uusap na sila sino ang sweeper? Sige ako. Hindi
0: yun.
1: Siya ano kaagad na ano. Talagang kasama siya sa bago pa makiat ano decided niya kung sino ang sweeper.
0: 'Yun. So may planning.
1: Oo.
0: And at the same time is sabi nga dito Kuya Sam no, sinisiguradong walang maiiwan na iba.
1: Uh-uh.
0: Yun. And kadalasan, ang mga taong naglalaan ng oras para matuto at maghanda, ang siyang mas handa sa mga susunod na hamon.
1: Yes, totoo yan.
0: Yun. So, ito din yung ano no, Kuya Sam, yung edge ng pagiging last. You get lessons.
1: Oo.
0: You get experiences. Uh-oh. Parang sabihin natin, medyo masakit man yung ibang lesson na makukuha natin when we become last. Pero talagang tatatak yun sa isip natin, Kuya ito. Sam, no? Kunwari, ikaw ay yung naging lowest sa exam, di ba?
1: Mag-aaral ka na sa susunod.
0: Mag-aaral ka na sa susunod.
1: Nung mas mabuti, nung mas maayos.
0: Yes.
1: And mas efficient.
0: Tama. And sabi nga dito, no, hindi naman race ang buhay. It's a journey.
1: Yes.
0: And syempre, ang ending mo, ang mas mahalaga kaysa sa current ranking mo right now.
1: True.
0: Iyon.
1: Bisa talaga masyadong yung pagdating sa rank, ito yung mga ano dyan, lalo na yung mga nagigames.
0: Mm-hmm.
1: May lay sa games yung dapat mag-elevate yung kanilang avatar na dapat magdagdag ng rank, magtaas mm-hmm ang rank.
0: Mm-hmm.
1: Dadagdagan ng powers, so dadagdagan niya ng items, so dadagdagan siya ng tools.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na mga ganun, sa ano sa mga games ganyan eh.
0: Yes.
1: The
0: yes
1: higher you get, the more perks.
0: Yes, tama ko yes.
1: The more benefits, the more mga alam mo na.
0: Mm-hmm. Parang ano din yun eh, parang sa kung ikaw ay isang gamer, parang bragging rights mo din uh-huh yun pag medyo mataas-taas yung rango mo.
1: Tapos pero, ibenta mo yung account mo pag mataas na.
0: Yes. Pero yun nga, eh, pagdating sa mga ganyan, is that's just, kumbaga, rankings does not matter in real life. Some situations, maybe, nagkakaroon sila ng ano, ng edge, ng opportunities, pag medyo mataas yung ranking mo. Pero, in the end, it won't even matter kung ano yung rank mo nung ikaw ay ano, ay nabubuhay, di ba? What matters is kung nag-obey ka, kung naging faithful ka, and if you, kung ano yung ginawa mo while you were alive. Yun. So, let's remember, hindi porket last ka, lost ka na altogether. Yun. Ano ba, Kuya Sam, ang ating ikalawang lesson?
1: Your pace is still progress. Mm-hmm. Sa buhay, napakadaling ma-pressure kapag nakita natin ang bilis ng takbo ng ibang tao.
0: Yes.
1: Dahil sa social media at comparison, parang meron bang invisible timer daw na ano, nagsasabing dapat ganito ka na sa pagdating mo sa ganitong edad, ganyan. Mm-hmm. Pero ang totoo, bawat tao may kanya-kanyang pace yan, mm-hmm, circumstances at season.
0: Yes.
1: Kung mabagal ang usad mo, pero tuloy-tuloy ka, umaabante ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Progress doesn't have to be fast to be real. Sa adventure or games, may mga players na diretso sa objective. Pero may iba naman na nag-i-invest ng oras sa pag-level up.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-stay yun. Nag-take ka ng continuing professional education.
0: Yes.
1: O schooling, mm-hmm, to upgrade yung skills na meron ka.
0: Mm-hmm.
1: At madagdagan yung skills mo, experience, pagkuha ng better equipment,
0: mm-hmm,
1: pinapag-aral mo yung mechanics sa susunod na task. Pareho silang umaabante, magkaiba lang ng paraan. So, ganun din ang buhay. Hindi kailangan makipagsabay sa timeline ng iba. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil sa paglakad. Tuloy-tuloy.
0: Yes.
1: Sabi nga ay, inch by inch,
0: mm-hmm,
1: the worm made it into the ark.
0: Ooh. Gandang ano yun ah, Kuya Sam. Kasi nga, totoo naman talaga. Parang naalala ko tuloy yung ano, yung example ng snail.
1: O yung snail pa nga eh.
0: Hindi mo makikita
1: kasi
0: na.
1: Kasi mas mabilis yung snail sa worm. Bakit? Anong bakit? Nung papunta sa ark.
0: Bakit?
1: Sumakay siya doon sa pagong.
0: Pero totoo no. Kasi naalala ko doon, Kuya Sam, may isang post na bakit kaya yung mga snails? Pag tiningnan mo, pag nakita ka ng isang snail, parang bigla na lang siyang susulpot. Tapos pagbalik mo, wala na siya. Yun pala, kahit na old yung...
1: Kahit mabagal. Tuloy-tuloy.
0: At umuusad yung snail.
1: Yes.
0: Parang ganun lang din yan sa atin, no, Kuya Sam. Even if minsan hindi natin napapansin yung sarili nating growth. Pero...
1: umaabante ka pala.
0: Hindi natin namamalayan na sa in the eyes of other people...
1: you have improved na.
0: You have already improved drastically.
1: Pero di mo matanggap kasi nasanay ka na sa galawan, yes, mo eh. Di mo alam na yung galawan pala nag-level up na. At dahil nasanay ka na ikaw yun,
0: mm-hmm,
1: di mo napapansin nagpa-progress ka na pala until other people tell you, uy, okay ah, gumagaling yung ano mo ah, gumaganda yung kwan.
0: Yes. Kasi tayo, nakikita natin yung ibang tao pero yung sarili natin, madalas di natin nakikita yung improvement natin. But it's there, ka-TNT. Yan, parang ang magandang example nun, Kuya Sam. Kunwari, yung pinaka, compare your first day of work sa yung present day of work. Di ba kung dati, nasa stress ka pa pag may mga nag-i-email, nasa stress ka pa pag may mga ginagawang bagong tasks. Pero ngayon, medyo nakuha mo na, nagagamay mo na, di ba? So, kita yan ng ibang tao. Pero ikaw, very rarely mo yan makikita unless mag-self-assess ka.
1: At kahit pa nag-self-assess ka, meron ka pa rin blind spot.
0: Yes.
1: Kaya kinakailangan mo yung tao around you to remind you to, mm-hmm, see yung kung ano yung na-miss mo.
0: Yes, tama.
1: O, kasi more eyes, more ano, mas marami makikita.
0: Mm-hmm. Yun. And Kuya Sam, no, may mga nag-comment sa ating Facebook Live. Batiin natin si Kenneth Inchamata, sabi niya.
1: Oh,
0: shoutout po, Kuya Alvis and Kuya Sam.
1: Hello, Kenneth.
0: Happy lunch time sa atin.
1: Yun.
0: And batiin din natin
1: ang
0: si...
1: dami.
0: Mm-hmm, Carmela de los Reyes, sabi niya.
1: Hello po.
0: Hello sa'yo, Carmela.
1: Ma-request daw siya ng ano, The Detour.
0: Oh, sige. Patugtog natin yan maya-maya sa ating TNT by request. Yan, sabi pa niya, basta yung fave ni Ante Rob. Ah, yung favorite song to ni ano ni Ante Robby.
1: Oo, ni Insan.
0: Yes, yes.
1: And si Sir Willie, si Priano, mm-hmm, God bless daw sa ating dalawa. Happy lunch daw.
0: Yeah, God bless din po sa inyo, Sir Willie. Yan, and
1: si Miko.
0: Sabi ni Kuya Miko, yan, wow, nakaka-bless ang topic. Hi Kuya Sam and Kuya Alvis, nakikinig po. via FB Live.
1: Ayun.
0: Ayun.
1: Shoutout. Kumusta, Miko? Diyan sa Nabua siya, no? Nabua.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Yes, yes. Pagpasensya nyo na ate, hindi ko nakikita ang inyong mga comments. Naaninag ko lang yung letters. But anyway, yan. So, maganda talaga ang ating topic, no, Kuya Sam. Dahil most of us have experience in being last. Ayan. Mm-hmm. And, syempre, ito yung third lesson natin, Kuya Sam, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi, minsan, or most of the time, being last gives us a different view. Diba?
1: Yep.
0: Mm-hmm. Sabi dito, kapag ikaw ang nasa unahan, madalas, ang focus mo ay ang makarating agad sa finish line. Pero kapag nasa likod ka kasi, mas marami yung oras para mapansin yung mga detalye. Nakikita mo ang mga pagkakamali ng iba, ang mga shortcut na hindi pala gumagana, at ang mga bagay na maaring makatulong sa'yo sa tamang panahon. Parang sa buhay, di ba? Ang mga taong nahuhuli ay kadalasan nagiging mas observant at mas reflective. Uh-oh. Yes, I really agree with this, Kuya Sam, no? Natututo silang makinig kaysa magsalita at mag-isip bago kumilos. When it comes naman sa ano, sa mga adventures natin, minsan yung nasa hulihan, yung nakakahanap ng mga, uy, magandang shortcut to ah. May mga ano, may mga side quest din tayo na pwedeng maisip, pwedeng parang kumbaga Kuya Sam, pag ikaw ay nag-adventure, tapos makikita mo na ayo nga no, parang
1: babalikan ko to.
0: Babalikan ko to. Yes. And syempre, hindi natin yan napapansin kung tayo ay nagmamadali to reach the top.
1: Uh-uh.
0: So, ang perspective na nakakuha natin habang tayo ay nasa may likuran ay maaring maging advantage natin sa hinaharap in the future. Balikan ko lang to Kuya Sam, no, yung sinabi dito na, asa na nga yun, yung kadalasan yung mga taong nasa hulihan, yung mga taong nasa last, hindi natin namamalayan, sila pala yung mga pinaka-observant at pinaka-reflective ng mga tao. Pag sa isang grupo, Kuya Sam, ma-identify natin yung mga leaders yan. Sila yung unang nagtatake initiative. O sige, tara guys, simulan na natin to. Pero yung mga tao na madalas na tahimik, madalas hindi agad pumapasok sa eksena,
1: nag-o-observe yun.
0: Nag-o-observe sila at napakaraming mga bagay ang nakikita ng mga taong to. So, it's not always a bad place to be the last. It's not always a bad place na hindi ikaw yung nasa pinaka-tuktok.
1: Hmm.
0: Dahil ibang-iba yung lessons at information na nakukuha natin when we try to be pag medyo nag-aano tayo, pag medyo nandun tayo sa may hulihan. Ito to, Kuya Sam, ako mismo, naging habit ko to dati. Or even right now. Kasi pag hindi, madalas Kuya Sam, di ba? May mga tao na as in, pinapakita nila na they can lead, pinapakita nila na they can, they have something to say. Pero yung mga taong ano, yung mga taong silent, observant, ay ang dami-daming nakikita niyan. Kaya huwag nating ismulin yung mga taong nasa last. Dahil napakaraming bagay ang pwede nilang maibigay sa atin. Iyon. Kaya huwag nating ismulin, no, Kuya Sam, yung mga nasa last. Dahil they're equally important when it comes sa isang team. May mga nakikita silang hindi basta-basta nakikita ng ibang tao. Yung mga blind spots, di ba, Kuya Sam? Yan, madalas yan nakikita ng mga tao who are oftentimes considered the last. Iyon. And ano naman, Kuya Sam, ang ika-apat at siguro panghuling lesson muna natin for today.
1: Iyon, pang-apat po, humility makes you stronger. Mm-hmm. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay ang hindi tayo ang pinakamahusay.
0: Yes.
1: Masakit kapag kailangan nating aminin na may mas magaling, mas mabilis, mas experience kaysa sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pagiging huli ay nagtuturo na isang bagay na hindi madaling matutunan kapag lagi kang panalo.
0: Mm-hmm.
1: Humility. Yes. Kapag humble tayo, mas bukas tayong matuto. Hindi tayo nahihiyang magtanong.
0: Mm-hmm.
1: Tumanggap ng correction o humingi ng tulong. At yun ang dahilan kung bakit mabilis ding lumalago. ang mga taong may mapagpakumbabang puso. Sa adventure, ang player na akala niya ay alam niya lahat, kadalas ang unang natatalo.
0: Yes.
1: Pero ang player na willing matuto sa bawat failure ay unti-unting naging mas mahusay.
0: Mm-hmm.
1: Ang humility ay hindi kahinaan, isa itong lakas na nagbibigay ng daan tungo sa paglago.
0: Mm-hmm.
1: At paglumago, hindi nahihinto. Alam mo yon? Yung ano yung cap ni Alex Ayala may nakalagay sa likod na naka-embroider na ano, pag lumago hindi nahihinto.
0: Nice. Yes. Pero Kuya Sam, no, ang gandang lesson nito kasi totoo nga no, humility makes someone stronger. May naalala ko noon na ano, sinabi sa di ko maalala kung saan ko tong unang na-encounter na term na to. Pero ito yung tinatawag na Dunning-Kruger effect.
1: Ah.
0: So, pag sinabing Dunning-Kruger effect, ito yung tinatawag na cognitive bias na kung saan yung isang taong medyo limitado yung kanyang knowledge sa isang bagay or yung skill sa isang bagay, siya pa yung medyo na-overestimate niya yung kanyang
1: competence. Kumbaga, little knowledge lang, pero ano, yes, kala niya alam niya lahat.
0: Yes, kaya nga napaka-importante ka TNT ng humility sa isang tao.
1: Oo.
0: Let's not overestimate ourselves. Wag nating itaas yung tingin natin sa ating sarili. Dahil what if Kuya Sam no sa ating pag-overestimate sa ating sarili. Eh sinubok ngayon yung ating knowledge. Sinubok yung ating kakayahan dun sa isang certain field na yun, di ba? E di, parang mapapahiya tayo.
1: Oo.
0: But the good thing about that experience, pag ikaw ay naka-experience nung embarrassment or yung shame, kung maganda ang response mo dun,
1: makikita
0: yung maturity mo. And it can develop the fruit of humility.
1: Oo.
0: Ayun. Kaya, pag tayo ay naka-experience sa mga ganyang bagay is that yun yung isang bagay na pwedeng maging bunga pag tama yung naging response natin. Yun. Kaya nga, Kuya Sam, no, pagdating sa humility, the top or yung tuktok, hindi tayo, paano ko ba siya sasabihin? The top cannot teach you humility. It can rarely teach you about humility. Pero the last place, yan yung magandang field. Yan yung fertile grounds to bear fruit ng humility sa isang tao. Yun. May ano pa bang Kuya Sam ang ano? Meron ka pa po ba Kuya Sam na madadagdag dito sa ating ano? Sa humility makes us stronger. Hmm.
1: Kapag hindi ka marunong tumanggap talaga ng correction, talagang hindi ka matututo. Naalala ko nung ano, pagdating sa language, kasi isa sa mga gusto ko talaga mga languages, so I love languages.
0: Mm.
1: Kapag may kausap ako na native speaker ng isang language, kahit alam ko magkakamali ako sa grammar, TH ako trying hard akong kausapin siya sa language niya. Bakit? Kasi dahil native speaker siya, alam kong i-correct niya ako, sabihin niya sa akin paano tama ang pag-pronounce, o pagbigkas, o pagsabi.
0: Mm-hmm.
1: At pag sinabi niyo, alam ko na ngayon.
0: Yes.
1: Hindi na magkakamali sa susunod. Kasi tinuruan niya ako.
0: Yes, coming from a native speaker.
1: Coming from a native speaker ng isang particular na language. Talagang, basta alam ko, taga saan ka? Kakausapin ko na yan sa language ng language niya. Kapag may alam ako doon sa wika niya, o alam ko, o dati kong ginagamit, ano ko na yan.
0: Take advantage, oo, no? And it's an opportunity at the same time.
1: Na matuto.
0: Yun. Pero pag naging iba din yung response natin, pag hindi tayo nagpa-correct, ay, hindi tayo magle-learn, di ba? Hindi natin, wala tayong matututunan.
1: Oh, may, ano yan, scriptural, ano yan, na paalala dyan, eh. Sabi nga, eh, think of others to be better than yourself, sabi ni Apostol Pablo.
0: Yes.
1: Hindi pwedeng alam mo lahat kasi.
0: Mm-hmm.
1: Isa nga, hanggang ngayon, mayroon akong isang paboritong verse na pagdating sa pag-aaral, kabisado ko siya.
0: Mm-mm.
1: Sa English saka sa German.
0: Wow.
1: Yung Proverbs 12:1. Mm-hmm. Talagang habi doon ay, whoever loves knowledge loves discipline, but he who hates correction is stupid.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yes. Ako para di ako maging stupid, correct me.
0: Mm-hmm. Yes. And people who have humility are willing to be corrected.
1: Yes.
0: Ayun. Kaya sa mga TNT nating nakikinig sa mga sandaling ito, yan, shoutout po sa inyo. Sana kayo ay may natutunan dito sa ating maikling kwentuhan, and naway kayo ay nabigyan ng lessons, no? Or sana may napulot kayo dong mga lessons coming from being last place. Yun. Yan, kaya sa ating pagpapatuloy, no, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin ang ating programang TNT, your Lunch Break Cafe. On air.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Okay, mga ka-TNT, magandang tanghali uli. Pag-usapan natin yung ano, yung nasa huli. Kasi pinag-usapan natin kanina yung ano, yung lessons na natutunan. Kapag ikaw yung last, at nakita nga natin na last doesn't mean lost. Na basa rin natin, na discuss din natin na your pace is still a progress. Kahit pa unti-unti, basta tuloy-tuloy. At syempre, being last gives you a different view. Yun. At humility makes you stronger. Yan ay apat na magagandang lesson na dapat nating tandaan. At meron ako isang naalala na pangyayari noong panahon ng haring si David, na sila ay napalaban sa mga Amalekites. Pagod na sila. Pero humabol pa sila. Kasi pagdating nila, galing sila sa isang successful na campaign, sa isang successful na laban, syempre, pagod na sila. Pagdating nila, doon sa kanilang uuwian, ano nangyari? Yung mga anak nilang babae, yung mga asawa nila, kinidnap ng mga Amalekites. Yung mga tao, pinag-uusapan nga, nabatuhin na natin niya si sir. Kumbaga, grabe yung frustration nila. So kahit sa kabila ng kanilang gutom, minabuti nila na habulin para bawiin yung mga nakuha sa kanila. Ngayon, hindi naman lahat humabol. May mga naiwan para, kasi galing nga sila sa gera, matagumpay na digmaan. Siyempre, kapag galing ka doon, may mga daladala ka. Kapag souvenir o spoils of war. Siyempre, iniiwan yun. May mga ano doon. Saka yung ibang mga supplies nila, mga inumin, pagkain, naiwan doon. Kaya yung ibang kasama nila, nagpaiwan. Habang yung iba, bumabalik para bawiin yung kanilang mga nakidnap, i-rescue. Nagtagumpay sila. At pagbalik nila, when David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him and who were left behind at the Brook of Besor, they came out to meet him and the troops with him. Habang paparating na si David, binati niya sila. Kasi itong mga kasama, ito yung pinakapagod, ito na iwan sa supplies. Sabi naman ng ibang mga hindi maganda yung ugali, dahil hindi sila kasama sa atin, wala silang share dito sa dala natin, saka dun sa ano. Hindi pwede yun. Tayo yung nagpagod . Pare-pareho naman pagod. Kumbaga parang pare-pareho naman pagod. Bakit natin i-share sa kanila? Tayo yung nagbuhis ng ano doon, nagbuhos ng dugo doon . Parang ganun. Because they did not go with us, we will not share with them the plunder we recovered. Except for each man's wife and children, they may take them and go. Yan. Yung mga nakidnap nyo asawa, saka anak nyo na nakidnap, pwede nyo kunin. Pero yung mga nakuha namin doon, mga item, sorry na lang, amin na yun. Kumbaga. Pero sabi ni David, my brothers, you must not do this. With what the Lord has given us, He has protected us and delivered into our hands the raiders who came against us. Who will listen to your proposal? The share of those who went to battle will match the share of the one who stayed with the supplies. They will share alike. So, it has been from that day forward, David established this statute and ordinance for Israel to this day. Kaya, kung ano yung nakuha ng mga pumunta, yung mga nauna, the same, doon sa nasa huli. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Lahat ay may parte. Kung hindi nila binantayan yung supplies, kung may iba pang dumating, sino magtatanggol yung supplies? Pare-pareho mawawalan. Lahat po ay may parte sa gawain. At hindi dapat na pinag-iisipan. Kami nagpagod. Hindi mo alam, kaibigan, ang behind the scenes. Yung mga tao backstage. Minsan nakikita natin, halimbawa, sa media, nakikita nyo yung reporter, yung announcer. Pero yung prod team, hindi mo nakikita ang ginagawa ng production team. O yung mga sundalo, naalala ko yung mga Swiss, kapag ang isa, yung mga army nila, kapag lumalaban sila sa bawat isang sundalo, meron yung pitong backup sa hulihan. Making sure na, hindi siya madedihado. So, pareho lang yan ang share. Kaya, kung ikaw, mapalagay ka man sa huli, take it
as your mission and fulfill it with the best of your ability. Kung super ka, do it well and do it with the heart. Kung ikaw yung nauna, huwag mong i-lockdown yung nasa huli. Lahat may bahagi sa paglalakbay. Walang nakakarating sa unahan kung walang suporta ng nasa hulihan. Mga kaibigan, mga ka-TNT, nawa ay sa maikling paalalang yan, sa maikling pagbabahagi, ay may natutunan tayo. Minsan ay hindi naman palagi nasa unahan. May mga pagkakataon na malalagay ka sa huli. At make the most of it when you are in that place. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Ama sa langit, nagpapasalamat po kami dahil abuhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw kami, minsan nasa ilalim. But help us, Lord God, na ma-understand yung process na kapag kami nasa ilalim, nasa huli, may we be able to make most of it. Magawa namin yung dapat gawin para maging matagumpay ang buong biyahe, ang buong misyon, ang buong plano. Nawa, kapag kami ay nasa huli, magawa po namin itong maayos, may puso at higit sa lahat. Ginagawa ito hindi dahil gumagawa para sa mga tao na nakakita, kundi sa ikararangal ng iyong pangalan. This is our prayer. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.

0: Yes, tayo ay nagbabaligid dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Napakaganda ng devotion na binigay sa atin ni Kuya Sam, no? Hindi porket ikaw ay nasa hulihan or hindi porket ikaw yung naiwan, eh hindi ka na mahalaga. Makikita natin dun sa example ng kwento ni King David na kung wala nga naman talagang naiwan dun, Kuya Sam, no?
1: So surprised,
0: eh, baka pag may sumalakay sa kanila, eh wala na rin yung supplies.
1: Oh, mahalaga kasi sa mga digmaan yung mga supplies.
0: Yes, yes.
1: Kasunod yan ng mga pag nakikipagdigmaan, kasama ang supplies. Tubig, mm-hmm. Pagkain.
0: At... yes, hindi lang siya simpleng makikipagyera, di ba? But kasama dyan yung supplies, yung tubig, yung pagkain, and so on. Kaya ka TNT, if feeling mo ikaw ay napag-iiwanan, if feeling mo ikaw ay nasa last, yan. Sabi nga ni Kuya Sam, no? Make the most out of that experience. Make the most out of that place. Dahil hindi naman lahat ng nasa last, eh, talagang nananatiling nasa last.
1: Oo.
0: Time will come na ikaw rin ay makaka-experience ng nasa taas. And kumbaga, it's just a season, ika nga. Kaya ipagpabuti or pagbutihan natin ang mga bagay na ini-entrust sa atin ng ating Panginoon, and let's do it not for ourselves, not for other people, but for the glory of God. Ayan. And with that, mga ka-TNT, nakasama niyo po sa programang ito, walang iba kundi ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison.
1: At si Kuya Sam Zinarosa po.
0: Yes, and pasalamatan na rin natin ang ating tech team na palaging nakasuporta sa atin, Don Alfonso Apinado. With that, iiwanan namin kayo ng isang awiting may pamagat na huminga ng malalim, and magkikita-kita tayo muli sa mga susunod na episode ng TNT or Lunch Break Cafe on Air. Ingat, God bless, and bye-bye!
1: Ingat ako ng malalim.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Kung ang isang taong masama ay tumalikot sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Daniel Cerato. Naamulat po ko sa isang mananampalatayang pamilya. Isa po akong anak ng pastor at dito po ako nag-struggle. Kung papaano kumilos sa buhay ko ang Diyos, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo.
3: Daniel, anak, gising na. Linggo ngayon, magsisimba tayo.
4: Magsisimba lang pala. Ginising-gising pa po ninyo ako.
3: Daniel, bumangon ka na. Aba anak, dapat nga hindi na kita ginigising eh. Dahil nagkukusang palo ka. Para bumangon. May tungkuling ginagampanan ng ating pamilya sa church. Dahil pastor ang daddy mo sa ating sinisimbahan. Kaya bumangon ka na dyan. Maliligo ka pa at mag-almusal. Hindi ka naman dating ganyan anak ah.
4: Puyat po kasi ako, ma. At antok na antok pa po ako.
3: Kasalanan mo yan, anak, dahil hindi ka natulog na maaga. Nagpuyat ka sa party. Hindi ka naman namin pinagbabawalan mag-party, pero ang magpuyat at halos madaling araw ka nang umuwi, aba, yun ang issue doon. Hindi papasayang excuse mong yan sa daddy mo.
4: Oo naman po. Si daddy pa. Super higpit sa akin nun. Wala naman nasusunod sa gusto ko, kundi ang gusto niya ang palaging nasusunod.
5: Daniel, ang buhay namin ng mama mo noon na hindi pa kami nakakilala sa Panginoong Yesus, gaya mo rin naman. Mahilig manood ng mga rock concert na yan, Patsession dito at Patsession doon. Namuhay kami bilang mga hippie.
4: Bakit, Daddy? Masama po ba na makinig sa rock music?
5: Hindi naman masama. Music ito eh. Kahit nga ang gospel music eh, may mga rock na rin. Ang masama ay samahan mo ng masasamang bisyo. Gaya ng paghit-hit ng marijuana. Nung makakilala kami ng mami sa Panginoong Yesus, tumigil na kami.
3: Umamin sa akin si Jimuel na si Daniel ay sumali sa frat nila. Kapwa mga anak ng pastor ang dalawang magkaibigan. Ano naman ang ngayon na masasabi mo rito, Daddy?
5: Yan naman kasing si Daniel. Gusto niyang patunayan na isa siyang lalaki. Iyang edad na yan ng isang kabataan ang naghahanap ng kanyang sariling identity. Susunod yan, may mga tattoo na yan sa katawan. Parte raw ito ng arts.
3: Nakikita sa ating dalawa ng anak mo. Pareho tayo may mga tattoo rin.
5: Dahil hindi pa tayo mga mananampalataya noong panahon na yon. Inayos na natin ang ating buhay. Hanggang sa tawagin tayong pareho ng Diyos sa kanyang mga gawain.
3: Daniel, isa kang anak ng pastor. Hindi ka na dapat sumasali pa sa mga kung ano-ano ang activities na hindi mo naman napapapurihan ng ating Diyos. Gaya ng pagsali mo sa frat.
4: Mami, sino ang gusto mong kasama ko? Ang mga kabataan sa church? Eh, puro mga baduy yun. Hindi po ako bagay doon. Walang mga alam yun sa mundo. Puro Biblia. Eh, bakit ba pinipilit nyo maging gaya ko noon? Hindi yan ang trip kong buhay.
3: Daniel, tumigil ka. At para na rin sa kaalaman mo, anak, sila ang mga kabataang di nahuhumaling sa layaw ng laman. At sa makamundong pamumuhay, sila ang mga kabataang may takot sa Diyos. At sila ang dapat mong nakakasalamuha sa mundong ito na punong-puno ng iba't ibang kasalanan. Yang buhay mo ngayon, yan ang buhay namin na tinalikuran ng daddy mo. Dahil sa impyerno ang tungo nito.
4: Tita Claire, kailan pa po kayo nasa Pilipinas? Si Insan po, kumusta na po?
6: Ay nako, Daniel. Ang mga kabataan sa States, easy go lucky. Ibig sabihin,

0: Matigas na rin ang ulo niyan.
1: Ang mami naman. Binibisto mo naman po ako kay tita. Bakit ko naman po kayo ipapakulong ni daddy? Yun nga pag dumarating nga ako galing school. Tapos wala pa kayo sa bahay ni daddy. Nasa visitation. Hindi na nga ako mapakali. Ayun pa kayang ipakulong ko po kayo.
2: Hay nako. Tama na yung melancholy mo, Daniel. Yan nga palang bag. Para sa'yo yan, ha?
1: Mami, mas matanda ka pala kay Tita Claire. Akala ko siya po ang matanda sa inyo.
0: Di ba nga? Kaya nga Ate Julie ang tawag sa akin ng tita mo. Eh bakit mo naman naitanong, anak?
3: Tinatanong mo pa. Mami, malaki ang itinanda ng mukha ni Claire mula nung nasa US siya.
1: Mas mabilis palang tumanda ang tao sa Amerika. Bakit po ganun, Daddy?
3: Dahil sa klase ng pamumuhay ni na Tita Claire mo. Noong kabataan ko, anak, gustong-gusto kong makarating sa Amerika. Nag-rebelde nga ako kay Mama eh. Sa lola mo, bakit yung bunso kong kapatid na si Brian ang isinama at hindi ako? Kasi nga, may sakit si Brian at doon siya ipapagamot nila Papa at Mama. After ng ilang taon, nagbalik bayan si Brian. Baby ka pa noon, sinabihan akong huwag nang pumunta ng Amerika dahil masarap na raw ang buhay ko rito. Napapadalahan ni na Papa at Mama ng pera. Lahat ng luho meron ako. Kabaliktaran kay Brian na nandoon sa Amerika. Pero lahat ng pangangailangan niya, pinagtatrabahuin niya nito. Hanggang sa magkasakit at mabatay ang Tito Brian mo.
0: Anak, gusto lang ng Panginoong Jesus ay simpleng buhay lang. Yung di ka nakakatanda. Pasalamat nga tayo sa Diyos at kahit second hand lang ang kotse natin, umaandar naman. Itong bahay kahit maliit, sarili naman natin ito. At higit sa lahat, may bahay tayo sa langit.

0: pinsan.
1: Nakakaingit ka. Lahat ng uso rito sa Pinas, kumpleto ka. Iba ang taga-Amerika.
2: Hindi ah. Ano ka? Mas nakakaingit ka. Kasi, di ka nagtatrabaho, pero nagkakaroon ka ng mga ganyang damit kahit na sinasabi mong relief yan, bigay ng misyon. Nag-aaral ka na di ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Ako, lahat ng mga gamit ko, pati tuition fee ko, sa akin lahat yun. Galing sa sweldo ko. Yung tiket sa eroplano papunta rito, sagot ko. Di ako binigyan ni mama ng pera. At saka, pinagtutulakan ako ni mama na lumipat ang bahay. Di kasi uso yun sa mga kano. Ayaw niyang mag-awi silang mag-asawa dahil sa akin. Si papa nga, ang trato niya sa akin parang di ako sariling anak. Nung mag-18 ako, hiwalay na ako sa kanilang poder. Sa una masaya, pero sa katagalan, nakakalungkot.
3: Ba, kailan pang natutong magkarwas ang anak mo?
4: Huwag ka nang kumontra at sinagutan ng Diyos ang ating mga dasal. Nakita mo ba yung pantalon at long sleeve na nakahanger? Yan ang Sunday dress ng anak mo. Yung Bible niya, wala na sa bookshelves. Nasa bed na niya at nagbabasa na rin ang anak mo. Nagde-devotion na rin. At pati yung mga lumang daily bread na booklet, aba, binabasa na.
3: Pinakamasayang araw ata ang nangyayari ngayon sa akin. Bukod doon eh, sa una kong pagkakita ng inilabas mo sa iyong sinapupunan, si Daniel, biyaya ito ng Diyos atin.
1: Daddy, Mami, papayagan po ba ninyo ako this summer sumama sa Youth for Christ na pupunta ng Cebu at Davao at Zamboanga? Sasama ako kina Pastor Sammy.
3: Eh, oo naman anak. Bakit hindi gawain ito ng Diyos? Wala ka namang back subject para isummer this year,

0: Kaya pwede naman. Pero mas pakinggan muna ang mami mo dahil may sasabihin siya sa iyo.
1: Kasi nga anak, pupurihin talaga ang Diyos sa mga biyaya na tatanggap natin sa araw-araw. Lalo na itong ikaw pa mismo nagsabing sasama ka sa pagmimisyon ng Youth for Christ.
2: Yun naman, Mami. Ano naman po yung good news sa nasasabihin mo?
0: Sabihin mo na, Mami. Kay Daniel ang good news.
1: May pinadalang tiket sa ating tatlo si Tita Claire mo at si Trixie. At doon tayo magbabakasyon sa Amerika. At doon tayo tutuloy kay Trixie. Kasabay pa nito na ang kaklase ng daddy mo sa Bible School ay nag-approve na ang daddy mo ng magpapastor sa isa sa church na Colorado. Maraming sorpresa sa ating pamilya ang Diyos, anak.
2: Mami, buhay ang Diyos.
0: Buhay ang Diyos talaga, anak. Dahil tayo ang magdadala sa Panginoong Jesus, sa Tita Claire mo at kay Trixie, at sa mga mahal natin sa buhay na naroon sa Amerika. Dahil kapag nandoon na daw tayo, doon na sila magsisimba. Galaw ito ng Panginoong Jesus.

Inaamin ko po, napahiya ako talaga sa Diyos. Dahil mismo na ako na anak ng isang pastor ay walang tiyagang magbasa ng Biblia. Tapos, puro reklamo pa sa klase ng aming pamumuhay. May mga bisyo pa sa katawan. Pero salamat sa Diyos. Maaga pa nang ipamulat niya sa akin na ako ay mahal na mahal niya. Kaya pagdating ko sa Amerika, naging aktibo ako sa mga gawain sa church. Marami mang conflicts sa pag-share ng gospel, pero tuloy pa rin ako sa pagmimisyon. Hanggang sa mapasama ako sa mga Chicano na mga Christians at terrible silang mag-share ng gospel. Buo ang loob at matatag sa kanilang faith in Christ. At dito ako na mold ng gusto. Purihin ng Diyos!

0: Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
0: Daniel Cirato,
1: mga nagsiganap
2: Yul Serbonieto,
3: Nancy Lasarte,
4: Ariel Basas,
5: Carlene De Guzman,
6: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan, TJIF na naman, and thank God it's Friday. Hello, kumusta ka? Sana ay nasa maayos kang lagay. At nagpapasalamat ako na kasama kita ngayong hapon na to. Today is the 24th of July, 2026. Sana po ay enjoy lang tayo together until 2:30 in the afternoon. Dahil dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. At ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla. Nasaan ka man ngayon, kaibigan? Ano man ang iyong pinagkakabalan sa mga oras na ito, pero alam ko ang oras na to ay ano to, easy-easy lang, lazy time to. Siesta time, di ba po? Sa mga katatapos lang mag-lunch kagaya namin sa isang masarap na adobo, chicken adobo na niluto ng ating chief tech. Maraming salamat, Don Alfonso Apinado. Talaga naman, na-enjoy talaga namin. Sabi nga ni Kuya Sam Senyarosa ay sabaw pa lang, ulam na. Ayan, hello sa ating mga kaibigan na siguro kakatapos nyo lang din po mag-lunch. At papunta na tayo sa merienda time. Sige lamang po, just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyo early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Happy birthday sa mga may celebration ng kaarawan ngayon. Sino ba may birthday ngayon, Kuya June? Parang wala tayong kilala may birthday. Ano, pero kung kayo man po yan, ako kami po ay nakikiselebrate sa inyo. Happy birthday to you. Papaganon na lang tayo. Iba epekto ng adobo na niluto ni Kuya June. Ayan, happy birthday po and happy wedding anniversary naman sa mga may celebration ng wedding anniversary. Sana po ma-enjoy nyo talaga ang special day na ito. Sana itong araw na to ay maging isa na naman na memorableng araw at of course pagsisimula ng bagong taon sa inyo pong buhay o sa inyo pong pagsasama. At sa araw naman na ito, sa ating pong kasaysayan noong 1890, si Guillermo Tolentino, the master of sculpture behind the UP Oblation and the Bonifacio Monument, was born in Malolos, Bulacan. Ngayon naman, 1969 ay naitala sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Estados Unidos, kung saan ang Apollo 11 astronaut safely splashed down in the Pacific Ocean after completing the first successful human moon landing. And ang July na pala ngayon. Hindi June. Happy birthday pala. Ayan, muntik ko na makalimutan. Ako, sisingilin ako nito. Special birthday greetings sa aking brother. Ayan, si Manny June Serio. Dito naman sa Agusan. Agusan del Sur. Ayan, ako, kami ay nakikiselebrate sa iyo, Manoy. And of course, sa aking sister-in-law. Ayan, si Ate Ning Serio, de Vera Serio. Double celebration ngayon sa family. Oo, kaya happy, happy birthday! And syempre, pwedeng-pwede pa rin po kayo magpahabol na inyong mga shoutouts, song requests, at iba pang mga mensahe. Pwede nyo po kaming i-chat o kaya ay mag-comment po kayo sa ating pong FB page. Nakapost na din po dyan ang ating program link ng Music and Chat Recharged, na kung saan ay pwede nyo pong i-comment ang inyong mga messages dyan at mababasa po natin yan. Ano? Wherever you are listening, dito ka man sa Albay o kaya naman sa Sorsogon, sa beautiful island of Masbate and happy island of Catanduanes, come sur, come norte, even po dito sa Northern Samar, Leyte. Kamusta? And sa buong Philippines na nakaka-access po sa ating pong mga social media platform and even overseas. Magandang umaga, magandang tanghali or magandang hapon at magandang gabi po. Kung ikaw ay patuloy na mayroong internet connection, pwede mong ma-access din ang ating online streaming site para po mas malinaw niyong maririnig ang mga naka-lineup na song sa hapon na ito. At sa lahat po na ating mga musical programs, meron po tayong online streaming site. Dito lamang po sa bit.ly/thewayfm.
That's bit or bit.ly/thewayfm. Ano pa maabangan mo today? Siyempre, nandyan pa rin po ang ating music trivia. Sa hapon na to, kikilalanin natin ang isa pa rin local artist. At alam nyo ba na isa rin siyang popuri singer? Ayan, si Noel Cabangon. At papakinggan natin ang isa sa kanya mga talaga naman magandang song na Si Jesus Ang Bahala. Meron pa rin tayong free chat recharge. At mamaya pag-usapan natin itong speaking kindly to everyone. Alam nyo sa ngayon na grabe talaga ang mga nangyayari sa paligid. At karamihan sa mga hindi masyadong nabibigyan ng mga positibo at tamang pag-uusap o pakikipag-usap sa kanila ay may mga negatibong effect sa kanilang mga buhay. Yan, ang iba dyan nagkaka-depression, ang iba nagkaka-anxiety, ayan, bumababa ang self-image, self-esteem, at minsan nga, ang nakakalungkot, nauuwi pa po sa pag-end ng kanilang mga buhay kapag hindi na-manage. Ano? Kaya napakalaga na patuloy tayo na maging channel ng kindness o lalong-lalo na mga kind words. Ano? Paano tayo magiging kind sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa? Napakahalaga po nito. Ano? So mamaya yan pag-usapan natin sa ating free chat recharge. And syempre pa meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy. And last day today will be featuring our song of the week from Jeremy Camp. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba. Sa technical side, nag-a-assist sa atin at nagpapasalamat tayo sa ating chief techs na si Don Alfonso Apinado. Sige na guys, huwag na natin patatagalin to. Narito na ang unang salvo ng mga nakalineup natin na song sa hapon na ito. Sa oras na 1:24 in the afternoon. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel at babatiin muna natin ng magandang hapon ang Liave Family. Hindi ko dapat makalimutan. Ako, sisingilin ako ni Mami Au. Hello po sa Liave Family, Mami Au, Ninang Au, and of course Daddy Dennis. At nandito buong family. Grabe naman, nakakatuwa naman at after ilang years? Ha? 10 years ba? More than 11 years. Nagkita ulit kami na aking kaibigan na panganay na anak ni Mami Audrey. Ayan, si Sir Andrew. And ang kanyang napakagandang wifey na si Madam Teen. At ang kanilang napaka-cute-cute na mga anak. Kalimutan ko lang yung mga pangalan. Anyway, salamat naman po. At God is really good na at last nagkita ulit tayo kahapon. Alam mo yung mga hindi pinaplano ay nangyayari. And of course, hello kay Nurse Alex. Teacher din pala to. Grabe naman. And syempre sa aking madi na si Glad. Magandang hapon sa buong family ng Liave. And syempre pa sa iba po sa inyo na hindi ko man mababanggit ng isa-isa. May na-meet din ako kahapon sa isang mall. Ayan, na-recognize niya tayo dahil sa ating t-shirt. Ayan yung ating suot-suot kahapon. Kaya nakikinig daw siya sa atin sa radio dito sa Daraga. Ate, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero alam mo na ikaw yung binabati ko. Ano, nakita tayo kahapon sa isang mall. Sige na, eto na nga po. Para po sa inyo. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares.

Ang oras po natin is 1:33 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Ayan, kumusta ka kaibigan? Baka first time mo din na nakaantabay ngayon sa ating pong estasyon. This is the Far East Broadcasting Company, Bicolandia. At ito po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kami po ay matatagpuan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At ito po ang Music and Chat Recharged. At sana nga ay tuloy-tuloy tayo until 7 in the evening po. Dahil marami kaming hinihatid na programa para sa iyo araw-araw, Lunes hanggang Sunday. 5 o'clock in the morning until 7 in the evening. Nakapost na rin po ang ating program link sa ating pong FB page at pwedeng-pwede nyo po yan i-share at i-like para mas marami pa po tayong maabot. Pwede na rin po kayo dyan na mag-comment. Ano? Okay. Sige lang guys. Easy-easy lang tayo. Kahit busy-busy ang buhay natin. Dahil Friday. Nako. Looking forward na kasi tayo sa weekend. And this coming Monday naman ay meron po tayong special coverage ng isasagawang State of the Nation Address ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan po ay i-cover natin. Pero simula pa po yan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. And magkakaroon po tayo ng coverage din yan sa pagsisimula nito sa 1:30 ng hapon hanggang 6 in the evening. Yan po ay sa Monday na. Kailangan tayong umantabay dyan. And let's be praying toward it. Dahil lalong-lalo na sa ngayon nalagay ng ating pong bansang Pilipinas ay kailangan po natin na makialam at makiisa sa mga nangyayari po sa ating bansa. Hindi para kumontra o tumuligsa. Yes, of course, mayroon tayong mga kanya-kanyang opinion. Pero dapat ang patuloy natin na mithiin ay para pa rin po sa ikaunlad at ikabubuti ng ating bayan. Ano? Sige na, ngayon ay dito na tayo sa ating pong music trivia. Sa ating pong music trivia ngayong hapon na to ay kagaya ng nabanggit ko, ang i-feature po natin ay our very own local artist na talaga naman ang galing-galing. Siguro isa ka din sa mga humahanga sa kanya, si Noel Gadiano Cabangon. Siya ay pinanganak noong December 25, oy, Christmas na Christmas pala birthday ni Noel Cabangon, 1963. Isa siyang Filipino folk singer and composer known for composing socially relevant songs. Noong 1987, he formed the group Buklod together with Rene Boncokan and Rom Dongeto. Siya nga ay pinanganak noong 25th ng December 1963 sa Rosario, La Union. And at the age of 10, he began his musical career. Wow, grabe. Ang bata pa niya. And learned to play the guitar that he borrowed from a neighbor. Kasi hindi niya pa kayang bumili siguro ng gitara that time. And he made a name for himself in the local music scene noong 1982, beginning in little-known folk houses and bars. And he graduated from the Philippine Women's University with a degree in popular music in 2024. O bago lang. And alam niyo din ba na noong 1987, he formed the group Buklod together with Rene Boncokan and Rom Dongeto. They produced 3 albums kagaya ng Bukid at Buhay, Tatsulok at Sa Kandungan ng Kalikasan. The band wrote and performed songs about the environment, human rights, and politics. And alam nyo lang, nakakalungkot kasi na-disband yung group. Pero hindi nag-stop doon si Noel. Noel Cabangon went on to record 6 solo albums, perform solo at music bars and private events.
composed songs for the movies and for other artists, and entered the local theater industry as a musical director, as a composer, or sometimes an actor. He wrote the book Ang Bayan Ko at Lupa, Awit ng Diwa in 2005, and he co-authored Ako'y Isang Mabuting Pilipino or I Am a Good Filipino in 2012. Nagplay pala si Noel na bilang Jesus Christ sa isang local production of Jesus Christ Superstar in 2000. And sabi ko nga sa inyo, si Noel Cabangon po ay isa din sa mga hinahangaan natin na papuri singers. At mafe-feature, na-feature po ang kanyang song na ipaparinig ko po sa inyo today. And I believe narinig nyo na din po ito dito sa ating himpilan. Pwedeng sa ibang programs or sa papuri, papuri radio program natin na napapakinggan po Monday to Friday, 3 to 4 in the afternoon from the album called Papuri 20 album. Nakalimutan ko. Ayan, Papuri 20 album entitled Babalik Balikan. Yan ang album, no, na kung saan ay featured po ang ating song ngayon na ipaparinig sa inyo ni Noel Cabangon entitled Si Jesus Ang Bahala. Ayan, kaibigan, napakaganda, ano? Ito ay isa talaga sa mga kaugalian natin mga Pilipino. 'Di ba, yung bahala na? Pero ang ibig palang sabihin niyan, bahala na si Lord. Pero syempre, mahalaga pa rin, no, na ang ating pagsasabi ng bahala na si Lord ay nakikinig tayo sa gusto niya at syempre, gagawin natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. At siya ang mag-guide sa ating mga ginagawa sa araw-araw. So, kaibigan, eto na ang song Si Jesus Ang Bahala by Noel Cabangon. Ito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM, and I'm your friend Mel, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Para sa iyo, kaibigan,

Oras po natin is 1:48 na ng hapon. Ang bilis-bilis na oras, ano, kaibigan? Until 2:30 po tayo magkakasama. At batiin muna natin ang ating mga kaibigan na nandito na, nakaantabay at nag-react sa ating pong nakapost na na program link sa ating pong FB page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Ayan, si Pastor John Wisdom Buenavente na nakakasama po natin. Ayan, si Uncle John. Tuesdays and Thursdays sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Hello din kay Kuya Lito Pao. Ganda hapon sa iyo, Kuya Tolitz. Also kay Ate Lorna Espinas Alejo. Kay Helen Grace Nodalo. Kay Junie Del Rosario at kay Sam Mandane. Thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay. At hindi lang kayo nakaantabay, kundi nag-react pa po kayo. At pwedeng-pwede nyo pa rin po na i-comment dyan, ano, sa comment section ang inyo po mga messages, song request at mga pa-shoutout. Ayan, bibigyan daan po natin ang mga yan sa ating pong programa na Music and Chat Recharged. Okay, pag-uusapan naman natin ngayon, in a very, very short time lamang po, sa ating free chat recharged, yung pagsasalita natin ng kind words sa ating kapwa. So, totoo nga na ang ating po mga sinasabi o mga salita na binibitawan natin ay napakahalaga. Our words do matter. Hindi natin alam kung ano ang impact ng mga binibitawan natin na salita sa tao na pinapatungkalan natin. Pwedeng ito ay positibo o kaya ay negatibo. Pero alam niyo ba, walang sala na kapag tayo ay nagsasalita ng mga good words, ito ay nagbibigay ng positibong impact sa buhay, hindi lamang ngayon sa kasalukuyan, kundi panghabang buhay. Yan ay maaalala ng sino mang tao na pinagsabihan natin ang mga positibong salita. Encouraging words. Words that encourage, words that nagpapakalma. Words na nagpapahayag ng ating pagmamahal. Hindi kinakailangan na sasabihan mo ng I love you ang isang tao. Pero alam mo, the way you say words sa isang tao ay nagpapahiwatig na minamahal mo siya. O kaya naman, the opposite way. Ito naman ay papwedeng nakaka-hurt, nakakapagpababa ng pagtingin sa kanyang sarili. Mga salita na punong-puno ng galit. Yan din ay pwedeng magbago sa buhay ng isang tao, hindi lamang ngayon, kundi forever. So, we have to be very, very careful po sa mga salita na binibitawan natin. Hindi lamang dahil feel natin sabihin ang mga salitang iyon, sasabihin na natin na hindi natin pinag-iisipan kung ano kaya ang magiging epekto nito sa taong tumatanggap niyan. Alam niyo ba, kahit once mo lang sinabi ang salita sa isang tao, ay pwede niya itong ulit-ulitin ng libo-libong beses. Ito man ay mapapositibo o negatibo. Irereplay at irereplay niya yan sa kanyang kaisipan. At hindi mo na yan mabubura sa kanya. Kaya ganon ka challenging ang pagpipili natin ang mga sasabihin sa isang tao. Pero madalas nga, ano, hindi tayo nagiging maingat. Kaya hindi natin napipili yung mga dapat natin sabihin. Basta feel lang natin sabihin, hindi pinag-iisipan, ang bilis-bilis lang na ating nabibitawan. It takes, of course, yung sensitivity din natin toward that person na makakatanggap ng mga salita na sasabihin natin. It takes also yung pagiging mature, you know, sa pagbibitaw natin ng mga salita. Hindi din naman ito pwedeng exempted ang iba. Exempted ba tayo? Hindi eh, kasi araw-araw tayong nakakaharap ng mga tao. Araw-araw tayong may nakakausap. Kung mamarapati natin na ito po ay patuloy nating pag-isipan muna.
No, lalo-lalo na sa mga challenging times. May mga pagkakataon na talagang hindi natin napipigilan magsalita ng hindi maganda. So, mahalaga din, ano, na tayo ay mag-respond ng positibo sa mga sitwasyon. Kahit minsan, napaka-negatibo ng sitwasyon. Let's still try. Kahit po sa akin, ay sinasabi ko rin ito sa aking sarili. No, still try to be positive sa ating mga sinasabi. Ito kasi ay simple habit na po pwedeng mag-create ng big difference sa buhay ng isang tao. Kasi kind words make people feel respected, valued, and understood. Kapag tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita ng may paggalang, pagrespeto, ay nagbibuild po tayo ng pagtitiwala or trust. And nagbibuild din tayo ng strong relationships with family, with friends, teachers, and even yung mga hindi pa natin masyadong ka-close. And kapag nakita nila yon sa atin, kahit mga strangers, gusto nila na makasama tayo. Nafe-feel nyo ba yon? Pero kung, naku, unang meet nyo pa lang, narinigan ka na ng hindi magandang pananalita. O kaya yung tono, naku, ito pa, yung tono ng ating pananalita ay napakahalaga po talaga. No? Oo. Maganda naman yung motibo mo. Pero kung yung tono ng iyong pananalita ay hindi katanggap-tanggap, ay maaalala pa rin po yung tono na yon. Ano? Mas maaalala nila yung diin yung tono kaysa sa iyong mga sinabi na kahit magaganda yan, nadi-defeat yung purpose. Kahit maganda pa yung motibo. Kaya kaibigan, huwag kakalimutan, pinagsama yan na dalawa. Yung tono ng pananalita at yung mga salita na ating sinasabi. Kind speech ay nagre-reduce din niya ng conflict at nag-iikot ng positivity, ano, positivity sa ating po mga kapaligiran. Nagpapakita din ito ng good character and emotional maturity. Kahit sa mga may hirap na situation, piliin pa rin po natin na maging gentle and maging respectful sa ating mga salita. It can solve many, many problems. Tandaan mo, kaibigan, ang mga salita ay mayroong power. Meron yan na kapangyarihan. Anong kapangyarihan? It can hurt or it can heal. Anong pipiliin mo? Gusto mo ba ang iyong pananalita ay maka-hurt o maka-heal? When you practice speaking kindly every day sa sino man na ating nakakaharap sa araw-araw, you do not brighten someone else's only but also bring peace and happiness sa kanilang mga buhay at maging sa'yo din. Ikaw mismo ay bumabalik din yun sa'yo. Diba? Kung ano man ang ating tinanim, ay siya ding ating aanihin. So yan lang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to, kaibigan. Sana ay maging napakagandang paalala ito sa bawat isa sa atin. Kasama po ako dyan. Di pa ako dyan exempted. Ano? Kaya, nako, patuloy tayong maging positibo sa ating pananalita. Always make sure na ating mga salita ay nakakapagdulot ng healing, hindi nakakasugat. Time natin is 1:56 na ng hapon. Dito po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:03 na ng hapon. Sa iyong patuloy na pag-antabay dito po sa FEBCB, call Care 104.3 The Way FM for our Friday edition of Music and Chat Recharged. Ayan, sige, batiin lang muna natin ang ilan pa sa ating mga kaibigan na nandito. Hello kay Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya pa, shout out po kay Teacher Kay, ingat ka palagi and God bless. Nako, thank you so much po, Sir Jonathan. And of course, hi din sa iyong family. Ayan, sa Family Alcon. Dito po sa Kimantong, Daraga, Albay. And sina Mama Julie and Papa Frank Alcon na nakikinig daw ngayon. God bless you po and thank you sa Alcon family. Talaga naman, kami po ay natutuwa sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikipag-ugnayan po sa amin dito sa FEBCB Call, Care 104.3 The Way FM. At kami nga po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbo-broadcast mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At kasama niyo po ako si Mel until 2:30 ng hapon. So, and we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Nako na tayo sa ating by request, pero pwedeng-pwede pa rin po kayo magpahabol ng inyong mga shoutouts, song requests, and other messages. Dahil until 2:30 naman po tayo ng hapon sa ating pong programa. Kaya just continue, ano man po inyong mga pinagkakabalan sa mga oras na to, kasama nyo lamang po kami dito. Narito na para sa inyo, it's 2:04 ng hapon.
1: Music and chat recharged by request.

0: featured song of the week.
1: Oras natin is 2:20 ng hapon. And bago tayo dumako sa ating featured song of the week, magandang hapon muna kay Mike na nasa bahay at nagbigay ng kanyang song request sa hapon na ito. Okay, Mike, thank you for tuning in. And of course, hayaan mo. Mamaya ipiplay ko yung song request mo sa later part. Sabi niya, hi, listening from home, would like to request Be the Change by Brit Nicole. Sige lang. Wait ka lang dyan, Mike. Ngayon, ay dako na tayo sa ating featured song of the week for this week. And today will be the last day that we'll be featuring this beautiful song from Jeremy Camp, Take You Back. Ikaw ba, kaibigan, ay minsan mo nang naranasan ang kabutihan ni Jesus sa iyong buhay? Naranasan mo na ang kanyang mercy and grace? Pero sa hindi inaasang mga pagkakataon ay nanlamig at lumayo ka mula sa kanyang presensya. Ito ay isang napakagandang awitin na nagsasabi sa iyo that I want you to be back sa aking piling. Maybe you've wandered off for so long, pero alam mo, the only way for us to return to our good shepherd is just to turn back. Ayan, bumalik ka lang sa kanya. Kaya patuloy ka niyang sinasabihan na minamahal ka niya at ikaw ay napakahalaga para sa kanya. Iiwanan niya yung 99 kagaya ng isang account sa Bible, yung parable of the lost sheep. Iiwanan niya yung 99 para hanapin lang yung isa na naliligaw. At baka ikaw yon, hinahanap ka ng Lord. Kaya magpakita ka na sa kanya at anyway, nakikita ka naman talaga niya. Pero yung heart mo ay pwede mo ulit siyang ibigay at isuko sa kanya ang iyong buhay. Eto na, para sa iyo kaibigan. Ako kahit ako, I'm still inspired by this beautiful song. May mga times din kasi na para tayong nagwa-wander off kay Lord, ano? Pero nandyan pa rin ang kanyang loving arms, willing to embrace us and receive us once again to His heart. Para sa iyo kaibigan, Take You Back by Jeremy Camp.

Let's pray now. Father, we thank you sa buong linggong ito na kami po ay inyong ginabayan, sinamahan at iningatan. Sa hapon na ito, Lord, kami ay patuloy pa rin na nagpapasalamat sa aming po mga kaibigan at tagapakinig dito po sa Music and Chat Recharged at sa FEBC Bicol. Alam mo, Lord, ang kanilang mga struggles sa ngayon at mga pinagdadaanan na sitwasyon. Ikaw naman, Lord, ang patuloy na mag-intervene at tumulong sa bawat isa. Dahil wala pong imposible sa inyo. Sa amin din pong napag-usapan patungkol sa power of words at ang patuloy na pagsasalita ng may positibo sa aming kapwa. Help us, Lord, and always remind us ang impact po ng aming mga sinasabi at paano namin ito sinasabi sa aming kapwa. Salamat that you will give us a gentle spirit as we deal with things sa aming pong kapaligiran, as we deal with people. Thank you that you will help us to have a positive and encouraging words na kailangan po marinig ng isang tao at that time. Salamat po sa hapon na ito at patuloy ka naming pinapasalamatan sa buong isang linggo ngang ito na kami inyong iningatan. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Muli po nating pag-aralan sa oras na ito ang liham na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ipinamalas sa mga talatang ito ang kakaiba niyang tapang at lakas ng loob. Basahin po natin ang mga kataga na kanyang sinabi sa 2 Korinto, 5, talatang 6-10. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo ay nasa tahanang ito, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit mahina ang loob ng ilan sa ating mga ngaral sa panahon ito? Sa oras po ito ay kuhayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 5, 1-10. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Papatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto. Sinasabi po ng banal na kasulatan na pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay pagkakaloob ng Diyos ang pangalawang buhay bilang gantimpala sa mga nanatiling naging tapat kay Kristo. Nais kong pag-aralan natin sa oras na ito ang paksang may kinalaman sa pangalawang buhay na pagkakaloob ng Diyos. Narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid upang anyayahan ang bawat isa sa inyo sa pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Panginoon. Patuloy po nating pag-aralan ang 2 liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 2 Korinto, 5, simulan po natin sa 1-10. Umpisan po natin ang ating pag-aaral sa 1 na ganito po ang sinabi. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Nais ko pong bigyan natin ng pansin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Sinabi niyang talos natin. Ang ibig sabihin, tiyak at alam natin, hindi haka-haka at kuro-kuro lamang na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ito ay tiyak na kaalaman. Si Apostol Pablo ay may tiyak na kaalaman tungkol sa kanyang sinabi, sapagkat alam niya ang katotohanan na ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa bagay na ito. Kapansin-pansin po na ginamit ni Apostol Pablo ang salitang tolda. Bakit tolda at hindi konkretong tahanan ang kanyang ginamit upang ihalintulad ang physical nating katawan? Sapagkat nais niyang bigyan ng diin na ang ating katawan dito sa lupa ay pansamantala lamang tulad ng toldang tahanan. Sa panahon niya, ang toldang tahanan ay ginamit ng mga taong naglalakbay. Ito ay pansamantalang tahanan. Ganon din ang ating physical na katawan. Tayo ay nasa pansamantalang katawan habang tayo ay naglalakbay patungo sa kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ng sino man na ang ating katawan sa ngayon ay masisira at babalik sa alikabok. Kaya't sinasabi sa pangangaral ni Apostol Pablo na ang mas dapat na babigyan ng pagpapahalaga ay ang mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual na katawan, hindi yaong mga bagay na para sa katawang mabubulok. Kaugnay ng paksang ito ay dapat rin nating malaman na merong tinatawag na 2 bahagi ng ating pagkatao, ang physical at ang espiritual. Sa mga susunod na kabanata, ang paksang ito ay tinalakay ni Apostol Pablo. Ang ating pisikal na pagkatao ay sadyang mabubulok Ngunit ang ating espiritual na kalagayan ay binabago ng Diyos sa bawat araw. Ang ating pisikal na katawan ay nahatulan na ng Diyos. Ito ay ang mamatay dahil sa kasalanan, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang nais na iligtas at baguhin ng Diyos ay ang espiritual na bahagi ng ating pagkatao. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo na ang tao ay dapat na muling ipanganak, hindi sa pisikal kundi sa espiritual na bahagi ng pagkatao upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang ating pisikal na katawan ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat ito ay may bahid ng karumihan at kasalanan. Maging sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang sinumang tunay na mananampalataya at nabubuhay pa ay babaguhin ang kanyang katawan. Papalitan ng nilwalhating katawan, katulad ng katawan ni Hesukristo, nang siya ay bumangon mula sa mga patay at nagtungo sa langit. Ang lahat ng nakikita ng ating mga mata dito sa lupa ay mga bagay na pansamantala lamang. Inilarawan ni Solomon sa aklat ng mga ngaral, 12, 3 at 4 ang ganito. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Ang pagtanda ay darating at hindi may iwasan, sapagkat ito ay palatandaan ng pagiging nasa pansamantalang katawan. Ngunit ang ating espiritual na pagkatao o ang panloob na bahagi ng ating sarili ay kabaligtaran ng ating katawan. Ito ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ito ay ang immortal na bahagi ng ating pagkatao. Marahil ang bagay na ito ay mahirap maunawaan, ngunit ito ay katotohanan. Katulad ng Diyos, siya ay walang pisikal na katawan. Ang Diyos ay Espiritu. Sinasabi sa Juan 4:24 ang ganito, ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagsapit ng takdang panahon, pagkatapos ng buhay dito sa lupa, makakapiling natin ang Diyos espiritual na buhay kung tayo ay na kay Kristo. Wala na ang katawang pisikal. Sa bagay na ito, ako ay lubos na nagagalak sa kabila ng isang katotohanan na ang aking katawan ay patuloy na nanghihina at itinakda ng Diyos ang araw na ako ay papanaw. Sapagkat ang kamatayan ay isang pangyayari na hindi maiiwasan. Sa aklat ng Hebreos, 9:27 ay ganito po ang sinasabi. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaibigang nakikinig, sa piling ng Diyos, meron tayong tahanang hindi masisira doon sa kaniyang kaharian. Ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Ngunit bilang katuparan sa pangako ng Panginoong Hesukristo, tayo ay muling mabubuhay na may malwalhating katawan at tahanan na kanyang inihanda. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 14:1-3, ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Ngunit bilang katuparan sa pangako ng Panginoong Hesukristo, tayo ay muling mabubuhay na may malwalhating katawan at tahanan na kanyang inihanda, sapagkat yun po ang kanyang pangako kung babasahin po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, doon po sa 14:1-3. Ngunit habang narito tayo sa pisikal na katawan, asahan po natin ang paghihirap, karamdaman at mga pasakit ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 sa aklat ng 2 Corinto ang ganito, dumarating nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Isa sa mga araw na darating, tatawagin ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Sasalubugin natin sa alapaap ang Panginoong Hesus sa muli niyang pagbabalik. At doon tayo tatayo sa harapan niya upang mabigyan ng katawang hindi na masisira at wala ng karamdaman. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito sa ikatlong talata ng ikalimang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Itong bagong espiritual na katawan ay itinulad ni Apostol Pablo sa isang kasuotan. Sinabi niya na tayo ay mabibihisan ng katawang espiritual upang hindi matagpo ang hubad sa kabanalan sa harapan ng Diyos. Walang ibang liliwanag sa atin kundi ang katuwiran at kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit nakalulungkot isipin na hindi lahat ng babangon mula sa kamatayan ay mapagkakalooban ng espiritual na katawan. Yaon lamang mga sumasampalataya ng tapat kay Hesukristo. Ito ay pinatunayan ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma sa ika-apat na kabanata, 25 talata ang ganito. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang tanging daan upang tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, napakarami pa rin ang ayaw mamuhay sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi nilang sila ay mananampalataya, subalit hindi makita sa buhay nila ang kaganapan ng isang buhay ng isang mananampalataya. Totoong sinabi sa banal na kasulatan na maging ang mga hindi matuwid ay babangon mula sa kamatayan, ngunit babangon sila upang maparusahan ng pangalawang hanggan. Ito ay sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa aklat ni Juan, 5 kabanata sa talatang 29, na ganito po, sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masasama ay parurusahan. Kaibigang nakikinig, ang bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Nakatityak ka bang kasama ka sa mga mapagkakalooban ng buhay na walang hanggan? Itinuturo ng banal na kasulatan ng iba't ibang uri ng paghahatol. Hinatulan ng Panginoong Hesus dahil sa atin, may pansariling paghatol at hinahatulan ang mga mananampalataya ng mga hindi mananampalataya. Ang mga Israelita, hinahatulan ang mga hintil, ang mga nagkasalang anghel, at ang pinakahuling paghatol ay ang tinatawag na ang paghuhusga ng banal na trono. Sa huling paghahatol na ito, lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ay haharap doon. Sila ay masusumpungang hubad sa mga espiritual na kasuotan. Hindi sila nabihisan ng bagong katawan at ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Igagawad sa kanila ang karapatang parusa sa lahat ng kanilang ginawa. Kaibigan, itong huling paghahatol ng Diyos, dito mararanasan ang puot niya sa lahat ng nagkasala. Kahirapang ni minsan, hindi pa naranasan ng sinumang tao sa lahat ng panahon dito sa sanglibutan. Kaya kaibigan, samantalahin mo ang pagkakataon. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang panahong ibinigay sa iyo ng Diyos upang maligtas ka sa pangalawang kamatayan. Sapagkat mas mainam na makaranas tayo ng kapighatian dito sa lupa, ngunit pagkatapos ng lahat, tayo naman ay gagantimpala ng buhay na walang hanggan. Wala ng kapighatian at paghihirap. Patuloy po nating basahin ang mga sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa 4 na talata. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo'y namimighatit at dumaraing, hindi upang mawala ang katawang lupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na ang mga paghihirap ng ating pisikal na katawan ay may katapusan, sapagkat merong inihanda ang Diyos sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Nasa kamay ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pag-asa sa buhay na ito. Huwag nating ipagtataka ang mga kapighatiang dumarating sa ating buhay. Sa katotohanan, sinabi rin ng Panginoong Hesus na sa ating pagsunod sa Kanya ay karamay tayo at makibahagi sa Kanyang paghihirap. Ngunit sinabi ng Panginoon, ang mga mananatiling tapat hanggang wakas ay makakatagpo sila ng kaligtasan at may karapatang maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi na kailangang sakta ng ating sarili. Ginawa na niya ito doon sa cross ng Kalbaryo. Kailangan lamang nating paniwalaan at manalig sa Kanya. Ang katotohanan ito ay bahagi ng layunin ng Diyos para sa tao. Ito ay pinatutunayan niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata ng 5 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo. Ang pagkakaloob ng banal na Espiritu ay katunayan ng Kanyang pangako na susuguin ang isang mga aliw at patnubay. Ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu upang maging gabay natin sa ating mga kahinaan at sa panahon ng kapighatian. Ang katapatan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ay patunay na ipagkakaloob ng Diyos ang bagong buhay, bagong espiritual na kalagayan at pag-asa sa tahanang hindi na masisira kailanman at wala ng kamatayan sa kabilang buhay. Pakinggan po natin ang Kanyang sinabi sa 6 na talata. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Nais niyang ipahiwatig sa atin na hindi tayo dapat na mabahala tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating katawan. Habang tayo ay nasa pisikal na katawan, kailangan nating pahalagahan at ingatan para sa Panginoon. Marahil may tatanong ninyo kung paano nakatitiyak si Apostol Pablo sa kanyang sinabi na kapag nilisan na natin ang pisikal na katawan, ito ay papalitan ng Diyos ng espiritual na katawan. Sinabi niya ito dahil sa pananalig. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 7 talata. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Sinabi ni Apostol Pablo na namumuhay tayo ayon sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala tayo na walang pag-aalinlangan, natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ganoon kahalaga ang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Apostol Pablo sa 8 talata, ang katagang ito. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Walang ipinakitang pag-aalinlangan si Apostol Pablo sa pag-asang ito na kanyang ipinahayag, sapagkat alam niyang ang ating lumang pisikal na katawan ang mamamatay at hindi ang kaluluwa. Mabubulok ang ating pisikal na katawan upang mapalitan ang katawang espiritual. Sinabi ng banal na kasulatan na sa mga mananampalataya na nabubuhay pa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi mamamatay, ngunit babaguhin ang kanilang pisikal na katawan at mapapalitan ang katawang espiritual. Basahin po natin sa aklat ng 1 Korinto, 15 kabanata, talatang 51-53 na ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. At sa mga namatay na mananampalataya, sila ay muling mabubuhay upang mabihisa ng espiritual na katawan. Sinabi ni Apostol Pablo na mas dapat mabigyan natin ng pansin at pagpapahalaga ang bagay na may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Subalit hindi niya sinasabing pababayaan na lamang natin ang ating pisikal na katawan. Bagkus sinabi niya na pisikal o espiritual na buhay tayo ay dapat na maging kalugod-lugod sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 9 na talata. Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. Laging hangad ni Apostol Pablo ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung minsan ang hangarin sa buhay ay nagiging daan ng kasamaan, ngunit kung ang hangarin ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, napakagandang adhikain ito sa kaniyang buhay. Sa aklat ni Mateo, 6:23, ang sinabi ng Panginoon, unahin mo ang kaniyang kaharian at katuwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Kung tayo ay maging kalugod-lugod sa kanya, siya ay laging tapat sa lahat ng kaniyang pangako. Kaya ang nais ni Apostol Pablo sa lahat ng mananampalataya ay ang maging kalugod-lugod sa Diyos, sa katawang pisikal at sa katawang espiritual. Nais ni Apostol Pablo na ang bawat isa ay dapat na maging handa sa pagharap sa hukuman ni Kristo. Basahin po natin ang 10 talata na ganito ang sinabi. Sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawang mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang tinutukoy na Apostol Pablo ay walang iba kundi ang dakilang paghukom. Tayong lahat ay haharap sa Panginoong Hesukristo upang tumanggap ng kaukulang ganti na nakabatay sa ating ginawa dito sa lupa. Kung tayo ay naging kalugod-lugod sa Diyos, nasa atin ang pag-asang makatatanggap ng gantimpala. Bibihisan tayo ng kaniyang katuwiran at ipagkakaloob sa atin ang sinasabi ni Apostol Pablo na tahanang hindi masisira kailanman. Ito ay ang espiritual na katawan. Ngunit kung ikaw ay masusumpungang hubad sa kabanalan, walang makikitang katuwiran at kabanalan sa iyong buhay, asahan mong igagawad sa iyo ang kaparusahang walang hanggan. Ang lahat ay haharap sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na ang buhay sa katawang lupa ay pagpapala ng Diyos upang muli tayong magkaroon ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay makapiling tayo sa kanyang kaharian upang mabihisan tayo ng kanyang katuwiran at kabanalan. At itong pisikal na katawan na may bahid ng kasalanan ay papalitan ng panibagong katawang espiritual na kailanman ay hindi masisira. Kaibigang nakikinig, ito ay sinabi ni Apostol Pablo para sa iyo at para sa akin, ang paghandaan, ang paghukom. At ngayon na ang tamang panahon upang gawin ang bagay na ito. Huwag mong ipagpaliban at ipagpalit sa mga bagay ng sanglibutan ang buhay na walang hanggan. Ang bawat oras ay mahalaga. Walang sino mang nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan. Walang sino mang nakakaalam kung mayroon pang darating na bukas. Kapatid, ibigay mo kay Kristo ang iyong buhay. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y lumalapit at dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan at tinutulungan sa aming mga pag-aaral. Salamat din, Panginoong Diyos, sa buhay na pag-asa, sa buhay na walang hanggan, na maari mong ipagkaloob sa lahat ng mananampalataya sa iyo. Doon sa mga nangaruroon sa kanilang mga tahanan, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayun din idinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansa sa oras na ito. Kumilos ka, Panginoon Diyos, at gumawa sa buhay ng bawat isa na nasa katungkulan ng pamahalaang ito. Kami po'y umaasa, nananalig na ito iyong gagawin. Ang lahat ay dinadalangin po namin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music sa humigit kumulang na 5 dekada. Musikang natatanging hatid ay sa Diyos ang papuri.

Sa ating papuri program ngayong 4th Friday of the month. Tama po, 4th, hindi pa ho last dahil next week ho ay meron pang last Friday. And today is July 24 at tayo po ay nandito na naman sa isa na namang programa ng Papuri Radio Show. Inyo pong narinig ang mga awiting Iaalay Pagmamahal mula sa Great Love album ni Trisha Amper Jimenez. Ito po ay na-release noong early 90s. Pansamantala sa solo album naman ni Cathy Amaka. Although next week ay full week pa po tayo, sadyang mabilis na po talaga ang ating panahon. Papasok na ang buwan ng Agosto, ang aking birth month! Yay! At pagkatapos niyan ay magsisimula na nating ipagdiwang ang panahon ng Kapaskuhan sa pagpasok ng bear months. Ang ating bansa nga po

ang may pinakamatagal na pagse-celebrate ng Christmas season. At kahit na marami tayong iba't ibang happening sa ating bansa, ay mababanaag pa din ang kasiyahan at ang inaasahang galak o good vibes, ika nga, sa pagsapit ng last quarter ng taong kasalukuyan. At tayo po'y pagmamasdan ng buong daigdig sa ating pagsisimula na iyan na pag-celebrate pagsapit ng buwan ng September. Thankful naman tayo sa Panginoon sa isang linggo ng mainam, mainit at minsan ay may maulang panahon sa ating bansa. So kumusta na kayo mga kaagapay at kapapuri? Ang lagi naming hope para sa inyo ay ang patuloy na patnubay, pagliligtas at pagpapala ng ating Panginoon sa inyo. Siyempre kasama na din dyan ang ating patuloy na pananalangin at ang araw-araw na pamumuhay ng may pagsunod sa kanyang salita. Ang ating pong programa ay being heard over here 104.3 The Way FM. Ngayon po ay regular Papuri Friday ang aking hatid sa inyo. Matapos ang iba't ibang episode at features ng aking mga kapapuri host nitong nagdaang linggo mula po Lunes hanggang kahapon po, ay just sit back and relax lamang sa mga awiting aking naihanda para sa inyo ngayong araw. Kaya without further ado, ating simulan ang ating unang lineup ng awitin, isang papuri remake na awitin sa atin o inawit sa atin ni Bong Aquino mula sa Best of Sarilika Hits Collection, Si Kristo ang Kahulugan ng Buhay, ngayon na sa Papuri!

Kayo po ay nagbabalik sa programa ng Papuri. Kasama niyo pa rin kami ni Benjo at Kayla. Inyo pong narinig ang mga awiting Kailan Saan Alinman mula sa Salmat Sari album, inawit ni Niner De Pano, Dada De Pano Supnet at Raul Supnet. Sinundan ng Pusong May Galak mula sa Papuri 17, inawit ni Phoebe Pantoja, Ruben Laurente at Andre Castillo. Sumunod dyan ang Ibigay from Papuri 17 sa Sabayang Tinig ni Charmaine Manalo Campanier at Ermi Domingo. At next naman dyan, Maligayang Nagbabalik from Papuri 25 at Bayan Ko, Bayan ng Panginoon sa panulat ni Pastor Bong Hermosa from Papuri 24. Ang mga awiting inyong narinig sa ating programa ay available na po iyan sa ating digital format or digital platform. Magpunta lamang kayo sa Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube Music. Lahat po iyan ay inyong ma-access kahit nasa ang bahagi man ho kayo ng mundo. At sa inyo pong patuloy na pag-stream at pag-download ng mga music na iyan ay nasusuportahan ninyo ang kabuuang ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Para po sa mga concert at artist invitation ng inyong mga gawain, anniversaries, o even regular services, ay free po na makipag-ugnayan sa aming Papuri FB page or mag-email sa papuri@febc.ph. Ulitin po natin, papuri@febc.ph. Kasama na din po dyan ang mga invitations ng mga possible partnerships na maaring mabuo with Papuri at ang buong broadcast ministry ng FEBC. At ngayon, napakabilis na ng oras. Tayo ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Akalain mo, kanina lang ay may araw pa. Ngayon, papalubog na siya at yan at magsisimula ng magsiuwian o nagsisiuwian na ang ating mga kaagapay at kapapuri na galing opisina. Kaya ingat-ingat kayo. Friday ngayon at hopefully hindi ma-traffic at kayo maarating ng malwalhati sa inyong mga tahanan. We are thankful na nakasama namin kayo. Ako po'y magbabalik muli live naman sa ating program this coming August 28. Hanggang sa susunod na episode, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Brother Larry Ilaga na lagi nagpapaalala sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon ay lagi pa rin sa Diyos ang papuri. Huwag muna kayong aalis at patuloy pa po ang ating music sa ating programa at susunod na po after ng papuri ang programang Kamalayan kasama si Pastor Jebo Banzuelo. God bless at sa Diyos ang papuri. Bye!

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music sa humigit kumulang na 5 dekada. Musikang natatanging hatid ay sa Diyos ang papuri. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Unwanted weight, Don Scott. May gusto lang akong ibahagi sa'yo. At ang topic na to ay uulitin ko lang po sapagkat nawala po ang sound ng video na yon. Patungkol sa mga taong ikinakaya mag-share ng gospel. Kapatid, kapag ikinakaya mo mag-share ng gospel, ay kinakaya mo rin si Jesus. Sabi dito sa Book of Matthew chapter 10, verse 33, "But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven." So kapatid, kapag ikinakaya mo si Jesus, kapatid, ikakaya ka rin niya sa kanyang amang nasa langit. Napakasakit nun na ikaya ka niya. Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Kapatid, nahihiya ka mag-share ng gospel dahil siniisip mo pagtatawa ng kanila or walang makikinig sa'yo? Yan ang mga

0: ikaw ay magbago at magsimula ka na mag-share ng gospel na ikapalit nito ang kaligtasan mo at maaaring magpabago sa iba.
1: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
2: Heartline.
1: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
2: Heartline.
1: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
2: Heartline.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Welcome po muli dito sa Heartline Friday Edition. Magandang araw sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo po ay andito pa rin sa Heartline at dito pinapakinggan ang inyong narating.

0: Kilala niyo na ang aking espesyal na kaibigan, pero ninong ko yan talaga sa kasal. Si Ate Lu Mandalupe. Hello, Ate Lu. Magandang magandang araw sa iyo.
1: Hello sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Yan. At napapakinggan tayo iba't ibang lugar. At kung meron kang mga taong gustong batiin, Ate Lu, go, go, go sa mga fans clubs mo.
1: Sa mga taga 13 Grace Bible Church ang aming simbahan kung saan si aking kabiyak, si Pastor Vic Mandalupe, ang pastor. And of course, ang ating main church, si Pastor Caloy Novisteros sa Grace Bible Church. And yung ating mga elders, deacon sila, Brother Ramil Dizon, Kuya Mar, Cabiles, and all the others from way back na mula high school hanggang ngayon ay kabahagi ako ng gawain doon.
0: So, amen. Amen. Praise God. At Kuya Caloy, kamusta ka na? Blessing sa'yo at pagpapaala ng Panginoon. Quick recovery also. At maraming kaming natutunan mula sa'yo, Kuya Carlos. No? Blessing din, Kuya Vic. Yan. Ayan. Uy, last week, last Saturday, nag-birthday si Carlene.
1: Ah, yes. From Japan.
0: From Japan. Hi, Ate Ging. Si Ate Ging Katabay.
1: Miss ko na mga friends from way back. Gabi, no? Dekada na. Since high school.
0: Oh, yeah. Beloved. Belated happy birthday to you. Last year. Pero ikaw, malapit ka na rin. Malapit na rin ang birthday ni Ate Lu. So, advance happy birthday.
1: Tatanda ulit.
0: Naku, kalimutan mo na yung pagtanda. Wala sa itsura.
1: Oh, God is good. It's not in the ages, but in the wisdom, sabi nga.
0: Yes, exactly. Alam niyo mga kaagapay, ang ating guest na ito, si Ate Lu, bukod sa pagiging ninang ko sa kasal, siya ay nasa PACC din. Philippine Association for Christian Counseling. Isa siya sa mga counselors doon. At siya ay registered guidance counselor. Nagko-conduct ng psychotherapy tungkol sa family, crisis intervention. Nagtitraining siya, nagtuturo siya ng mga tao ng mag-conduct ng counseling. Iba-iba, pati yung ano, mga missionaries na nangangailangan ng missionary care through the Heartstream Resources Philippines. Ayan. Talagang cross-cultural program yan. Kaya ang ating bigatin din talaga itong ating counselor. Eh.
1: Talagang, mabigat.
0: Oo, yeah. Well, ito naman. Okay lang yun. As in, ito yung pumasa sa board exam. Walang review. Yan.
1: God is good.
0: Yung mga nag-aaral dyan, mga nag-iisip kayo kung paano nangyari yon. Maganda at inspirational kwento itong si Ate. Kaya, if you have a chance to talk to them, go talk to them. And kami dito sa FEBC, yeah, saludo sa'yo, Ate Lu. Yan. Ayan.
1: Yeah, God is good.
0: God is good indeed. Ayan, mga kaagapay. Ano bang mga iniinom nyo dyan o kinakain nyo dyan? Ayan, pa-share naman. Okay, sabihin nyo nga kung ano yung mga...
1: Padala, ipalalamove na.
0: Ipalalamove.
1: Joke lang.
0: Anyway, higop kayo mainip na sabaw dahil medyo maulan-ulan. Ano? And then, pero masarap din na kumain ng malamig na sorbetes dahil mainit-init din. Eh, yung panahon natin, mainit na malamig. Yan. Yeah. Kaya pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Kesa naman yung natatabunan na tayo ng mga issue ng nangyayari sa lipunan. Now, ayoko maging responsable sa ating bansa. Mayroon tayong mga responsibilidad na kayang gawin. Pero kung titingnan ninyo, baka pwede naman natin gawin ang responsibilidad na mayroong pag-asa at pananampalataya. Hindi masasakripisyo ang ligaya. Ayun ay tatanong ko sa'yo, Ate Lu. Paano nga ba sa panahon na ganito? Paano ba naman may iwasan yung pag-aalala o yung pagiging mababagot, yung mainis? Dahil sa dami-dami ng... Bugbog, sarado ka na sa social media ng mga bagay na pangit na nangyayari. Eh, hindi naman natin

0: kinakaila, hindi naman dinideny. Mayroon talagang katotohanan na nakikita tayo sa social media na mayroong mga mabigat sa ating damdamin. Halimbawa, presyo. Presyo ng mga utilities, presyo ng gas, mga bilihin na sumasabay. At yung kung paano tayo nakukulangan dun sa ating serbisyo. Well, in many ways, ayaw naman natin maging mapolitika. Ano ba ang mga bagay na pwede natin gawin upang hindi ito maging pangunahing layunin ng ating buhay bawat araw? So, kaway-kaway, mga kaibigan, ano? Mga kaagapay, kung ikaw eh, pagising mo sa umaga, galit ka na kagad dahil doon sa nangyayari sa gobyerno, sa bayan, eh wag naman, magkape ka naman. O kung ngayon, ano, ano, kung ikaw eh, matutulog, at hindi ka makatulog dahil doon sa mga bagay na ganoon, eto gawin mo, magpansit ka dyan, masarap ang pansit, namnamin mo. Ayan, kahit na paano, ano nangyari, ang sarap pa rin ang pansit. Nagpansit pala kami kanina ni YP.
1: Ayan. Parang puro paborito ko yung binabanggit mo. Nagugutom tuloy ako.
0: Ayan. Halo-halo. Sige, sige.
1: Puro matamis na bawal, pero bawal. Paborito. Challenge talaga. Maging self-disciplined.
0: Yeah, kailan tumuloy ang buhay eh.
1: Pero yun nga eh, marami talagang challenges. Na, kumbaga, minsan... di mo alam kung saan susuong or susuling. Sabi nga, hindi mo na alam saan pupunta because of all the challenges that keep coming. Mm-mm. Tapos na hindi within your control. Kasi wala ka namang kapangyarihan or authority to make things happen. Oh. Diba? So, tuloy yung level of frustration, lalong tumataas kasi puro problema tapos wala kang mahagilap na solusyon to at least even out, diba, the situation. So how do you keep going kung ganoon ang kinakaharap nating sitwasyon? Ang isang pinaka nagsusustain sa akin personally, and I'm not, you know, saying na dapat gawin nyo din, pero kung gusto nyong makahanap ng kapayapaan na ako natatagpuan ko dahil doon sa mindset na kung hindi ko controlled ang situation, controlled yan ng aking Panginoon. And keeping on trusting God amidst the situation that is chaotic, ang gulo-gulo talaga, minsan karumal-dumal, baliktad ng sikmura kasi hindi ka tanggap-tanggap, sobrang nakakalungkot. Pero kasi kung magfo-focus ka dun sa problema na hindi mo kayang solusyonan, eh magkakasakit ka lang.
0: Totoo.
1: Mas lalo ka lang, you know, nakakabuang to keep on thinking over and over and over again dun sa mga bagay na hindi mo naman talaga pwedeng lapatan. Ng solution. So, dito talaga papasok yung what is faith in God really mean to you. Na ako bilang panganay, I've been through all the challenges helping my parents, you know, raise my 5 younger siblings. Pero even noon na wala akong kapangyarihan bilang, you know, teenager, I have found the secret of trusting God.
0: Ayan.
1: And each and every time, full surrender, He never fails. Pwedeng hindi yun yung eksaktong solusyon na gusto ko. Kasi syempre, minsan meron kang concept na ito yung gusto ko mangyari. Pero may kadalasan, iba yung paraan ng Diyos. Pero hindi nagkukulang. Hindi nahuhuli sa panahon. So, I'm turning 57 next week. And I'm proud to say that I've known him since I was 12. That's 45 years. And okay. God has always been faithful. Sabi nga ni David, di ba? Ako'y naging bata at ako'y matanda na ngayon. Ngunit hindi ko nakitang nagkulang ang Panginoon. So I'm also clinging to that na whether it's in government, it's universal, it's global, whatever the circumstance, God is still bigger than the problem.
0: Oh, pero alam mo, ang kagandahan nito na mga nangyayari na ito, parang nakikita ko ay lumilitaw at parang nagdo-dominate na o nagiging lutang na yung mga problema. Which is a good thing dahil kapag lumutang yung problema, nagugulantang o nagkakaroon ng awareness ang mga tao na yung pagbabago ay dapat
1: mangyari.
0: Sulong, dapat mangyari. Mm-hmm. Siguro, parang ganun yung cycle nun eh. Itatago ang problema, tapos bubukol, lalaki, pagka sumabog na, tapos gagawa ng paraan para maghilom. And then, marirecover, mababalik yung kapayapaan. Ganun naman ang nangyari and time and time again sa history natin. Tuwing tayo sinasakop, nagkakaroon ng hirap, nagkakaroon ng hinagpis, pero dumadating pa rin yung may mga pagbabagong kailangan gawin, lumitaw, pinalitaw ng ating mga kababayan kung ano yung problema. Si Jose Rizal, ganun ang ginawa niya. Si Apolinario Mabini, ganun din ang ginawa nila. Ganun. At lumutang ng lumutang yung mali hanggang sa napatalsik at napabago ang ating bansa. No? Somehow, merong control ang Diyos doon. Kakaiba talaga. Ang Diyos ay may control sa mga sitwasyon. Hindi tayo, yung mga ibang mga leaders at authority, maaring sila yung inaasahan natin. Pero makikita mo dito, hindi mo maasahan bigla yung mga tao na in position, pero biglang makikita mo yung Diyos na maaasahan mo ang gagawa ng paraan. So, keep hoping lang po, mga kababayan. Hindi tayo sa ganitong level lang pababayaan, hindi tayo tetenggahin ng Panginoon. So, mga kaagapay, tayo ay patuloy na mabuhay. Yan, Independence Day. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ng mabuti, ng marangal. Huwag papatalo sa masama. Ituloy natin ang kabutihan sa ating Diyos, sa ating kapwa. Yan ay magtatagumpay din, no? Diyan tayo magiging maaasahan yung resulta ng kabutihang pinapairal ng Panginoon. Maaasahan natin yung time-tested principles sa mga yan. Ayan. Ayan ang pag-uusapan din natin dito sa ating mga problema ng ating mga listeners. Ano, ready ka na, Ate Lou?
1: Yes.
0: Yes. Okay, ang una nating listener, sabi niya, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Oh, bakit? Tagalog naman sabi mo. Okay. Kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, parang naghahanap pa rin ako ng dahilan para mag-alala. Uy, nako. Bakit nga ba? Meron tayong mga konsepto na kapag maganda nangyayari, may darating na masama. Nako, healthy ba yun, Ate? Ate Lu.
1: Yeah. Parang malas mindset.
0: Ayan, malas mindset.
1: Oo, na parang if things are going great, tsak may mangyayari na masisira yung current state of happiness. And parang ang concept kasi doon is, maybe I don't deserve this.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parang hinahanap mo na agad yung kasunod na problema na darating. Which is very sad kasi hindi mo na e-enjoy yung pagpapala while it's happening. Kasi nakafocus ka na agad sa problem.
0: Oo.
1: Hindi pa nga dumarating, pinoproblema mo na. And that's a worrier mindset din. Kaya nga may verse sa Bible na do not worry about tomorrow. Yan, di ba? Ang ano is, you have enough trouble of today. Kumbaga, kung ano yung lakas mo, nakalaan para sa araw na to, huwag mo na munang problemahin yung kinabukasan because you will have enough strength din naman to deal with it when it comes tomorrow. May kasabihan din sa English, di ba? Yung do not cross the bridge while you're not there, di ba? Before you get there or something na. Huwag mo na munang pangunahan. Kasi ang mindfulness din is yung here and now. enjoy mo yung blessings of today. Kasi hindi mo na maibabalik yung time pag na-waste mo yung opportunity na magpasalamat, maging grateful, maging content. And ako, pagka maganda yung pakiramdam mo, baka mas lalo pang may magandang mangyayari kasi positibo yung mindset.
0: Oo. May mga dalawang bagay ako naisip dun eh. Yung una, maganda yung kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, nagpe-praise and worship ka tuwing linggo. Meron kang panahon na magbigay ng gratitude sa Panginoon, magbigay ng pasalamat, and it's one of the healthiest thing. Pagka ang isang tao ay nagsasabi ng pasalamat, nakakagaan, talagang nakakaluwag ng pakiramdam tsaka ng isipan, free from mental health problems. Kasi you can say thank you. And isa pang nakita ko doon, doon sa sinabi mo na yung pag-worry, ano, oo nga eh, madaming worry. Pero kasi, alam mo yung social media ngayon, parang tinutulak ka na mag-alala. Uy, hindi ka handa kasi kulang pa yung investment mo. Uy, hindi ka handa kasi hindi mo pa na-save yung ganitong amount. Uy, hindi ka handa dahil kasi wala kang solar power dyan. O, tataas lang naman ako rin. May ang ganun, parang, minsan nanonood ako yung mga ganun. Naku, parang napakaramdam ko pa. Naku, hindi pa ako nakabili ng solar power. Naku, wala pa akong power bank dahil ganito. Naku, yari ako. Pagka ano, nawalan ng kuryente, paano na? Mga ganun. Yung bang...
1: catastrophe focused.
0: Oo. Sabi ko, ganun ba talaga? Eh, paano na lang yung mga taong walang-wala sa loob-loob ko? Kung walang-wala, edi paano na sila? Bukas, deadball na ba sila? Pero hindi naman. Hindi naman. Parang ang dating nung news, parang bukas makaluan, di ka na makakabili ng okra. Ang gano'n.
1: Oo nga. Ako kasi nanggaling kami sa ganong mahirap talaga na, kumbaga very poor beginnings, yung gano'n. So, ngayon, hindi naman din mayaman. Pero, syempre, mas may kakayanan na bilihin yung kailangan dahil naghahanap buhay naman ng maayos, yung ganun. And of course, God's provisions talaga, lalo na sa akin na hindi employed, you know, it's really God who provides the people who will seek yung services. So, ang ano dun is, yung focus talaga ng tiwala. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa kakayanan mo? Na halimbawa, may 6-month savings ka para kung sakaling may mangyari, may pang buffer ka, or sa insurance mo na binayaran mo. Ang dami ko nang in the past binayaran na insurance, nagsara. At wala ko nakuha pabalik. Yung gano'n.
0: So,
1: it's not even a guarantee. Kaya may phobia nga ako dati sa pre-need eh. Kasi nakailang beses na and hard-earned money, lalo na noong manggagawa ako sa simbahan, talagang aagawin mo sa daily needs yung ipanghuhulog. So, hindi pa rin doon magmumula yung lakas ng loob mo at saka yung confidence na kaya mong harapin yung challenges ng bukas. Kundi, yun nga, who holds your life? Eh, kung biglang mawala yung hininga. Kahit ano pang dami ng savings mo, good luck. I mean, it's an expression lang na parang, hindi swerte, hindi kakayanan mo, kundi ano yung grasya ng Diyos para malampasan mo yung mga pagsubok, mga problema. Kasi hindi mawawala yung problema. Pero kung nawawala sa perspective mo ang Diyos, mas problemado ka.
0: So ultimately, huwag kayong sasandal dun sa mga iniisip niyo bukas. Wala naman nakakaalam. At ang maganda naman sa kinabukasan, laging provided ng Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide ng kinabukasan. Imposibleng walang walang oportunidad yan. Imposibleng walang
1: blessing. His mercy are new every morning.
0: Yeah.
1: Great is His faithfulness.
0: Yan. Yung kinabukasan na hindi nyo sure, eh talagang hindi natin sure yan.
1: Walang nakaka-sure.
0: Oo. Pero, yung kinabukasan na kung kanino man gagaling, alam mo, hindi galing sa ibang tao, galing sa Panginoon yan. Amen. Lahat ng naandoon, hindi mo makukuha ngayon. Bukas mo pa makukuha. At available yon. Hindi mo pwedeng kupitin. Kaya hindi mauubos.
1: Exactly.
0: Alam mo, Ate Lu, sa atin, kasi, share na natin sa kanila. 'Di ba ikaw din naranasan mo yung na-COVID ka noon tapos wala ka man kasama doon sa ospital? Ako naranasan ko yung sabihan ako ng doktor na, "Uy, 5 years ka na lang." Mga ganoon. Napansin ko, parang kapag pala andun ka sa punto na malapit ka ng ma-deadball, alam mo na kung ano yung mahalagay. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat asahan mo. Minsan, dumating tayo sa point na hindi mo maaasahan yung kung ano yung meron ka. Kasi kapag talagang kukunin ka, oras mo, ano mamayugin mo? Wala.
1: Exactly.
0: Pero aasa ka na may mabuting Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng mga inaalala mong yon. Aba, eh, hindi naman pala natutupad yung worry mo. Buti na lang.
1: Yeah. Kaya merong pastor, di ba sabi niya, every gissing is a blessing.
0: It's a blessing.
1: Oo. Yung troubles, okay lang yan. Humihinga ka pa rin. May kakayanan ka pa rin na harapin, labanan. And bukas is another day.
0: Oo. So, sasagupain. Overcome yan.
1: Yes.
0: Parang ordinary na yung problema. No? Mas tanungin yung mga missionaries nyo. Ordinary na yung mga problema sa kanila. Para bang...
1: Oh, mas kinakabahan nga sila pag walang problema. Kasi, parang hindi natural. Hindi normal yung takbo ng ano. Kasi, lagi yan either personal or sa mga tao, may ministeryo nila. Doesn't have to be your own personal problem all the time. But alam mo lang na laging may taong nangangailangan. So may need, may problem that needs to be addressed. Ipanalangin. Ang pinakamagandang part nito is it drives you to your knees. Yeah. Kasi kung masyadong kong confident on your own, beware, di ba? Because even your breath is not bought by your own money and your own strength.
0: Pero it's yun yung sinasabi ng ating listener. Maganda kalagayan niya. Tapos nag-aalala siya na baka pumangit. Pero ang Panginoon, pagka napansin mo sa Gospels, sa bayon, I think it's in Mark na kung saan na mayroong nung namatay si Lazaro, sabi ng mga disipulo, pupunta ba tayo doon kay Lazaro? Eh umabot pa ng 3 araw, nagpalipas pa, nagpa-delay pa ng 3 araw bago. Tapos ang sabi sa kanya ni Maria, nung dumating siya doon sa libingan na, sabi ni Maria, kung nakapunta lang kayo mas maaga, inabot niya siya. Ganun. Pero doon nakita natin ang Panginoong Jesus. Napakita niya na tiwala siya sa Panginoon. Kaya lang yung pag-meron ng palataya ibang tao, hindi. Napaiyak siya doon sa kakulangan ng pananampalataya. Pwede palang mapabangon ang taong namatay na. Hindi naman siya yung nagdi-delay-delay lang. Sasagupain natin lahat ng bagay. Pero sasagipin ka rin ng Panginoon. So, I guess, yun mga kapatid, baka nag-aalala kayo sa kinabukasan. Ayoko maging irresponsable. Gawin natin kung ano kaya. Pero yung hindi natin kaya. May mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa Panginoon dahil dumating o hindi, ang problema darating naman talaga yan.
1: Now, good or bad kasi, andyan siya. Andyan. At hawak niya yung sitwasyon. Yung ibig sabihin ng sovereignty. Diba? Siya yung hari in perfect control. So, hindi man natin alam yung paraan, yung exact na means na gagamitin ng Panginoon, pero sa bawat suliranin, may solusyon. Kasi hawak niya. Past, present, future. At sigurado yung future mo sa kanya.
0: Tandaan nyo, ang sitwasyon, hawak ni Lord ang sitwasyon. Ikaw, hawak mo ang beat.
1: Pwede. Diba? Beat, praise, and worship God.
0: Praise and worship God, kung napag-usapan yung pag-aalala, eto naman ang tanong ng ikalawa nating listener. Sabi niya, paano po ba harapin ang guilt? Ayan. Guilt na iniwang ko ang probinsya para magtrabaho sa Maynila habang tumatanda na ang mga magulang ko.
1: Yung challenge, no? Kasi mamimili ka Either presence mo, yung mas kailangan nila, o yung provision that you can earn and provide for them. So, yun yung minsan na challenge talaga na walang hanap buhay sa probinsya, so kailangan mong magpunta sa city. Ang problema naman, hindi mo masasamahan, maaalalayan sila sa pagtanda. So, ang guilt doon ay kung pinabayaan mo sila.
0: Siguro pakiramdam niya nga ay parang hindi naman sa pinabayaan dahil nagpapadala siya pero hindi siya na nakukulangan siya o hindi husto yung kanya pagiging pag-attend doon sa kanilang
1: kanyang magulang. Yung
0: pakiramdam ng
1: Ang ano doon talaga is minsan crossroads eh. You have to choose what is the best possible solution to a given negative situation. So para hindi ka balutin ng guilt, you know, ang isang paraan would be to really find trusted people na kumbaga magiging substitute sa presence mo. Na kung maaaring may kapatid ka na walang ganung opportunity naman na magtrabaho sa city pero may kakayanan na bantayan, alagaan, mahalin ang iyong mga magulang. Hindi yung kagaya nung iba kasi pag binabayaran mo lang talaga, eh hindi mo rin alam kung maayos yung pag-aalaga. So, yun yung pwedeng compromise na hindi kailangang guilt yung nagiging sukle tuloy sa'yo na nagsasacrifice ka para mabigay yung magandang future din. Kasi yan, habang tumatanda, kailangan ng food, ng clothing, ng medicine, di ba yung ganun. So, unless kaya mo na, halimbawa na i-bring with you sila, that would be also a good ano option. Pero kung wala lang talagang pwedeng sumama din sa kanya, at dalaw-dalawin mo on a regular basis help the loneliness. Diba, calm down na at least nakikita mo sila ng regular. Yung iba, dahil nga sa technology na din, at least nakikita mo kung nagbi-video call with the caregiver or kung may kapatid ka nga sana, diba? Na yun yung ano eh, it's not a perfect solution, pero it's also not right na you are bothered by too much guilt kasi it will also affect your psychological, your emotional well-being. Kapag ano eh pag nagkasakit ka, hindi ka rin magiging maayos na caregiver or ano provider para sa magulang. So, love yourself also as you take care of them.
0: So, somehow pananampalataya din yun eh. You have the faith. Yung mga matatandang nakausap ko, hindi naman sila talaga absolutely nalulungkot kapag wala yung mga anak nila. Hindi absolutely lungkot. Na ang sinasabi na ganito, matibay naman yung anak ko. Yung anak pa matibay. Matibay ang anak ko. Kaya niya yung gagawin niya. Okay lang naman kami. Madalas mo maririnig sa mga magulang dahil sa mga matatanda na umabot sa edad ng gano'n, na kahit ugod-ugod na sila, tumibay na rin sila sa kanilang damdamin. Alam nila kung ano ibig sabihin ng pagiging matanda. Alam nila kung paano maiwan. Expected 'yon ng mga matatanda. One day may iwan sila. Kapag sarili na lang nila ang kanilang kasama, umaasa din talaga sa Panginoon at hindi papabayaan. I tell you, yung akala mo wala kang time, pero meron pa talaga. May merong sustaining grace. Mababalitaan mo yung mga tao na yung bang inantay ka lang talaga bago nawala. Ganun kakayahan. Although ayaw natin yun.
1: Of course. Pero kasi nga, ang ano din is, ang ating buhay ay may nakatakda na panahon. So, hindi mo kasalanan kung, halimbawa, dadating yung time na wala ka doon, if ever. Ang realidad lang din talaga is, kaya make wise use of your time. Pag kayang bumisita, why not? Di ba? Go for it. Yung ganun. Huwag mong panghinayangan yung panahon, yung pera, kasi kung mamamasahe, ang ano doon is you're investing memories and moments with them. So, basta may balanse, hindi mo kailangan kainin ng guilt because alam din naman nila. Yun nga yung sacrifice that you are making for their well-being. alam nila na nagsasakripisyo ka ng ano, pagod, puyat, ano, panahon para ibalik din sa kanila yung pagmamahal na, you know, ginawa nila nung ikaw ang pinapatay. So, ano, it should not be guilt kung nasa tamang perspective naman na hindi mo naman sila inabandon, hindi mo sila pinabayaan. Kailangan mo lang talagang lumayo para maghanap buhay.
0: Lahat, pati mga OFW, ganun ang pananampalataya. Kahit ang layo-layo, alam nilang hindi nila mababantayan yung kanilang mga anak, pamilya. Umaasa sila sa kapalaran ng Panginoon sa kanila na sila i-sustain. And yeah, posible naman. Pero eto, Ate Lou, meron tayong listener na baligtad naman. Ito yung third listener natin. E di itong isang listener natin, nagigilty siya dahil kasi umalis siya. Ito naman yung next listener mo, sabi niya, pakiramdam ko, wala akong sariling identity. Buong buhay ko kasi, nakasunod lang ako sa gusto ng pamilya ko. O yun, o, hindi guilty. Gusto naman umalis.
1: Lumaya.
0: O, hindi niya nami-miss. Gusto naman lumaya.
1: Baka naman kasi nga na tapakan na yung kanyang individuality or autonomy. Ibig sabihin, eh, hindi na siya nabigyan ng laya na maging sino ba siya. Diba yung ma-find niya identity niya? Halimbawa, sa pagpili ng kurso. O, ito kunin mo kasi may pera dito. Okay, sinunod niya. Tapos, maaaring doon siya naghanap buhay sa ganong ano. Tapos, maski siguro yung papasukan. Minsan, may mga extreme na ganon eh, na pati yung babaeng halimbawa ang pakakasalan mo or yung klase ng buhay. Eh, may iba nga, bawal mag-asawa kasi hanggat hindi nakakatapos yung bunso. May extreme ganong cases. So kung medyo ganito yung pinagdadaanan ng ating listener, may kurot nga na kailan ba pwedeng maging valid yung kanyang saloobin at yung kanyang pangarap at yung kanyang personal needs. I think kailangan lang din ng balanse na ang mga magulang eh hindi natin pag-aari yung ating mga anak para utusan at ipagawa na lang lahat ng tingin natin responsibilidad nila bilang anak. Kasi sa totoo lang, ideally, pinanganak sila para bigyan ng buhay, bigyan ng kinabukasan, hindi para maging return of investment na sila yung pension plan.
0: Pinipera-pera na lang naman yata eh. Anak mo na nga.
1: Ayun na.
0: Ayun, ganun.
1: Oo. Parang ginawa nyo yung investment sa banko na ngayon kukubra na kayo ng interest. Hindi ho pagmamahal yun. Panggagamit na yun.
0: Gagamit.
1: So, diba? So, baka sana hindi ganun yung sitwasyon ng ating listener. Pero kung sakali man na naging ganun, baka nga it's about time that you find then your own path, your own goals, your own dreams, make it happen. And if you need someone to talk to help you figure things out, nandito lang kami.
0: Yan, okay. Nako, go for counseling ha, kapatid, kagapay. I know it will be very helpful for you. When it comes to yung identity, minsan, kung pera-pera ang solusyon mo, edi magpayamang ka. Tingnan ko nga, kung yumamang ka naman kasi, o kunwari, mayaman ka, matutulungan mo magulang mo, wala yun. Hindi masakit sa puso yun dahil kung kaya mong tulungan ng magulang mo. Kunwari, kailangan nila talaga ng meron silang need. Eh kung yumamang ka, hindi issue yun. Hindi issue kung nag-aantay sila ng investment o return sa'yo. Hindi issue dahil yumamang ka naman, eh, kaya mo eh. Siguro, ang pinaka-importante dito is yung puso. Saan ba yung puso ninyo magkakamag-anak kayo? May iisa ba kayong pusong itinitibok? Ibig sabihin, meron kayong pag-ibig talaga. Pero may maganda pang, may isa pang bagay akong nakita dito. Mukhang meron siyang tinatalakay dito eh, tungkol sa kanyang sariling identity. Hindi niya sinabi tungkol sa kanyang career choice. Hindi niya sinabi tungkol sa gusto niya magtrabaho sa ibang lugar. Pero sinabi niya specifically is identity. Nako, gusto kong talakayan ito, pero kailangan natin ng konti pang time. Magbabalik kami matapos ang break na ito. Please don't go away. Stay tuned kasi itong identity na to, ha, pakinggan nyo, antayin nyo, ha? When we get back dito sa 702 DCAS Heartline Friday Night Edition, don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ikaw ba ay namumuliga? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming sulirani, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, na handa mong harapin mapusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Line, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: At andito pa rin tayo, tuloy-tuloy tayo mga kaagapay dito sa Heartline. At salamat sa lahat ng mga nagiging mga guest natin. Ate Lou, I'm very glad that you are here. You know, at mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Babatiin ko lang ang ating mga katropa, si Chef Vanny, Imelda Cahipe, Rowalin Mina Itlion, si Joanne Gimeno, CCRNDG, Aaron Gacho, Edmundo Paburada, Mila Pascua, Lordan Maulion, si Ate Ludi Santos, si Emma Bentores, Epifanio Salvador, Aileen Diocampo, Emerita Faustino, Jane Domenico, Cecil Lavaderas de Vera, Helen Casamayor Talaok, ayan, Emerlinda Aguirre, Rowena Danan, Zenny Clemente, Edmund Garcia, Robertson, at Gary Tuancico, si Chloe Herona, si Lordan Maulion, Marisa Eusebio, Hilda Mendoza, Catch Connect, si Nissan Pascua at si Nora Cancela. Kamusta kayo dyan mga kaagapay? Thank you for keeping in touch sa ating Heartline program. And I hope to have more people like you listening. So iba't ibang parte ng bansa din, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil nais naming batiin ang ating mga kaibigan from out of the country. Ayan, si Monde and Shane Dignadise, at saka si Shane Bernal. Thank you very much. Si taga, ang mga taga UAE, Ate Kuya Edgar and Ate Rose Inoveso. Sa Canada naman si Ephraim and si Erica kasama si Caleb. Hello Caroline. Ano nga ba apelyido mo, Caroline? Anyway, Ruar. Caroline Ruar. Yeah, with Scott Ruar. Ayan. Kamusta kayo? Oh, pakwento naman diyan sa ano, sa Canada, ha? Ayan. At Toronto. Ayan. So, magandang gabi din kay Pastor Tito Falguera, kay Ate Des Agkawili, kay Ate Claire Cartel sa US. Ayan. Kapatid si Ate Chi Bumanlag, si Ate si Kuya Arnie, Dr. Arnie, and Attorney Sarah Berseño. Hello, how are you there, mga kasama, mga kapatid, kaagapay. Good to see you, okay? And we're so happy that you are listening. Ate, tawag dito, si Ate Sita Del Guron, yeah, sa Turkey. Thank you very much for staying up, stay listening. At alam ko kung nasaan lupalop ka mga ngayon, Ate Emma Chu. Ayan, alam ko malami kang tinatravel eh, kaya hindi ko alam kung saan parte ng mundo ka. So Ate Emma Chu, good to have you listening right here. Thank you very much. Ate Lou, meron kang mga pahabol?
1: Wala naman, naalala ko lang sila Kuya Bernie, Buenavida, Pinky, di ba? Sila Ate Ama Salcedo, I forgot na the married name, and even Ate Annie Salcedo Carniol.
0: Yan.
1: Yes, yeah. Sana they also get to tune in and listen to us from back home.
0: Hello, Ate Annie. Yeah. Good to know about you, ano. Great. Ayan, okay. Mga kaibigan dyan sa Victory, Caloocan, Pastor Daniel Herrera, asawa niyan si Normie, at ang anak nilang si Ziki, si Ruth, tsaka si Amos. There you go. Hello, Daniel Valdez. Kamusta ka? Dyan sa and yung ating mga Victory worship team. Hello, kamusta? Tagal na akong di nakatugtog sa keyboard eh. So, I miss you guys. Yan. Nako, Ate Lou. Salamat sa mga taong nag-encourage sa atin. Yan, mga taong nag-greet. Please, keep listening, keep watching. Send nyo sa amin yung mga feedback nyo. Send yung greetings nyo. We will do that. Yan. Etong isang bagay na iniwan natin nung bago mag-break. Yung tungkol sa ating listener na nagtatanong na wala siyang identity daw, sariling identity. Pero gusto ko lang iliwanag, ano? Kasi patok na patok at matawag dito, tawag dito, very dominant, very prominent ngayon ang patungkol sa identity. So identity na yon ay hindi patungkol sa kung ano yung gusto mo, kundi yung pagkatao mo o sexualidad. Well, meron isang identity na nagsasabi ng iyong reputasyon. So, yun yung identity na dapat nating bigyan ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Gusto natin magkaroon mabuting reputasyon. Pero ngayon, merong identity din tayong tinatalakay at natatalakay sa schools ngayon ng tungkol sa identity ng pagiging either you are LGBT or kung ikaw ay gay or lesbian, mga ganito na sa ibang
1: gender.
0: Kultura, yeah, gender identity. Ito'y nanggaling sa ibang kultura na ipairal ang kalayaan. Alam mo, ni-research ko to, Ate Lou. Ganito nangyari kasi. Sa US, tinignan nila kung ano ang nangyayari sa mga LGBT, kung sila ay gay or lesbian. Nagawa sila ng research tungkol doon at napag-alaman nila na karamihan sa mga tao na nasa grupo na yon, madami na di-depress. At around 40%, back noong 2020 pa to, 40% ang nagsusuicide. Meaning, 40% ng suicide records ay LGBT.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ay isang importanteng concern kasi siyempre, ayaw natin ng isang bagay ay magdulot ng depresyon sa isang tao. Pero ang solusyon ng World Health Organization tungkol doon ay bigyan ng kalayaan, permiso, bigyan ng pagkakataong i-recognize at i-accredit na iyon din ay yung third sex is equal sex as any other. So, mayroong babae, lalaki, mayroon ding LGBTQ plus. Gusto nila i-recognize din yun para daw hindi ma-depress ang mga na andun sa grupo na yon. So, isang bagay ang makikita natin. Sa ibang kultura talaga, ganun ang solusyon. O kapag kunwari, hindi gusto ng isang bata yung kanyang nararamdaman, edi gawin kung ano yung hanap, ano yung konsintihin dapat. Kung may mga bagay na sa mga bansang mayaman, sa mga bansang industrialized, demokratiko, sa mga educated na mga bansa, at sa mga bansa na mayroong kakayahan sa mga institusyon nila, ang kanilang solusyon ay i-accommodate, sige. Paintulutan para hindi ma-depress. Pero heto, napag-alaman ko rin. Dito sa Pilipinas, maraming mga lalaki at babae na mga bata ang matibay at malakas ang loob. Hindi dahil sa ginawa nila yung gusto nila. Nagkaroon sila ng disiplina sa pagpapatibay ng kanilang damdamin. Hindi yung hinabol ko ano yung damdamin nila. At isang metodolohiya kaya nasagip ang mga tao. Pero eto ha, tandaan niyo yung statistics. Dito sa Pilipinas, noong 2020, mga record ng suicide, sa lahat ng record ng suicide, 40% doon nasa LGBT. Tumaas yan 2021-2022, umabot na ng 46%. 2022-2023, nasa 50 na. So, ibig sabihin, ano yung kalidad ng isang tao na nagiging mas depressed? So, this is the concern. Kung titingnan ninyo kung ang ating listener ay may sinasabi tungkol sa identity niya, kapatid, baka madidepress ka talaga dahil kasi ang hirap kung hindi ka sigurado sa iyong sarili. Or mahirap yung ayaw mo doon sa iyong kasarian. Kasi araw-araw titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ayaw mo nang nakikita mo. O hindi ba't nakaka-depress yun? Kaya ang mangyayari dyan, maiiwan mo yung pamilya mo, sasama ka dun sa grupo na tumatangkilik nung ganun. Dahil kasi yun yung sinabi ng World Health Organization. So, yung pagtangkilik ng ibang tao, siya namang naging paraan para maibsan yung nararamdaman mo tungkol doon. Nawawala yung depression dahil kasi may mga lang tumatangkiling sa'yo. Kaya lang, hindi totally nawala yung depression dahil kasi alam mo may pamilya kang iniwan. Wow, parang babalik tayo doon sa unang question. Alam mo, may iniwang kang pamilya. At isa yun sa masakit sa Pilipino. Eh, ang Pilipino is talagang family-oriented din. Kaya isa sa mga mabibigat na problema kapag ikaw ay nasa LGBTQ, iiwan mo family mo. Sasama ka doon sa grupo ng mga taong tanggap na tanggap ka dahil masaya-masaya ka doon. Ngayon, nagkakaroon ng bagong problema ngayon na pag-alaman din sa US, pagka kunwari, ikaw ay LGBTQ at meron kang kapartner, tapos namatay ka, yung partner mo hindi ka ipapalibing. Ang may obligasyon na magpalibing sa iyo, yung pamilya mo pa rin. Ang mga taong tutulong sa iyo, kapag kunwari nakulong ka o kaya na-hospital ka, ang may obligasyon, ayon sa batas, yung pamilya mo pa rin. Eh, eto yung pamilyang iniwan mo dahil kasi mas gusto mo doon sa mga taong tumatanggap sa iyo. So, yung sa listener natin kanina, yung pakiramdam mo, wala kang sariling identity. Hindi ko lang kung ito yung issue mo, no? Pero talaga, reconsider, talk to somebody para ma-restore yung genuine relationship. Hindi lang yung relasyon mo sa ibang tao, kundi yung relasyon mo doon sa sarili mo. Minsan, baka kasi mangyari, Ate Lou, paano kung kunwari, ikaw ay namatay? At tapos, nakaharap mo ang Diyos at sinabi ng Diyos sa'yo, "Hoy, ano ba problema sa pagkakagawa ko sa'yo?" Ano ang isasagot mo? Diyos ang kaharap mo. Anong isasagot mo kung tinanong ng Diyos sa'yo, anong ayaw mo doon sa pagkakaligha ko sa'yo? Paano mo sasagutin yun? Eh kaya eto ngayon tayo sa problema natin, kung ganito magiging kaparaanan natin, eh tatanggalin mo talaga ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, may iba pang sagot. Parang gusto niya, baka gusto ng society natin, pero may iba pang sagot. Ano? May iba pang sagot. It's a concern. It's a very, very important concern. For the damdamin, para sa ating sariling kaligtasan din. Sa gitin. Ay, pero ano, Ate Lou, ibigib credit ko rin. Ano? Maraming naging LGBT. Hindi dahil sa may problema, ano, pero nakita nila yung maling ginagawa ng kanilang mga magulang. Nanay, tatay, tatay umiwan, iniwan ng pamilya, ganun. Masakit yun. Kaya rin naman, sampal sa mukha ano, lahat ng mga taong hindi nagmahal ng totoo. Pero ang nung last week, nag-discussion kami, Ate Lou, ng aking guest. Sino ba yung guest ko last week? Ang sino ba yung guest ko? Nakalimutan ko na. Pero we talked about paano yung disiplina sa mga bata. Kailangan ng nanay tsaka tatay na nagmamahalan para makita yung tunay na prinsipyo sa pagdidisiplina. Yung tunay na prinsipyo kung paano sagupain ang hirap at paano kontrolin ang damdamin. Paano sagupain ang discomfort? Eh, makikita mo sa Facebook ngayon, isa sa mga mabuting bagay para maging matagumpay, kaya mong sagupain yung discomfort. Yung discomfort na yun, natututunan ng mga bata kung yung mga magulang, nanay at tatay, ay marunong magmahalan sa bawat isa. Kasi nakikita nila na kahit mahirap yung difference, love ay namumatawi. I like being yung pagkakagawa ng Diyos na man and woman. Eh. Ang tahimik mo na dyan, Ate Lou. Ang tahimik mo dyan.
1: Yeah. Well, thinking about what you're sharing, yun yung isang nakakalungkot eh, na we miss out our purpose when we don't know our identity.
0: Yeah.
1: So, ang tanong talaga is, who am I? What am I here for? Bakit ka ba nandito sa mundong to? Where am I going? Saan papunta yung direction? So, hanggat hindi kasi klaro sa bawat nila lang kung sino sila, ano yung purpose, meaning ng buhay, and ultimately, saan ba ako patungo, you will make a lot of messes in your choices. Kasi if those three things are not clear, you will try almost anything and everything that seems to bring pleasure.
0: Mm-hmm.
1: Momentary pleasure nga lang. Kasi it doesn't really, you know, hold or stay kung hindi yun yung totoong purpose ng buhay mo.
0: Ayun nga, It's so difficult to say na maaring masaya sila. Maaring masaya ka doon sa ginagawa mo dahil kasi gusto mo yung
1: Pero
0: ganung
1: ba, ang
0: activity.
1: dami na depressed.
0: Yun nga eh. Eh syempre, ikaw
1: Inyong
0: ba naman?
1: question doon eh.
0: Oo, ikaw ba naman araw-araw mong iniisip sa utak mo, hindi ko gusto yung pagkatao. Kailangan kong baguhin ito. Kailangan kong magpa-change ng aking magpa-breast implant o kaya magpatanggal ng...
1: Walang contentment na. Diba?
0: Oo. And then you go and join people who agree with you on that one. Sige lang. So, ang nangyayari, you miss out on the reality that you were wonderfully created. And in the middle of that, sasabihin mo, ay, hindi ako contento sa wonderful creation na ito. And so you reject the creator. Ako.
1: Yeah. Yeah.
0: That's
1: out of the picture.
0: That's hard. I mean,
1: yeah.
0: Ito,
1: and
0: ito,
1: ang sad doon, at the end of all your striving and trying and attempts, you're still not fulfilled. You're still not content. Diba? So what's the striving, all this, you know, searching going to be?
0: Ayan. Nako, magandang katanungan yan. Kasi yung next listener natin, yan yung tanong. Sabi niya, tuwing may achievement ako, hindi ako masaya. Wow. Ang una kong naiisip ay kung ano na naman ang susunod na expectation sa akin.
1: Ay. May pressure.
0: Ha?
1: Oh, may pressure. Kaya
0: pressure.
1: Hindi siya masaya.
0: Oo.
1: Kasi it's something that you have determined in your heart then na ito gagawin ko to kasi it makes sense to me. Ito yung goal, ito yung plan. When you reach it, there'll be a sense of fulfillment.
0: Mm-hmm.
1: Na dinetermine mo yun, pinaghirapan mo. So kahit papano, kahit momentary, you feel fulfilled that you have reached that point in your life. Pero kung hindi nga kasi nanggaling sa ano in own initiative mo or parang pinagduldulan sa'yo or sinaksak sa ulo mo, kailangan mo tong gawin, there will be no satisfaction talaga when you get to that point kasi pinilit sa'yo and parang output, performance, yung ganon. So, ang ano would be the next pressure na okay, baka may kasunod na naman to na expectation. And then, syempre, you get burdened, you get exhausted with all that effort
0: burn
1: na hindi
0: out.
1: Ka naman masaya at the end.
0: Oh. Yeah, may kilala akong ganun eh. Trabaho ng trabaho, tapos hindi naman makontento. Parang, nung nag-retire, sabi niya, hindi masaya.
1: Oo. Oh. Kasi yung saya is actually a result of you know why you did it.
0: Meron dahil.
1: Hindi yung dahil sa parang walang why. Walang, wala lang, ginawa ko lang. Kasi sinabi niya, kasi expectation ng parent ko or ng spouse ko or ng girlfriend ko or boyfriend ko. So, if wala kasing own parang investment doon sa magiging effort mo, pag naabot mo na, wala. Empty talaga.
0: Naalala ko yung marriage kasi ano, nakakatuwa. Yung bang masaya at maganda ang masarap yung
1: okay.
0: Ka. Kasi ito'y ginawa mo kusang loob eh. Hindi hindi pinuwersa sa'yo, hindi ka tinulak o para bang wala lang pinagtripa mo. Ito yung meron kang ginamit ng buong pag-evaluate mo sa sarili mo. May energies ka, lahat yung para bang buong buo ng iyong effort ginawa mo sa sarili mong kusa. Para papakasalan mo isang tao. Isang bagay, hindi siya achieve. Pero isang bagay siya na nagsasabi sa'yo, ito yung kabuluhan ng buhay.
1: Yung passion kasi, ang ingredient na wala doon sa kung pressured ka lang.
0: Oo.
1: Kaya nga, you know, pagka maglilingkod ka sa Panginoon, ano ka ba tinawag ng Panginoon? It's the inner working of the Holy Spirit or tinulak ka? May joke pa nga dyan, baka tinadyakan ka lang ng pastor mo or ng magulang mo na you have to do this, you know.
0: Ay.
1: And then, of course, there's no passion because it didn't come from within you.
0: Yeah. Ay, alam no, mga kapatid, may isi-share ako sa'yo. Pero bago yun, kasi relate na relate yung isa pa nating listener. Eh. Sabi niya, nagsimula po ako magtrabaho agad pagkatapos ng kuleyo. Ngayon, halos 10 taon na akong nasa parehong industriya, pero hindi ko alam kung ito pa talaga yung gusto ko. O natatakot lang ako magsimula uli. Yan.
1: I think, so, ibig sabihin, wala yung career counseling.
0: Ayan, oo. Career counseling na.
1: Oo. Kasi ideally, hinahanap doon yung kung saan ka magaling. Di ba? Kasi kailangan din may ano ka, innate skills. Meron kang angking talino doon sa field na papasukin mo. At nawa ay pasok doon sa interes mo. Pero kasi kung ang trend noon eh dito ka pumasok kasi nandiyan yung pera. Na yung ano yung hireability or yung availability ng jobs doon. Then malaking question nga kasi survival ang dahilan, hindi passion. Kasi kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo talaga, parang hindi trabaho. Kasi you enjoy what you're doing. Like ako right now. Yung ganun. Pero noon, of course, dahil forced, eduk ang ano ko noon eh, undergrad ko eh. Kasi teacher ng nanay ko. So parang, it's not really my first choice, you know, but at that age kasi, ang goal na lang makagraduate. Ang tanong is kung hindi ka talaga sure na yan yung gusto mo, then don't be afraid.

0: doing, parang hindi siya trabaho. So, huwag kang matakot na mag-branch out into the deep, sabi nga, kung saan ka talaga meant to be.
1: Mm-hmm.
0: At least for the next 10, 20 years. Kung feeling mo hindi ka satisfied ng first 10 years, now is the time to start finding what you really want to do.
1: Baka matagal lang sila sa 10 years, ha? Pero alam nyo, medyo reasonable na yung 10 years. Ha? Okay. Pero you know what, Ate Lou, may kwento. Mm-hmm. May kaibigan ako. Attorney. Ang galing-galing niya. Sobrang nasa ano na siya sa Malacanang ang kanyang posisyon. Ganun katindi siya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya talaga gusto maging attorney. Ang gusto niya talaga, kumanta. E di sabi ko.
0: Oh, tingin attorney.
1: Oh, e di kumanta ka. E di ayun, kumanta ka siya. Join siya sa mga play, mga ganyan. So, pero mo yun, may dalawa kang kakayahan. Attorney ka na, kumanta ka pa.
0: Exactly.
1: Oh, pagka dumating yung panahon, hindi ka mawawalan ng gagawin, di ba? Hindi ka mawawalan ng tao. Eh di good, di ba?
0: May fallback ka lagi.
1: Yeah.
0: Meron kang safety nets, di ba?
1: Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, ang ganda.
0: Multi-talent is not a sin. Di ba? Yeah. Ang ano doon, i-learn mo lang i-juggle yung time para hindi mapapabayaan yung one over the other. So, yeah. It's, you know, it's a good problem. It's a good challenge, di ba? Kasi marami kang pwedeng gawin. Ang kailangan mo na lang talagang i-figure out paano mo hahanapan ng oras na hindi rin naman magsasuffer yung health mo in the process, di ba?
1: So,
0: don't be afraid. Try it out. Go for it.
1: Isa-isa lang, ha? Tanda mo, di pwede yung pagsabayan ng kain tsaka tulog, okay?
0: Mahirap yata yun.
1: Pareho mo kailangan yun. Pero di pwede sa payet. Okay. Makain habang natutulog. May maya ganun. Eto, sabi ng ating next listener, lumaki po akong sinasabihan na dapat maging matatag at huwag magpakita ng kahinaan. Ngayon, kahit nahirapan na ako, hindi ko alam kung paano humingi ng tulong sa iba. Well, I think may context ito, no? May context na hihingi ka ng tulong. May context na hindi ka hihingi ng tulong. Teka, go ahead.
0: Exactly. Okay. Well, I actually can hear you well. Kasi bilang panganay, para bang you have to set the pace para kailangan ikaw yung mag-ano. So, kahit gusto mo nang umiyak, hindi pwede. Kasi mag-iiyakan lahat ng kapatid ko. Parang gano'n. So, technically, you have to parang sasaloobin mo lang yung fear, yung doubts, tapos kahit na need mo na, isa-set aside mo pa rin kasi you're thinking about another person's need. So, tuloy, pag talagang kahit na kailangan mo na, hindi ka na marunong humingi kasi nasanay ka ng hindi nagsasalita. So, just like anything that you need to learn, you start small. Unti-unti. Kasi nasanay neural pathway ng brain, huwag humingi ng tulong. Pero, you know, nare-recognize mo na may kailangan ka. And actually, you deserve to be helped din naman. No man is an island. So, ang pwedeng panimula would be look at the people that is around you. Sino yung pwede mong pagkatiwalaan na makita yung vulnerability? Makita na hindi kasi Hercules or hindi kasi Superman. Diba? Na may part na, you know, you also need someone to journey with you. Two, diba? Two is better than one.
1: Yeah.
0: Or if the other falls, the other one would lift him up. So, dun mo simulan na sino yung safe person, safe space na pwede mong unti-untiing pagpraktisa na, alam mo kapatid or alam mo so-and-so, ito yung nararamdaman ko ngayon. At kung nahihirapan ka na i-break agad yon with the people who know you, maybe you can also try a Christian counselor. Who will not judge in any way, but will help you practice paano to come out of that shell na binalot mo yung sarili mo kasi nga

0: bawal noon na magsabi ng kailangan.
1: Oo.
0: Bawal maging vulnerable. But
1: Alam
0: you know
1: mo,
0: what? The warrior is a child.
1: Oh, the warrior is the child. Yeah, I love that. Yeah, the warrior is the child.
0: Ikaw pa rin isang bata na anak ng Diyos na pwedeng lumapit sa Kanya at sa Kanyang kinatawan kung sino man yung ipapadala ng Panginoon na gagabay, aalalay din sa'yo to start being who you are and stop hiding all the pain.
1: Yeah. Alam mo, a few days ago, may kausap pong ganyan eh. Namatay yung nanay niya. Siya yung panganay, namatay nanay niya. Wala na yung tatay niya. Tapos, inaasikaso pa niya yung, siyempre, yung SSS, yung mga papapiraria, lahat ng yun. Habang nagtatrabaho siya, at yung mga kapatid niya na mas bata pa sa kanya, siya nag-aalaga. Nung tinawagan niya ako, nung nakausap ko siya, sabi niya, hirap na siya, pero hindi siya makapagsabi na pagod na siya. Hindi niya masabi sa mga kapatid niya, ganun. Pero pagod na siya. So, ang ginawa namin, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, isang bagay na dapat nating kilalanin, tao tayo. Kaya ikwento mo lang kung ano yung nararamdaman mo sa isang counselor. So, kausap na niya ako, kwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin yung naramdaman mo. Sabi niya, baka mag-breakdown na ako kapag kinuwento ko. Ayoko nga sabihin dahil kasi alam ko baka mag-breakdown na rin ako. Kasi ako, hindi ka mag-breakdown. Kasi ini-establish mo kung ano yung totoo. Sinasabi mo kung ano yung kinikilala mong totoo. At kailangan merong nakarinig. Hindi pwedeng wala nakarinig. Dahil kapag wala nakarinig, parang umiikot-ikot lang sa utak mo yan.
0: Parang nababaliw, no?
1: Oo, kailangan may nag-establish. May establish na totoo yung naranasan. So yun, kinuwento niya. Iyak siya. Mahigit isang oras kami doon. No? Pero nailabas niya. Tapos ang bandang huli, sabi niya, ganito pala yun. At least merong tamang nakikinig. Tamang nakikinig na yung nangyari doon sa... Na-establish ko kung ano yung totoo sa buhay ko. At dahil na-establish ko, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam ko na pwede kong ilagay ito sa isang tabi. Pwede kong puntahan, balikan ulit. Dahil merong taong nakakaalam na nito. Hindi ko na kailangan alalahanin lagi. Ganun. So,
0: exactly.
1: So tuloy siya sa kanyang ginawa-gawa. And then later on, nakipag-usap ulit sa akin. So, maganda. So, magpa-counseling talaga. Go. Get that counseling you need, ano? Wow.
0: Rest, stop. Parang ganon. Okay, break muna. Rest. Hinga. And then, you can go back to the task. Hindi mo naman ia-abandon. Hindi mo naman then totally iiwan. Kundi, minsan you just, sabi nga, breather. Hinga ka lang muna saglit. Tapos, you can have energy again to do what you need to do.
1: Yeah. Well, I have a last question right here. Sabi na ating listener, nag-retire po ang tatay ko at napansin kong parang nawalan siya ng direksyon sa buhay. Paano ko siya matutulungan kung ayaw naman niyang pag-usapan ang nararamdaman niya? Parang yung kanina. Parang sinabi nung isa niya, pakiramdam niya, na parang tuwing may achievement siya.
0: Parang yung tatay niya is more of a doer than a talker. Yung ganun. Kaya ayaw niyang pag-usapan. So, kung kasi yung identity ni tatay ay naikabit niya na dun sa kanyang career.
1: Mga nag-OFW, ganito.
0: Exactly, oo. Kasi parang biglang-bigla, feeling nila inutil na sila because they are not contributing anymore. Parang wala na akong halaga. Kasi hindi na ako pinapakinabangan. Ganun yung concept. Lalo na for men na, you know,
1: common
0: kayo yung parang kinakapitan ng buong pamilya. And then all of a sudden, retired. What's the point now? You know, what to do next? Ang isang pwedeng, huwag nang ukil-kilin kung ayaw niyang pag-usapan. But maybe, try to conceptualize projects na you can do with your dad sa umpisa or maybe think of potential, kung lalo na ang issue din niya e providing baka business plans na pasok dun sa kakayanan at interest ni tatay, diba? Na pwede niyang pagkuna ng sense of fulfillment again. Na may halaga pa yung buhay ko. Hindi ako inutil. Yun talaga kasi yung concept na wala na akong ginagawa eh. Wala na akong silbi. Lalo na may iba't ding pamilya na pagtingin nila retired tapos pakainin na lang. Mas masakit pa nga ibang word eh. Yung palamunin na lang. And ganun. May ganun kasing ibang families. And I know it's not your kind of family. Pero I think your dad, yung tatay mo, needs something productive to do. Kung siya ay believer din, maybe being involved in a ministry that is near to his heart and kailangan ng simbahan ng mga volunteers and all that, you know, that can be a good ano. But think of projects if ever. And if you need, you know, help, you can always reach out to us and we'll find, you know, ano, mas specific na options and solutions for whatever is, you know, bothering you and your dad.
1: Usually, yung mga ganito na kausap mo, mga retiree, gusto nilang magsalita, pero hindi si anak nila. Usually,
0: yun pati,
1: barkada o kaya someone, na, counselor, pwede rin.
0: Dami
1: akong client na gano'n, retiree counselor ang nakausap.
0: Huwag kayo matakot lumapit sa amin. Hindi lang siguro kami mukhang retiree, pero medyo malapit na dun sa ganang age. So, maybe we can, you know, talk to your parents if they're having difficulty. Same almost age, ano. So, similar experiences can also help. Kaya minsan ayaw nila maging vulnerable sa anak. Yun yung isang challenge din kasi sa parent na sila noon yung hinihinga ng payo eh. Sila yung authority. So, it's kind of difficult for them to admit na, anak, ako na yung nangangailangan ng help this time. So, i-provide mo lang yung avenue para mahanap niya yung sagot sa mga tanong niya.
1: Yeah. Wow. Praise God. Ang ganda. Well, Ate Lou, pag-pray po natin ang ating mga kasama. Just a short prayer and then...
0: Sure. Sige. Let's go to the Lord. Heavenly Father, we thank you because we always have you to go to whenever things are too difficult. Sobrang minsan, di na namin alam yung dapat gawin. At madalas, wala sa amin yung control on whatever is happening around us. Especially when it concerns the world, our country, and even sometimes our family members who are not within our control. Because buhay din nila, talagang kailangan nilang i-determine kung saan sila pupunta. But Lord, we always have you para hingian ng wisdom when we don't know what to do. The Word of God is always there. And please lead us, Father God, to the right people that we can talk to. Nawa, Lord, lahat ng tagapakinig namin right now will find a safe place where they can share kung ano yung sa loobin, kung ano yung nararamdamang masakit at mahirap, magkakaroon ng kaagapay talaga na makikinig at magbibigay sa kanila ng kaluwagan by just being present, by just listening. And even, Father God, as they talk about it, minsan lumiliwanag na yung sagot dahil when they process it, your wisdom, the Holy Spirit, will lead them to the right answers. So Lord, we entrust all of them to you. Be with them. Lead them, guide them, provide for them. And they will experience the great love, the grace that passes all understanding, the peace that you will provide. So Lord, we entrust everything, everyone to you. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Naku, Ate Lou, thank you very much for that. It's a very inspiring prayer. Sa mga kaagapay natin, oo, pagpipray namin kayo. Concern talaga ang aming gustong extend sa inyo, no? Knowing na ang Diyos natin is also a God of concern. A God of accommodation. Yan. Itatangkilikin ka lagi ng Panginoon para makita mo na ang Panginoon may mga magagandang pakay sa iyo. Ayan. Salamat, Ate Lou. By the way, kung sakaling may magpapa-counseling, paano ka makakontakt po?
0: Yeah, I'm on Facebook. Pangalan ko lang, Lou Mandalupe. You will see my picture there. Or mobile, 0917-159-4684. I am available on Viber, WhatsApp, Telegram. Kung may free data kayo, you can always message me there. Or Messenger, I'm always answering. Basta wala akong session. Pero kung di ako agad sumagot, just know that I'm maybe in a counseling session. But as soon as I'm done, I will respond.
1: Ayan. So kung na-miss nyo yung phone number, i-rewind nyo lang to, no?
0: Yeah.
1: Nako, Ate Lou, thank you very much for your time. That
0: it's a joy.
1: Talagang salamat sa iyo, praise God. And I really love to see you right here again over in time. Makakaagapay, nako. Big applause, big round of applause for our guest, Ate.
0: Anytime.
1: No?
0: Oh. Glory to God.
1: Yeah, amen. So, I thank you for that, and God bless sayo, ha?
0: God bless you too.
1: Salamat po, Ate Lou, and thank you very much for being with us ngayong gabi, Ate Lou. More power, more grace by the Lord upon you. No? Ayan, mga kaagapay, tayo po ay pumunta doon sa hantungan ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, may napansin ba kayong tema natin? Ako, may napansin akong tema doon sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kaagapay. At ito ay patungkol sa pag-intindi at pag-unawa sa sarili. May mga tao dito na tumawag, hindi maintindihan ng sarili, mayroong nagigilty dahil iniwan sa probinsya magulang, may nakakaramdam ng identity problem. At yung tao naka-achieve, hindi naman siya naging masaya. Tapos yung mga tao, may tao nagtatrabaho, halos 10 taon na, pero parang nag-iisip na siyang baguhin yun. Saan ba talaga yung direksyon ng buhay? Ayun, mayroong nagsasabing, paano ba maging matatag pero may mga pagkakataon kailangan naman niya humingi ng tulong. So yun yung pagkakakilala sa sarili. Siguro, isang malaking at magandang tema, yung pagkakakilala mo sa sarili. At ang unang-unang bagay dyan na dapat natin maintindihan, nung tayo ay nilikha ng Diyos, ay mayroong napakahalagang bagay sa atin. At ang tawag doon ay yung kaluluwa. Diba, sabi sa Biblia, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Sa makatuwid, yung kaluluwa natin, bawat isa sa atin, higit pa kaysa dun sa kung ano makukuha nating benepisyo sa mundo. Kung ano man yung makukuha nating pera, ligaya, o kaya comfort, kung ano man makukuha nating mga benepisyo, fame, mga ganun, things like that, mas higit pa rin yung kaluluwa natin. Kaya kilalanin natin ang ating sarili. Ang unang-unang dapat nating malaman, tayo ay kaluluwa at nilikha ng Diyos yun. Sa makatuwid, tayo ay nilikha. Nilikha tayo sa ganitong anyo, sa ganitong pagkatao. Nilikha tayo na mayroong kinabukasan. Inisip niya nung umpisa pa lang na mayroong araw at gabi dahil alam niyang may kinabukasan na nakahanda sa bawat isang tao, sa bawat isang kaluluwa na kanyang nilikha. Inikilala niya rin ng bawat isa sa atin may oportunidad at nasa Biblia yon. Talagang time and chance happen to everyone. Yun. Hindi sa mayaman, hindi sa porke mahirap, hindi sa matalino, hindi yung talino lang ang kumakain, kumakain din pati yung hindi matalino. Nasa Ecclesiastes yon. At dito natin makikita ang pinaka-importante pagkilala sa ating sarili na tayo ay nilikha ng Diyos, mahalaga at pinapahalagahan niya rin. Tandaan niyo po ito. Mayroong pagpapahalag sa iyo ang pagkakagawa sa iyo, pati yung buhay mo, pati yung panahon na igugugulin mo dito sa lupa. Pati yung magiging sino ang makakasalamuha mo, magiging karelasyon mo, magiging mga tao, maging parte ng buhay mo. Pati yung mga mabubuti at masamang karanasan, may kabuluhan lahat ng yun. Ang kaluluwa natin ang nakakaranas nun. Kaya mahalaga na inyong tignan kung ano ang inyong kaluluwa. Kamusta na? Ito ba ay may kaugnayan sa Diyos hanggang ngayon? Ituloy niyo po kung mayroon dahil mabuti ang kaluluwa na ibinigay ng Diyos. Ito yung kaluluwa na nagbibigay ng sigla sa katawan, nakakakita ng kaligayahan, nakakaranas ng mga karanasan sa bawat araw. Ito rin yung kaluluwa na marunong manalangin at marunong magpuri sa Diyos. At ito yung kaluluwa na mahalaga sa harapan niya. So ito po si Kuya Pilo Laharca. Patuloy po tayo magkakaroon ng Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 11 p.m. Monday to Friday. At tuloy-tuloy po tayo na magpapatuloy sa ministry na ito sa under ng Far East Broadcasting Company. Kami po ay nagagalak na makasama kayo at gusto kong pasalamatan ang mga taong nagtumulong sa atin sa pag-broadcast tulad ng sa mga Bukawi Transmitter Site, si ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura at saka si Reggie Deliana. Ang RTV team natin, sila Aileen Valdez, Angelica Calayag at saka si Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JV Tabwa, at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Ito po si Kuya Pilo Laharca, tayo po ay miyembro ng Kapsanan Broadcasters ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat at pagpatuloy ang pagpapala sa inyo. God bless!

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. And syempre, kasama niyo po sa biyaheng ito. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya TGIF. Thank God it's Friday. Sa mga estudyante dyan, ito na ang inyong inaantay na araw. Sa mga nasa work, ayan, hello hello po sa inyo. Alam kong excited na kayong matapos ang araw na ito, or kung hindi naman, eh alam kong excited na kayong makauwi sa mga sandaling ito. Yung iba siguro sa atin, no, pagdating ng mga gantong oras, eh naghihiwalay na ng kanilang mga damit na decolor at puti. Nagre-ready na sa bakbakan, kinabukasan. Especially yung mga college students sa kanilang mga dormitories, no? Kung walang budget pang laundry, aba, eh talagang minamanong kusot. Ayan, shout out sa inyo. And syempre, ayan sa mga manong drivers natin na on their way home. Ayan, sa mga manong drivers natin na nandyan sa mga kaalsada, ayan, palagi po tayo mag-ingat, no? Eyes on the road. At the same time, ayan, eh pwede natin, or pwede nyong isama ang biyaheng ito sa biyahe nyo rin. Or pwede ding ano, no, vice versa. Kayo ang isasama namin sa biyaheng ito. Kung nais mong makipag-ugnayan sa ating himpilan, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573, or mag-comment ka sa ating Facebook Live, or mag-message ka sa ating Facebook page sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Sa mga palagi namang connected dyan sa internet, no? Meron din tayong online streaming sa bit.ly/TheWayFM. At ang ating group chat sa Messenger ay Carian's Official GC. Bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, yan, ilang mga anunsyo muna ang ating ibibigay sa ating mga listeners, no? On August 21 to October 23, every Friday po, no, from 6 to 9 p.m., magkakaroon po ng Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay open to all, mga pastors, mga church leaders, mga youth, and syempre kahit sinong believer or mananampalataya, no? Ito po ay online via Zoom, and ang mga face-to-face activities naman po ay gaganapin sa ating himpilan dito po sa Care 104.3 DWAY-FM sa second floor. And doon naman po sa mag-a-attend sa online via Zoom. Important reminder lamang po, no? So we encourage you to have a stable internet connection of at least 1.5 Mbps. Yan, required po ito sa lahat po ng mga participants, no? For
registration, maaari nyo pong i-contact si Ma'am si Maria Shelo Ibasco at si Christine Aydalia Asilo at si Ate Tin sa mga contact number na 0920-921-5843 at sa numerong 0927-214-2461. Yan. Kaya sa mga nais maging parte ng Kairos, yan, we encourage you to take part in this activity, no? And at the same time, sa Monday po, July 27, 2026, magkakaroon po ng special coverage ang Far East Broadcasting Company Philippines. Magkakaroon po tayo ng special coverage sa programang Pilipinas Ngayon. SONA 2026 special coverage dito sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan po natin yung ating morning special together with Michael Garcia. And ang ating pastor ni Jeremiah Belgisha. At sa hapon naman po, alauna imedya hanggang alas 6 ng gabi, tutunghayan naman natin ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. Sa araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating usual stopovers ka-Express Mate. Dahil tuloy-tuloy lamang ang ating biyahe para mas ma-enjoy ninyo ang inyong pagpahinga. Habang siguro ka mo ay nag-rurup-rup kang mainit na kape or malipot na soft drink. Kaya wag na natin patagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating pong oras ay ganap na alas 6:29 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang gabing muli sa lahat ng tagapakinig ng ating himpilan kay 104.3 The Way FM. So, tayo po ngayon ay naka-tune in sa programa ng Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ako po muli ang inyong makakasama sa gabing ito, si Pastora Milet Leop, at ako po ay nag-aanyaya na tayo po ay sama-sama tumunghay sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. At bago po tayo mag-umpisa, nais ko pong batiin ang mga nakikinig ngayon sa Amandako ng ating bansa, sa ating probinsya, at kayo po ay aming malugod na inaanyayahan na makinig. At gayon din po ay tumunghay sa ating Facebook Live, dyan po sa EPBC Care 104 The Way FM. Akin pong binabati ang lahat ng aking mga kamanggagawang pastor. Yan, una sa ating chairman, Pastor Angel Bonto, at ang aking mga kaibigan, ang lahat ng aking mga kamanggagawa dyan sa aming church, sa lugar ng Libod Kamalig, sa lugar ng Suwa Kamalig, sa Ligaw City, kay Ma'am Cho, yung aming leader dyan sa Tuburan Ligaw. Akin din binabati sina Sister Merlin, Sister Vicky, Sister Vic, Minisa, Ati, Weni. Ayan. Ayan. Alam ko pong sila'y nakikinig sa gabing ito. Kaya sama-sama po tayong muli sa gabing ito. So darako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang ating pong tema ngayon, Finding Joy When Life is Hard. So, paano nga ba yun? Pwede ba yun, Pastora, na magi kang masaya or mayroon kang kasiyahan sa panahon na nasa sitwasyon ka ng isang bagay na kung saan ay mahirap, kahit tumawa mahirap. Pero alam po ba ninyo na kaya nating maging masaya, kaya nating maging joyful sa panahon man ng mga pagsubok. So, paano? Basahin po natin dito sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verses 4 to 7. Sabi po dito ng Pilipos 4, dito po sa verse 4, sabi po dito, magala kayong lagi. Sinasabi ko, magala kayong lagi. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Amang banal, Diyos na dakila, salamat nga po o Diyos sa pagkakabasa ng iyong mga salita sa gabing ito. Thank you, Father God, Lord, maging sa lahat ng tagapakinig ngayon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Samahan niyo po kami sa aming pag-ninilay ng iyong mga salita. Ikaw ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga bagay na nakasaad sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyo po ang papuri. Pasasalamat. Amen. So, ayan. Sabi nga natin kanina, finding joy when life is hard. Mukhang mahirap, mukhang sabihin natin na
parang ang hirap namang gawin nun, Pastora. May problema ka, may iniisip ka, lahat-lahat, pero masaya ka. So, ngayong gabi ay makikita po natin na sa panahon man ng sitwasyon na hindi maganda, sa panahon man ng problema, ay kaya nating maging masaya. So, una, ano nga ba itong mga bagay na humahadlang sa ating mga kasiyahan, maging sa kapayapaan ng ating mga puso? Siyempre, lagi present yung mga una, mga problema sa pang-araw-araw na buhay. Katulad na lang ng mga bayarin, mga bills, mga sitwasyon, family relationship, and even sa community natin, ang dami na numanakaw ng ating mga kasiyahan, kapayapaan sa buhay. Pero alam natin na ang Diyos ay hindi siya natutuwa kung tayo ay mga malungkot. Kaya dito sa sinulat ni Pablo ay napakagandang makita natin na in times of hardness and life, there is a way na tayo ay sasaya. So, paano ba yun? Una, sabi doon, sabi nga ni Pablo, alam niyo si Pablo nung sinulat ito, ang sitwasyon niya ay napakahirap kasi si Pablo, the time na isulat niya ang mga talatang ito, si Pablo po ay nakakulong. At si Pablo ay hindi lamang ordinaryong kulungan, kundi talagang bukod sa nakakulong na, nakakadena pa. Kaya kung titingnan natin yung sitwasyon ni Paul, ni Pablo, ang hirap, pero dito makita natin na he is encouraging us na huwag malungkot, kundi magkaroon ng kasiyahan, kagalakan. Sabi dito, magalak kayong lagi. At ang verse 4 ay inulit niya ang pagkakasabi ng magalak kayo. Sabi niya doon, magalak kayong lagi sa Diyos. Sinasabi ko, magalak kayong lagi. So, ayan. So, kakaiba si Paul, ano? So, karaniwan ngayon kapag may problema, hindi na makatawa, hindi mo na makausap, pero ang gandang ang ganda nitong sinulat ni Paul na kakukuha na natin ng aral sa gabing ito. Ayan. Paano ba tayo magiging masaya sa panahon ng problema? Sa panahon ng kahirapan? Sa panahon ng sitwasyon na talagang nag-uudyok sa atin na huwag nang maging masaya? So, una dyan ay sabi ng awit 34:18, malapit ang Panginoon sa may mga bagabag sa puso. Yan. So, isipin natin na may Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay ay naririyan ang ating dakilang manlilikha. Dahil alam natin na ating Panginoon ang siyang may author ng ating mga buhay. So, isa sa pinakamagandang gawin na kapag tayo ay may mga problema, may mga pinagdadaanan, may mga alalahanin sa buhay, alalahanin natin, sabi ng awit, ang Diyos ay malapit sa puso ng may mga kabagabagan. So, ito'y nagpapahiwatig sa atin, nagpapakita sa atin na meron tayong kasama. Hindi natin solo ang ating problema. Hindi natin kailangan na magmukmuk sa isang gilid na ating tahanan, na kundi ay
lumapit tayo sa Kanya. At alam natin na malapit lang ang Diyos kapag tatawagan natin. Sabi nga doon, malapit ang Panginoon sa may mga bagabag sa kanilang mga puso. Ang Diyos talagang nandyan ang kanyang puso sa mga taong kung saan ay nagdaranas ng mga kahirapan, lalong-lalo sa mga anak niya. Kaya walang puwang dapat sa atin ang mga bagay na kalungkutan, kundi lagi tayong magalak. And pangalawa po na kailangan, sa Diyos lamang po tayo. Ibigay natin sa Panginoon ang anuman ang ating mga alalahanin. Sabi doon sa binasa natin kanina sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi ano daw ang gawin? Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Ang ganda po ng verse na ito, kasi bukod na ihiling tayo, kasama na ang pasasalamat. At yun ay talagang kinalulugdan ng Diyos kung sa gitna man ng ating mga suliranin, kapigatian sa buhay, ano man ang sitwasyon na mayroon tayo, na mayroon tayong sa puso natin, ay naririyan, nananatili, na alam natin na mayroon tayong magiging katuwang dadamay sa atin at magbibigay ng kalutasan sa ating mga sitwasyon. Sabi nga dyan, baga sa nabinasa natin, huwag tayong mabalisa sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga kakulangan, bagkus manalangin. Yan, sabi dito, bagkus ito ay ilapit natin sa Diyos. Sa Kanya tayo magsumbong ng ating kalagayan. At sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa ating mga kalagayan. Yung mga bagay na sa tingin natin sa mundo maaaring hindi tayo maunawaan. Even ng ating mga kapwa, tao, minsan kapag may problema ka, dinadown ka pa. Pero sa Diyos, kapag sa Diyos tayo lumapit, nakatitiyak tayo na hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi niya dyan, huwag tayong mabalisa. Bakit? Dahil alam niya na naririyan lang siya, naghihintay lamang sa atin. Kaya sabi doon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. So there is always God. Malapit lang, nandiyan lang ang Panginoon. Naghihintay lang na tayo ay tumawag sa Kanya. And alam ko po na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, Siya pa ay tutugon sa atin. Ang sinasabi ng Jeremiah 33, verse 3, tumawag kayo sa akin at kayo ay aking tutugunin. Yan. So, ito po yung mga salita ng Diyos na kumbaga magbibigay sa atin ng kagianan sa ating mga dalahin sa buhay na hindi kailangan na tayo ay manatili na lamang, na nagmumukmok. Hindi kailangan na dibdibin natin ng minsan pa nagko-cause ito ng stress. May mga dumarating sa punto ng mayroon postpartum, kaya mahirap. Kailangan po sa bawat sitwasyon, alam natin na
ito'y kayang-kaya ng ating Panginoon dahil siya ang Diyos na God is an able God. Ayan, ang ating Panginoon ay all-powerful God. Walang bagay na mahirap na hindi niya gawin. Kasi alam ninyo, kapag ang Diyos ay nakikita na tayo ay nasa sitwasyon na mahirap at nakita niya na walang-wala tayong inaasahan kundi siya lang. Ang Diyos po ay kumikilos. Siya po ay gagawa. Pero kapag tayo ang gumagawa ng kapamaraanan, so, nahihirapan tayo. Kaya, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul sa kanyang mga salita, huwag tayong mabalisa na bagkos na ipanalangin natin sa Panginoon. At hilingin natin ang katugunan, ang solusyon sa anumang pinagdaraanan natin. At samahan natin ng pasasalamat. Hindi pa man natatanggap yung solusyon, hinihiling pa lang natin, kailangan na nating pasalamatan ang Diyos. Kasi iyan yung nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng Panginoon sa kanyang mga anak na sa lahat man ng sitwasyon ng buhay ay meron pa rin puso ng pagpapasalamat. Sabi nga, baga, anumang bagay na mayroon tayo, dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. So, hindi lang yung bagay na kagianan, kundi maging ang problema na mayroon tayo, mga suliranin na mayroon tayo, sa Diyos lang natin ipagkatiwala. At siya lang naman ang may magagawa doon. Tayo, wala tayong, lalong-lalo kapag nasa isang sitwasyon ka ng kagipitan, magtumbling ka pa man dyan, ano pa man ang gawin mo, wala kang magagawa kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Kaya, ayun, sa Diyos lang natin ipagkatiwala ang lahat. Sa gitna ka man ng problema, laging ang Panginoon ay huwag nating kalilimutan dahil naghihintay lang siya lagi sa atin. So, ayan, pray always and trust sa Kanya. So, pagtiwala sa Kanya ang alalahanin at manalangin. Sabi nga ng 1 Peter 5 verse 7. Sabi niya doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Iyan, ang Panginoon, alam po ninyo, minsan parang kala natin ang layo ng Diyos. Pero hindi alam natin na ang Diyos ay naghihintay lang sa atin. Ang Diyos ay lagi lang tayong minamasidan. Kung tayo ba ay marunong na dumulog sa Kanya, marunong na maglagay ng tiwala sa Kanya. At alam po ninyo, sabi nga dito sa John 14 verse 27, ang Panginoong Jesus ang nagsalita dito during the time na siya po ay kasakasama pa niya ang kanyang mga alaga. Sabi dito, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ayan. So, ibig sabihin na talagang nais ng Diyos na tayo ay maging mapayapa upang ang kagalakan sa ating mga puso ay hindi manakaw ng kaaway. Alam po natin na ang gawain ng kaaway ay tayo ay paproblemahin. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay nais niya na tayo ay laging may kapayapaan sa ating mga puso. Yan ang nais niya sa atin. Kaya tandaan po natin na sa lahat ng sitwasyon na nakikita ng Diyos na tayo ay walang ibang malalapitan.
walang ibang pag-asa. Sa sitwasyon na kung saan ay napakahirap sa ating palagay, tandaan po natin na kapag tumawag tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo bibiguin. Naalala ko tuloy sa Lucas yung kwento ni Paul at ni Silas na kung saan ay sila ay nakabilanggo. Sa sitwasyon nila, mahirap kung titingnan. Pero itong dalawang ito, hating gabi, ang ginawa nila ay nagpuri at sumamba sa Diyos. So, hindi ba kung sa ganung kalagayan, nasa kulungan, at alam mong pinaparatangan ka ng hindi mabubuting bagay, maaaring mag-iiyak ka, maaari ka nang maglupasay. Pero itong dalawang ito, sa halip na magulumihan ang kaisipan, nagpuri at sumamba sa Diyos. So kaya ang nangyari sa kanila ay nakalaya sapagkat ang kulungan ay nabuksan. So tingnan natin sa ating mga buhay na kung sa isa tayong kalagayan na iniisip nating mahirap, pero kapag sa Diyos natin ito pinagkatiwala, makita ng Panginoon na buong puso tayo nagtitiwala, ay hindi niya tayo kailanman pababayaan. So, panatilihin natin ang kagalakan sa puso, laging alalahanin na ang Diyos ay malapit, na ang Diyos ay laging sumusubaybay sa atin. Yan nga po ang verse na nais kong tumatak sa ating mga isip. Ang Jeremiah 33 verse 3. Sa panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa anumang sitwasyon ng buhay, ay tandaan natin, naririyan ang ating Panginoon. Sasagutin tayo kung tayo ay tatawag sa Kanya.

na naman po tayo sa punto ng pagpapaala. Sa muli, ako po si Pastora Milet na inyong nakasama. At patuloy po akong bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig, maging sa aking mga kaibigan dyan sa TV, sina Ate Bonnie, Sister Len. So tayo po ay dumako sa pananalangin. Ama namang Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito sa pagkakabasa ninyong mga salita. Salamat nga po, Ama, na kami pinaalalahanan mo na sa anumang sitwasyon ng buhay, Ikaw pa rin ang aming malalapitan. Patuloy lamang po kami na magtiwala sa iyo. Patuloy lamang po kaming dumulog sa iyo. At alam namin, Panginoon, na hindi mo binibigo ang sinumang lumalapit sa iyo. Kaya sa gabing ito, O Diyos, maraming salamat po. Salamat din po, Ama, sa aming himpilan na ang Care 104.3 The WFM na patuloy mo po, Ama, na ginagamit upang ang iyong mga salita ay umabot sa lahat ng mga tao. Lord, patuloy mo pagpalain ang himpilang ito, Amang Banal. Ikaw ang patuloy na Diyos na mag-susupply ng anumang mga pangangailangan sa himpilang ito, O God. Salamat sa mga staff, maging sa technical, sa aming station manager, kay Ma'am Yvette, si Mamel. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong gabay sa aming mga buhay. Ibinabalik namin sa iyo, Amang Banal, ang pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Bye-bye po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Diyos, marhay na aga, Bicolandia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po ng Sabado. Good morning, buenos dias. ¿Cómo estás? Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Ngayon po ay July 25, tama ba ako? July 25, 2026. Medyo maulan dito sa Bicolandia, particular na sa Albay, sa Legazpi City. Hari naman na sa mabuti kayong kalagayan, sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Araw ng Sabado, ang iba ay may pasok, ang iba naman ay wala. Sa mga walang pasok, salamat sa Panginoon. Dahil meron tayong panahon upang mag-extend ng ating mga pahinga. Meron tayong panahon para sa ating mga pamilya, para sa ating mga gawaing bahay.
1: At ang masama ay iwaksin.
0: At siyempre doon naman sa may mga pasok, salamat din sa Panginoon. Ano? Dahil sa dinami naming walang trabaho, ikaw kahit Sabado, tambak pa rin ang trabaho. Kaya may pasok o wala, salamat sa Panginoon.
1: Masama ay iwaksin.
0: Sa mga nag-extend pa ng kanilang mga tulog, okay lang ho yan. Okay lang yan. Basta bukas lang ang inyong mga radyo. Bukas ang inyong mga Facebook Live. Medyo masarap pati ang ngunyan magturog-turog. Ano? Da, malipod-lipod ang panahon. Welcome po sa programang Makabuluhang Buhay. Ngayong araw ng Sabado, magkasama-sama ho tayo simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Kasama po natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. At syempre ako po ang inyong kasama ngayong araw ngayong, sa programang Makabuluhang Buhay, Pastor Rico Jalit.
1: Ngunit kung ang estilo mo kahanga,
0: ngunit wala tayong monitor.
1: Sana'y dumami pa ang lahi mo.
0: Maulan-ulan, ingat-ingat po sa mga nagbibiyahe. Lalo-lalo na sa mga nagmumotor, ingat-ingat po kayo at madulas ang kalsada. At saka syempre, huwag din magmadali.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti.
0: Sa kalsada talaga, bigayan lang ano. Lalo-lalo na sa mga nagmumotor, ano.
1: Mabuti mong gawa.
0: Mabilis sana dahil walang traffic, kaya lang ang daming kalaban sa mga nagmumotor. Una na pag umulan, pangalawa sa basang kalsada, mga biglang takbo o biglang dumaan ng mga aso. Kaya ingat-ingat lang, ingat-ingat lang. May mga pamilyang naghihintay sa atin.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti at ang masama.
0: Saan man kayo naroroon ngayon, hari naway nasa mabuti kayong kalagayan, sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Karong may panahon pang magbago, ngunit
0: gising na, tsamahan niyo po ako. Araw ng Sabado.
1: Correct ka dyan. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang...
0: Ngayon po, maya-maya ho ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Good morning sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Mabuti, signal ng Far East Broadcasting Company Philippines sa Bicol. Where you care, 104.3 The Way FM.
1: Gawin mo ang mabuti at ang...
0: Diyos, maray na pagkaagatabi sa mga inaabot po ng ating signal.
1: Mabati ang mabuti.
0: Sa mga nasa radyo, good morning tabi sa Indogabon, sa buong Bicolandia, sa mga Albayanos, sa mga taga-Sorsogon, sa mga Masbatenios, mga inaagatabi sa inyong natanan. Sa nandyan sa islang Rapo-Rapo at Bataan Island, good morning tabi sa Indogabon dyan.

Islang kay ganda Katanduanes. Good morning. Come sur as in come norte sa mga inaabot ng signal ng radyo. Good morning, Tabi. Diyos maray na pag-aaga. Sa Northern Samar, particular dyan sa Berry, Northern Samar, maupay nga aga sa inyong tanan. Naitlog, sanay wag kang pamarisan. At syempre sa mga nandyan na sa Facebook Live, Diyos maray na pag-aaga, Tabi, isa yung tagabons. Kahanga-hangang totoo, sanay dumaan. Nasa live na ba tayo? Wala akong monitor. Tsaka bakit hindi lumalabas sa Facebook Live ang ano?

0: Pag medyo talaga maulan.
1: Talagang ubod.
0: Bakit ay nagkakasipon ano? Ito ba ay tanda na ng tanda na ng pagkabata?
1: Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Binabati ko kayong lahat. Good morning, good morning, good morning. Gising, gising na.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Oras na para bumangon.
1: Masama ay iwaksi. Subalit kung magkatsong aminin mo.
0: Siyempre gusto nating batiin ng Feliz Cumpleaños ang may mga kaarawan ko niya na pag-aaga.
1: Mapapansin ka rin kung tama ang iyong gagawin. Correct ka dyan. Correct ka dyan. Mabati ang
0: unang-una na happy birthday sa aking pinsan.
1: Mabati ang mabuti.
0: Carlo De Los Santos. A.K.A. Carlo Daramay. Carlo, good morning, happy birthday. Happy birthday din kay my friend, happy birthday, Maria Cristina Llamelo. Happy birthday, my friend.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: At syempre, happy birthday din kay Kuya Jomar Arana. Kuya Jomar, happy birthday.
1: Mabati ang mabuti.
0: At sa iba pa, may mga kumpleaños kunya na daw. Happy birthday, Tabi Isendo Gabons. Mag-chat na lang kayo at magpabati ng happy birthday. At babatiin namin kayo. Babatiin ko kayo. Good morning sa mga taga Santo Domingo Albay. Lalo-lalo na dyan sa Buhatan. Good morning sa Siga dyan sa Buhatan. Pastor Joey Kawakino, good morning. Good morning man sa iyo, Tabi. Nagpaparadyan ako sa ano, sa tawag dyan, sa Buhatan. Dahil ito ka natatagpuan dyan. Nakapirang beses na akong punta dyan. Good morning, Bishop Joey Kawakino. Good morning. Aisel Mercado, good morning po, Bishop. Tune in din sa Pusa Radio. Salamat sa iyo, Aisel Mercado.
1: Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Siyempre, Sister Eden de Chavez, good morning.
1: Ang mabuti.
0: At lahat sa inyo dyan sa San Roque, good morning.

0: Yan, handa na ba kayo? Maya-maya po, mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Siyempre, pagkasabado, eh, ano tayo? Line loan tayo sa hindi ho ito oras na Pilipinas, Bicolandia. At mag-isa lang ako ngayon. hindi ko kasama ang aking mga partner, si Caro na yan, tsaka si paling Bishop Daddy Roo.
1: Mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti.
0: Happy almusal sa mga nag-almusal na ngunyan. Ano ba ang masiram na almusal ngunyan? Na mauran-uran ng pagkaaga, no?
1: Mabati

Kumusta na kaya ang ano, ha? Ang sama ng panahon. Tingnan natin ano. Ayon, ayon sa ano, ha? Ayon sa report sa ating windy.com ay lagpas na no ang bagyong ang sama ng panahon eh. Nandun na siya sa may upper north, malapit na siya sa Hong Kong, traveling to Hong Kong. Pero siyempre may mga ulan pa, pero lagpas na siya. Sa mga susunod na araw, ayon sa prediction ng windy.com, ay wala pa namang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Kung ang mabuti mong gawa, ihahandog sa iyong kapwa. Ingat-ingat pa rin kasi medyo maulan, syempre. Maganda na yung nag-iingat.

Hello, Soy Skin. Sinanin pagka agad. Gustagos na kita. Orang dyan, basahin ulit natin sa inyong mga pagbati. Pero siyempre, inibitahan ko kayo nga sa mana ko sa ating pag-aaral ngunya na pagkaaga. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po ninyo. Samahan niyo po ako sa pagbubukas sa ating basihan ng ating pag-aaral ngayon. Matthew 11, 28 to 30. Napaka-familiar ng verse na ito. Verses na ito sa Matthew 11 verses 28 to 30. Ang ibang sa inyo memorized ito. Itong Bible verses na ito. No? Come to me, all of you who are weary and tired, and I will give you rest. Yan. At sa mga sa hanggang 29 hanggang 30, no? Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Alam nyo, ito ay part 2 ito ng ating pag-aaral. Sinimulan na natin to last week.

siyempre lalo na sa mga seasoned career persons. Talagang kung pwede nga lang 25-8, hindi na 24-7. kung pwede nga lang mangyari yun. Of course, the technology has made life faster, but not necessarily better and easier. Kadalasan pa nga ang mga technology ay mas lalong nagdadagbagdag pa sa ating kabisihan. So despite all our modern conveniences, the world is producing more restless hearts than peaceful ones. Ulitin ko, despite all our modern conveniences, the world is producing rather more restless hearts than peaceful ones. Maraming mga tao, they go to bed and wake up tired and exhausted. Natulog na exhausted, pagising exhausted pa rin. No? Maraming ganyan. We go through our daily routines exhausted. And each day, wondering why we still feel empty despite all we have accomplished. Diba? Kahit marami na tayong nagagawa, of course, masaya naman tayo sa ating mga accomplishments. Pero pagdating sa bahay, pag mag-isa na lang tayo, parang bakit hindi naalis yung pagod? Bakit parang tired pa rin at bakit empty pa rin? The truth is, many people look perfectly fine on the outside. They smile in public. They post happy moments on social media, perform well at work, attend church, they fulfill their responsibilities. But the truth is, kung titingnan mo ang kanilang mga damdamin, titingnan mo ang kanilang puso, their hearts are burdened by anxiety, fears, disappointment, and physical fatigue. That's why sa passage natin ngayon, nag-issue si Jesus Christ ng open invitation revealing how those who are tired and burdened can experience genuine rest. So yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga, paano bang isang tao magkakaroon ng totoong kapahingahan or genuine rest? How can a believer experience genuine rest despite or in the midst of life's burdens? Hindi naman kasi mawawala yun eh. Alam natin na ang burdens, ang problems, ay parang kasama na yan sa ating existence. Hindi siya mawawala talaga. So, paano tayo magkakaroon ng rest or genuine rest? Hindi lang physical rest ha. Sabi ko nga nung nakaraan, may mga pagod na kayang madala sa tulog. May mga pagod na kayang madala sa paligo. May mga pagod na kayang madala sa bakasyon, kayang madala ng masahe. Pero may mga pagod na kahit anong paligo, kahit anong tulog, pagising mo, ganun pa rin. At siyempre, walang ibang makakapagaling nun, makapagbibigay ng kapahingahan nun, kundi ang ating Panginoon. So how can a believer experience genuine? Ang tinutukoy kong genuine rest, hindi lang physical rest, kundi kapahingahan, maging ng ating kaluluwa, maging ng ating mga emosyon, maging ng ating mga puso, sa kabila ng mga katotohanan, meron tayong mga pinagdadaanan. So, last week, ang pinag-usapan natin ay ang point number one. Ang point number one na makikita sa verse 28, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden or burdened, and I will give you rest." So yung first point na pinag-usapan natin last week ay stop playing God. Stop playing God. Huwag tayong mag-asta na tayo ang Diyos. Or itigil natin ang pag-aasta na tayo ay Diyos o tayo ang may control. In Matthew 11, Jesus had been ministering to people who were burdened by sin, religious legalism, and pressures of life. Bakit? Kasi yung mga Pariseo that time ay dinagdagan nila yung mga laws, yung particularly yung Ten Commandments. Dinagdagan nila ito ng mas napabigat pa. So, ang dating sa mga tao, mabigat na nga ang kalagayan.

yan nila, ang paglapit pa sa Diyos, may bigat pa din. No? So, imbis na lalapit ka sa Diyos, sobrang bigat. Kaya ang kadalasan sa kanila, karamihan sa kanila, ay ayaw na lang lumapit sa Diyos kasi mabigat eh. Dinagdagan ng mga pariseyo ang bigat ng paglapit sa Diyos. Of course, siguro ang motivation naman nila ay maganda, pero yung maganda nilang motivation ay lalong napabigat. For example, yung sa Ten Commandments, yung halimbawa, yung Sabbath day ngayon, do not work, huwag ka magtatrabaho ng Sabbath day, keep it holy. Yun lang naman yun eh, pero sila dinagdagan na nila ng mas mabigat pa. Halimbawa, kung magbitbit ka ng more than ganyang 5 grams, eh, work na yun considered, magkakasala ka na doon. Mga to that effect, marami pa sila mga dinagdag. Kaya, naging mabigat sa mga tao during the time ang religious activities. So, imbes na may lalapitan silang Diyos, medyo mabigat sa kanila yon. So, it was in that context that Jesus Christ offered a non-conventional way to find rest or to worship God. Normally, kapag ang tao ay pagod, ano, we try to escape by going or looking for entertainment, vacations, or distractions. Well, mga kapatid, those may provide temporary relief, but they cannot give deep rest for the soul. No? Kaya, Jesus offered to them something different, sabi ko kanina, something non-conventional. And Jesus didn't invite them to places of escape. Instead, he said, "Come to me." He was saying real rest is not found by endlessly searching for solutions to our problem, but by seeking the one who alone can give lasting peace and genuine rest. That's why Jesus said, "Come to me." He was saying, ang solution sa problema ng kabigatan ninyo, ang rest na hinahanap mo, ay hindi mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pagpahinga o paghanap ng mga lugar. Jesus was saying, ako lang ang may solusyon sa kabigatan na nararamdaman nyo. When he says, "Come to me," he's not merely inviting people to pray. This serves as both a reminder and as a declaration that, sabi ni Lord, stop playing God. You're just human. Na pag napapagod ka, kung ano-anong mga kapahingahan ang naiisip mo, you're not God. Therefore, we must stop trying to play God and trust Him instead. Yun yung last week natin na pinag-aralan. Ano? Yan kasi ang problema natin minsan. Pag may problema tayo, tayo mismo, ginagawa natin ng paraan. Wala namang masama doon. Kaya lang sabi ko nga kanina, may mga problema, may mga kabigatan na hindi natin kayang bigyan ng kagaanan. Talagang dinisin nyo ng Diyos ang mga kabigatan na yun para matuto tayong ma-realize natin na hindi tayo may control. Si Lord pa rin ang may control ng lahat. At dahil siya yung author ng buhay natin, siya ang nakakaalam kung paano ito maiibsan, paano ito mapapagaan. Kasi one of the greatest reason people lost their rest is because we try to carry all the responsibilities, even those ones that belongs to God. Minsan inaagawan natin at inunahan natin ang gawain ng Panginoon. Kaya madalas napapagod tayo eh. Kasi inaako natin ang lahat ng kabigatan, ang lahat ng problema, kahit na yung mga para na sa Panginoon, mga kabigatan na dapat kay Lord lang. Na dapat si Lord lang ang pwedeng gumawa, pero inaako pa rin natin minsan. Kaya napapagod tayo. No? Trying to be God happens whenever we insist on controlling everything instead of trusting God's control, God's sovereignty. We trust our efforts and our ability. Kaya minsan ay napapagod na tayo kasi we try to control every detail of our lives. We try to manage all our problems, fix every anxiety, fix every relationship, and secure every outcome. Minsan nga may daily planner pa tayo na dapat masunod talaga yun. Pag hindi nasunod, medyo na-feel bad tayo. No?
and we're trying really to do what we have written on the schedule. Wala namang masama doon, kailang nakapagod yun kasi hindi nga tayo may control eh. We are finite beings. Walang masama sa pagplano, but ang pagpaplano kasi, iplano natin ito, isulat natin ito, pero isubmit natin kay Lord. Lord, let your will be done. Na hindi yung nakasulat dito, ito lang yung desire ko, Panginoon. Pero ang sabi nga ng Biblia, many are the plans of man, pero it is the Lord's will that prevails. No? So handa tayo dapat na hindi masama magplano. Hindi masama ang magplano, pero handa tayo dapat na isurrender sa Panginoon yung ating mga pinagpaplano. No? Kaya, when all things do not go according to our plan, we become anxious, frustrated, and exhausted because we have taken upon ourselves a role that belongs to God only. Kaya lalo tayo tuloy na stress at napoprostrate kasi hindi naaayos ang mga bagay-bagay ayon sa gusto natin. So, yan mga kapatid, ang una, nire-review ko lang yung last week na ating point. Pangalawa, punta na tayo sa pangalawa. Yun yung ngayon natin i-discuss. Number two is we have to walk according to the rhythm of God. Walk in the rhythm of God. Lumakad tayo at kumilos ayon sa timing or sa ritmo ng Panginoon. According to Matthew 11:28-30, ang sabi niyan, "Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Take my yoke and learn from me." Listen, after inviting the weary to come to Him, Jesus gives a second invitation. Pangalawa, sabi ng invitation ni Jesus, "Take my yoke and learn from me." Alam mo na, pag-alaman ko mga kapatid, na napakaraming palang mga Bicolano ang hindi alam ko ano ang ibig sabihin ng yoke. Palibasa, hindi karamihan sa atin hindi mga mga taga-bundok. Pero sa mga taga-bulod, alam itong yoke na ito. Kung sa Bicol ang tawag diyan yakal. Yakal ba? Oo, yakal. Itong nilalagay sa liig ng kalabaw. Sa Masbate kasi yugo 'yan eh. So yun yung yoke, yung nilalagay sa liig ng kalabaw para may mahila siya. Yung panghila sa araro yan. Yung tinatalian yan ng panghila sa araro. Ang tawag dyan ay yoke o yugo or yakal. Yakal ba? Oo. No, anyway, so alam nyo na siguro ang aking dinidescribe. Yun ang yoke. Kaya lang, sa Pilipinas mga kapatid, sa bawat isang kalabaw, isang yoke lang. Kaya hindi natin masyado ma-imagine anong ibig sabihin ng take my yoke. Pero hindi ito sa konteksto ng Pilipinas. Ito ay sa konteksto ng Israel. Sa Israel kasi, sa bawat, sa ang dalawang baka kasi ang ginagamit nila doon eh. Ang dalawang baka, pinagsasama yan sa isang yoke. Bakit? Kasi training ground na rin yun ng maliit na baka. So ang pinagsasama doon, ay yung mas matandang baka at yung baguhan na baka, yung tinitrain, sinasama yan sa isang yoke. Oo. So, kadalasan yun ang nangyayari sa kanila. Parang, para matrain na rin yung mga bagong baka, sinasama sila sa mga sanay na magtrabahong mga baka at tinatali sila sa isang yoke. So, yun ang context nito mga kapatid. So, anong na-imagine nyo doon? Siyempre, pag ang kasama mo is mature, kasama mo ay sanay na, ini-expect na masasanay ka din doon. Pero, siyempre, naturalmente, ibig sabihin noon, nakatali ang liig mo sa liig niya. O, ang bagong baka, wala siyang magawa kundi sumunod. Kasi nakatali nga ang liig. Kung magsuway-suway siya doon, pumunta sa ibang direksyon, masasaktan siya. O kaya mababali ang kanyang liig kasi nakatali sa siyang yoke. So yun ang ibig sabihin nito mga kapatid. When he said, nung sabihin ni Jesus na take my yoke and learn from me, Jesus is not inviting people to live a life without responsibility, but to a life of partnership with Him.
Number one, instead of carrying the burden alone, believers are called to walk beside Jesus Christ. Why? Siya yung ano na, siya yung aral na eh. Oh, siya yung datihan na eh. So ibig sabihin, you will not carry your burden alone. No? Kasi na you fight ka, siya ang aral na. So ibig sabihin, siya ang alam na niya kung anong direksyon. Basta sumunod lang tayo sa kanya, ay hindi masasaktan, hindi tayo magkakamali. Yun ang ibig sabihin, itali natin ang liig natin sa liig niya, or take my yoke upon you. So, that means that if you allow God to set the direction or the rhythm, aba, hindi ka maano. Hindi ka masasaktan if you walk according to the rhythm of God. Imagine ninyo ang malaking kalabaw, yung matanda ng kalabaw, isabay sa isang yoke ang maliit na kalabaw, habang hindi naman talaga siya ang kakarga ng bigat. Di ba? Ang kakarga talaga ng bigat, yung malaking kalabaw. Ang hihila ng bigat, yung malaking kalabaw. So if you are with Christ, hindi naman talaga ikaw magbibit-bit ng kabigatan, kundi si Lord. Pangalawa, pag lumakad ka according to the rhythm of God, ang lakad mo ay lakad niya, ang direksyon niya ay direksyon mo rin. Aba, kung anong meron siya, meron ka. Ha? Ay, hindi ka masasaktan. You will be blessed kasi you are walking with God. Yun ang ibig sabihin nito. The phrase, learn from me, is Jesus' invitation to make Him our teacher, our example, in the way we live. Furthermore, mga kapatid, it is an invitation to learn and trust the timing, the rhythm, and obey the direction of God one step at a time instead of rushing ahead using our own strength. Imaginin mo na lang, kapatid, kung ang isang kalabaw na nakatali sa liig, ng isa pang kalabaw, ay nanguna, nanginutan, or naglihis ng direksyon, mababalian siya ng liig. At hindi magiging productive yung kanyang gagawin kasi lumayo siya sa kanyang guide. Again, maraming mga tao ang exhausted. Many people are exhausted because they are living according to the rhythm of the world rather than the rhythm of God. Napakabilis ng rhythm ng mundong ito na minsan ang rhythm ng mundong ito ay hindi naaayon sa ritmo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. The world says, do more, achieve more, prove yourself, never slow down, work. Yun ang pressure sa mundo eh. But Jesus said, walk with me, learn from me, let me set the rhythm. Hindi naman sinabing mabagal ang Panginoon, He is just always on time. So if we walk according to the rhythm of God, doon natin ma-experience ang totoong rest. Kasi if you are yoked with Christ, ang bigat na bitbit mo, siya man talaga ang magbibitbit, hindi naman ikaw. Just walk according to His rhythm. Now, God never intended these people to live in contrast or in a hurry or anxiety or striving. When we ignore God's rhythm, mga kapatid, neglect the prayer, neglect the worship, the Sabbath rest, or reading the scriptures, we eventually become what? Spiritually dry, emotionally drained, and physically exhausted. Ang Salmo ay nagsabi, Psalm 46 verse 10, anong sabi doon? God emphasized the principle of trusting His rhythm. Sabi ni Lord, be still. Be still. Ang preceding verses kaya na nagsasabi, do the earth give way and the mountains peak fall into the heart of the sea? Yun ang sabi niya ni sa una na yan ni, God is our refuge and strength and ever-present help in times of troubles. Therefore, we will not fear. Do the earth give way and the mountains speak fall into the heart of the sea? Ang dami pang description dun about trouble. Pero pagdating sa verse 10, ang sabi ng Panginoon, be still, relax ka lang. Anong ibig sabihin ng be still? Trust the rhythm of God.
paniwalaan mo ang ritmo ng Panginoon, ang timing ng Panginoon. Huwag tayo mangunguna. Kaya napapagod tayo minsan kasi pinapangunahan natin ang Panginoon. Minsan nga tinutulungan pa natin si Lord eh. Lord, parang hindi mo yata kaya, tulungan na nga kita. Parang hindi ka marunong sa timing, tulungan na nga kita. Ang tagal-tagal ko nang pinagpipray nito, tulungan na nga kita. Kung hindi ko tinulungan si Lord, wala pa ito eh. Kaya napapagod tayo mga kapatid. God's rhythm is different from the world's rhythm. Okay? The world urges us to be in a hurry, to worry, to strive constantly. But God calls us to be still. Not to stop thriving, but to trust the ways of God. To surrender the control and trust His sovereignty. Now, being still does not mean doing nothing or being passive. It means quieting our anxious hearts and confidently relying upon the perfect timing of God. Yun ang ibig natin sabihin mga kapatid. So for example, when we are facing financial crisis, instead of making impulsive choices out of fear, we seek God first. Ask for wisdom and trust Him to provide in His perfect timing. Well, walking in God's rhythm begins with making time with God. Asking Him, kaya nga, walk with me. Sabi ng Panginoon, take my yoke and learn from me. So, ang ritmo, if you want to walk according to the rhythm of God, it means that we have to start making time with Christ before doing anything. We have to take time na tayo ay magtiwala, magsimula sa pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. So yun ang ibig sabihin nun. Na we have to walk according to the rhythm of God. Anong ibig sabihin nun? Well, alimbawa, estudyante ka, you can actually study very hard, but after taking your exam, ipagkatiwala mo na kay Lord ang result. Minsan kasi, nasa bahay na tayo, bit-bit pa rin natin ang mga trabaho natin, mga kabigatan natin. Kaya ang tendency, hindi tayo nakakatulog. No? Kung tayo man ay mga workers, tayo man ay mga negosyante, pagdating sa bahay, learn compartmentalization. Ang trabaho ay sa trabaho. Huwag natin unfair sa mga anak natin, sa pamilya natin, kung ang init ng ulo natin sa trabaho ay bit-bit pa rin natin sa bahay. Ibig sabihin, we are playing God. Ibig sabihin, we are not trusting the rhythm of God. Pagdating sa bahay, it's time to rest. Hayaan na natin. May magagawa si Lord doon. Sabi nga, mas maraming magagawa si Lord na natutulog tayo na nagtitiwala sa Kanya kaysa gising tayo na nagtitiwala sa ating sariling kakayanan. So yan po mga kapatid, ang pangalawa nating paalala. How to find rest? Trust the rhythm of God. Walk according to the rhythm of God. Makakarinig muna tayo ng isang magandang awitin sa mga listeners natin sa radyo. Pero sa mga nandyan sa Facebook Live ay makakarinig kayo ng mga paalala mula ho sa ating stasyon.

0: Yon sa mga listeners natin sa radyo, narinig nyo napakagandang awitin. Ano, just one day at a time. Oh, sa mga nasa Facebook Live, hindi nyo narinig, no? Ang kanta is one day at a time. Huwag tayo manguna sa Panginoon. God has the right time. Alam ng Panginoon. So dapat tayo, we should live one day at a time. Huwag pangungunahan. Huwag magmamadali. Si Lord ang nakakalam ng right timing. Nakakapagod pag inunahan natin si Lord. Eh. No? Don't get me wrong, ha? Hindi ako nagsabing wala na tayong gagawin. Kundi maging tayong sensitive sa rhythm ng Panginoon.
1: Mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti. Gawin mo ang mabuti.
0: Mike Evesplana, mapagpalang umaga po, Pastor Rico, sa iyo din. Mike Evesplana, good morning. Alberto Okbian, blessed morning po, Pastor Rico. Musta na po, parang may sipon ka man iyo. Basta man po dito si Nanay Masing. Nanay Masing, good morning! At dito sa simbahan, dito sa kilometer 23, love and peace, thanks. Maraming salamat, Nanay Masing, at sa mga kasamahan mo dyan ngayon sa inyong simbahan. Good morning, Alberto Okbian. Good morning. Salamat sa inyong pagsubaybay. Adele Nabor. Yes, thanks for the fresh revelation. Salamat sa iyo, kapatid. Lani Rijoso Amican, good morning din sa iyo. Salamat. Good morning. Sabi ni Sis Adele Nabor, amen. Kung ano meron siya, meron din ako. Hindi ako pagkukulangin. Amen to that. Totoo ho yan. Pangako ng Panginoon yan. Ayun nga, minsan, madunong ka pa kay Lord. Ayun eh. Minsan eh, gusto natin pangunahan si Lord. Kaya parang tayo nang nakakaalam. Sabi niya pa, sorry Lord, akala ko nagtiwala na ako pero balisa pa rin. Wala pala yung totoong pagtitiwala. Tama. Para kanyang sumakay sa bus, pero yung bit-bit mong malaking bag ay nasa balikat mo pa rin. Imbis na ilapag mo, ay bit-bit mo pa rin sa likod mo. Nalala ko yung nakisakay sa kabayo. Merong isang lalaki, may bit-bit siyang isang sakong bigas. Naglalakad sa kalye. Nadaanan siya ng kanyang kaibigan, may kabayo. Sabi niya, Brad, sumakay ka na. Kawawa ka naman. Eh, sumakay nga siya sa kabayo. Maya-maya habang tumatakbo ang kabayo, napansin na nasa balikat pa rin, karga-karga pa rin ng lalaki ang bigas. Sabi na nung nakakabayo, oh, Brad, pambira, pinasakay na kita, bakit karga mo pa rin ang bigas sa balikat mo? Sabi nung lalaki, nakakaya naman sa'yo, pinasakay mo na nga ako, pati ba naman yung bigas, kakargahin pa. Salto, ano? Ang ganyan, minsan tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero bit-bit pa rin natin ang bigas. No? Kaya nga sabi ni Lord, stop playing God. Come to me. Hindi ikaw ang Diyos, ako. Kaya come to me. Minsan, come to you eh. Come to friends. Come to Mumbai. Come to utang. Come to me muna bago ang iba. Stop playing God. At huwag tayong magmadali. Walk according to the rhythm of God. Si Lord ang may hawak na ng timing. Yes po, our God is good. God of timing. Good morning po, Pastor Rico. Good morning din sa iyo, Adele Manligues Nabor.
1: Ang masama ay iwaksi.
0: Yan, good morning sa inyo lahat. Gising na. May mga viewers tayo sa YouTube. Good morning po sa mga nandyan sa YouTube. Salamat po sa inyong pakikinig or panonood dyan sa YouTube. Good morning! Hindi lang natin mabanggit ang mga pangalan ninyo. Pero meron tayong mga viewers, live viewers sa YouTube mo niyan. At mga nanonood. Salamat, Abisin.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Ayan, malapit-lapit na tayong magpaalam. Kaya kung meron kayong mga babatiin, bumabatiin nyo na. Ang oras dyan, magpapaaram na tayo. Sa mga estudyante natin sa Theology University, may klase tayo mamaya, soteriology. Oradyan tabi yan, mga alas 9 ng umaga. Diyan sa Legazpi Campus, soteriology. Diyan kay Pading Rapi. Diyan sa Kumadkaad. Kami ni Pading Ruel, mandyan kami uradyan. Napakatapos kang klasiko. Mama, mapahiling lang kami sa imo. Ano, tamidyo busy talaga pag Sabado, Pading. Hindi kami makaka-stay maghapon dyan sa pa-seminar mo sa ACTS. Pero doon sa mga pastors na gusto mag-attend ng seminar ng ACTS, meron pong pa-seminar dyan sa Kingdom. Sa lugar ni Bishop Rapi Arganda. Atin po kayo. Kami naman ni Pading Ruel, pupunta kami doon. Ano Pading Rapi, pigimbat mo sa Karuni? See you maya-maya. After ng aking klase, may klase pa kasi ako sa Theology University. At imimit ko pa yung mga estudyante ko sa ano eh. Ang mga estudyante ko sa San Jose. Diyan sa Malilipot, Albay. Sa San Jose Community College. Yan mga tugang, salamat abi sa Into Gabos. Sa mga nandyan sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyong pagtabay. Sa Panginoon, mabati ang mabuti. Tarinaway na sa mabuti kayong kalagayan. Sana ipagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Sa mga may lakad ngayon, ingat-ingat kayo. Ako po yung magpapaalam na salamat sa iyo again next Saturday sa ating sunod naman na devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, Monday to Friday, abangan niyo po ang oras na Pilipinas sa Bicolanga. Kasama ko ngayon sa technical side si Don Alfonso. Ako po ang kasama niyo every Saturday sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pastor Rico Jellet. Good morning and God bless you all.

0: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
1: Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
2: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga magkaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakagandang Sabado ng morning. Ang aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakerian. Narito na naman po ang programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. At kami po ang inyong mga makakasama ngayon. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning po sa iyo, kaibigan Kakerian. Magayon na pagkasabadong aga sa Imutugan, dito po sa Kabikulan, Puon, Kamnorte, Kamsur, Halbay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate.
0: Maging sa Northern Samar and Leyte, no?
1: Yes.
0: Naabot ng ating broadcast. And syempre pa.
1: And of course, sa ating mga kababayan sa buong
0: Pilipinas. At sa buong world. Diba?
1: Good afternoon, good evening po sa inyo. At salamat sa inyong patuloy na pagsama, pag-antabay dito po sa buong programang Walk Through the Bible.
0: Ayan, kumusta ang iyong morning, Pastor Abel?
1: Okay-okay naman, nakakabawi
0: okay,
1: naman.
0: Okay-okay naman. Nakakabawi ng ano. Okay lang natin bumawi sa mga puyat-puyat siguro. Ano? Ayan, sigo po. Ngayon nga ay weekend and it's the 25th of July. 2026, and happy birthday po sa mga may celebration ng kaarawan today. Happy, happy birthday po sa inyo, our wedding anniversary siguro. Kami po ay nakikigalak sa inyo sa umagang ito at sa araw na ito. Dito sa Albay, sa Legazpi specifically, ay mainit ang umaga. Kanina makulimlim, pero ngayon nagparamdam at nagpakita si Haring Araw. Pero sabi nga ng pag-asa, dahil nga po sa nararanasan natin, ano, na epekto ng isa pong bagyo. Sino na nga itong bagyo natin ngayon? Letter ano na siya eh? K. Diba? Oh, nakalimutan ko tuloy. Oh, letter K na siya. Anyway, ano lang po ito, mga ano lang, sabi nga ni
1: nakikidaan lang
0: siya, pero hindi naman siya talaga malakas. At ang affected talaga nito ay yung ating mga kababayan sa Northern Luzon. Dito sa atin sa Albay, mga ulan-ulan lang, ganyan lang, ayan. Pero magdala pa rin po tayo ng payong. At of course, mga pasiguro natin sa panahon na ganito, kasi mga pabugso-bugsong pag-ulan ang pwede po nating maranasan. Di ba po?
1: Yeah, ingat-ingat pa din.
0: Ayan, good morning. And thank you po sa pagbubukas nyo ng inyong mga radyo simula pa kaninang alas 5 ng umaga hanggang mamaya po tayong alas 7 ng gabi. At sa oras pong ito, nako, ito na nga po ang ating programa na patuloy na nagtatalakay sa mga usapin. Ayan, lalo-lalo na pagdating sa pagpapamilya. Di ba, Pastor Abel?
1: At specifically sa pagiging magulang.
0: Ang isa sa
1: mga pinakamahirap na role sa buhay.
0: Napaka-challenging, di ba? Oo, kasi wala nga, sabi nga natin dito sa ating programa, walang universidad, walang degree sa pagmamagulang.
1: Yes, at karamihan matutunan natin ng mga gabay at prinsipyo ay matutunan natin pag naando na. Ano?
0: Pag nando na tayo. Oo nga, kaya nako, kailangan talaga po natin ang patuloy na pag-aaral. At nagpapasalamat po tayo sa Walk Through the Bible dahil nag-o-offer po sila ng mga ganitong topics. At ngayon pong, ano na to, pang ilang weeks na natin? Pang lima? Oo, pang lima na natin, session 3 na po ng Parenting That Makes a Difference. At ngayon, ano, Pastor Abel, ang ating pag-uusapan is how to discipline your children effectively. Ayan, yung biblical discipline to.
1: At ito po ay ang hango sa workbook na ginawa ni Peter Tanchi, ang Parenting That Makes a Difference. Ginawa po ito para po sa Word Teach o Walk Through the Bible Ministries. At disenyo po ito sa mga seminars, sa mga parenting seminars, ito man ay sa mga, also sa mga, lalo na sa mga magulang ng mga kabataan, ng mga estudyante, at maging din sa ating mga churches, at also sa ating mga organization. Kaya you can contact us.
0: Kung gusto nyo mag-request ng pa-seminar.
1: Lahat po na tinuturo natin dito, ating dinidiscuss dito sa programang Walk Through the Bible ay... Lahat naman po ito ay may kasamang workbook and PowerPoint dahil nga po ito ay disenyo sa mga trainings and seminars.
0: Yeah, mamaya po ay makakasama natin si Pastor Lito Sampan sa segment po na pag-aralan natin. Kaya via Zoom po natin siya makakasama at meron po siyang mga PowerPoint presentation. Pero sa mga makikinig po sa radyo, i-ready nyo na po inyong mga papel at ballpen para po makapag-take down note kayo, di ba? Ano ba itong pagdidisiplina? Ito ba ay pare-pareho lang the way na tayo nagdi-discipline sa isang baby, sa isang toddler, or sa isang teenager, ano? Oo, may pagkakaiba ba or pare-pareho lang?
1: Okay sana ganun, kung ganun, ano? Kung pwede sana ganun.
0: At paano ba tayo magre-rebuke sa kanila? Mm-hmm. Paano ba natin sila i-discipline? Ako, napaka-crucial nito na mga pag-uusapan.
1: Mm-hmm. At syempre, kabang-abang pa din ang dagdag kaalaman dito po sa segment na Tanong at Bible Trivia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sino naman kaya ang mananalo sa araw na ito para sa segment na ito?
0: Yan, ako.
1: Ang una makapagbibigay ng tamang sato.
0: Correct. At pwede ka rin sumali sa ating dalakayan sa pag-usapan natin kung may panahon pa tayo. Kasi magiging two parts po ulit ang ating pong session 3. Kasi ang haba nga ng mga session na to, no? So, pwede kang sumali sa atin kasama po si Pastor Abel Manzanilla. Mag-text lamang po at makipaugnayan sa ating mga contact information, 0998-843-0573 sa smart number po natin. Sa FB naman po ay naka-live na tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram naman is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At meron din po tayong online streaming para sa mga musical programs po natin. Like mamaya may mapapakinggan tayong music ay doon niyo po yan maririnig sa ating pong online streaming site, ang bit.ly/thewayfm. Syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwedeng-pwede po kayong mag-chat. Alright? Sige.
1: Samantala, ito po muna ang isang napakagandang awitin para sa mga nakantabay sa radyo. At ilan naman po mga paalala para po sa mga nakantabay sa FB Live.
0: Yan, para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamahan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Okay, tuloy-tuloy po tayo dito sa programang Walk Through the Bible at good morning po muli sa mga kakatutok ba lang sa mga sa kalikalang mga radyo. Dito po tayo sa segment na pag-aaralan natin at ating pong makakasama si Dr. Lito Sampan, ang pastor ng Southern Light Community and ang Luzon Regional Training Coordinator ng World Teach and Walk Through the Bible Ministries. And of course, siya din po ang Executive Director ng Jaron Ministries Philippines. Let's welcome Pastor Lito Sampan.
1: Hello, Pastor. Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at medyo madilim-dilim dito sa lugar po.
1: Bakit po? Nasaan po ba kayo?
2: May kulay lang sa ilaw.
1: Kala ko nasa ibang bansa po kayo today.
2: Nasa ano ako? Nasa Republic of Paranaque.
1: Ah, talaga naman.
2: At medyo dahil ano natin pambata, nakapambata outfit.
1: Sige. Pagbibigyan ka namin, Pas, pero kamusta po ang panahon natin dyan?
2: Okay naman. Mayroon mga ulan, pero hindi naman siya ganun kagrabe.
1: Mm-hmm.
2: Well, anyway, you know, yung mga areas naman dito, konting ulan lang, yung lupa ay nagiging dagat. Konting panahon lang daw mga ulan. But anyway, we're praising God for that. As of today, a wonderful weather.
1: Yes. Mm. Opo, ikaw po, Pastor, kumusta naman kayo ng family nyo?
2: Medyo, sa totoo lang, overwhelmed sa mga dami ng bigla. Hindi naman bigla. I have really created this kind of, in a sense, hectic schedule.
1: Opo.
2: And siguro after this August 12, medyo diskanso na ako.
1: Ay, ganun po ba?
2: I don't know if the term diskanso is... good sa mga Bicolano, diskanso means medyo luluwagan ko na ng konti yung ano na.
1: Okay po. Yes po.
2: Ito, biglaan na naman to.
1: But thank you po, Pastor.
2: always my joy naman. Okay. Alam naman, magkabuhol ang bituka namin yan ni Pastor Hill when it comes to all of this. But it's always a great joy, especially in the area of parenting.
1: Correct. Nako. Tamang-tama po itong pag-uusapan nga po natin. This is the third session na po, ano, ng ating pong parenting that makes a difference. So, paano nga po ba ang pagdidisiplina tama at biblical na pagdidisiplina sa ating mga anak? Pare-pareho ba ang approach na dapat natin gawin? Yung papaano natin sila pinapalaki bilang mga maliliit na bata? Same pa rin po ba ang approach kapag sila ay mga young teens na teenager? O papaano po? Turuan niyo po kami, Pastor Lito.
2: Sana nga ay base sa salita ng Diyos at mga karanasan. Have you realized na 75% ng pain or even greater is always in the area of parenting?
1: Oh,
2: 75% yan.
1: Wow.
2: At, no one in a sense can say exempted ako dyan or whatever. One way or another merong pain na nagaganap yan sa relationship natin sa mga and even those we know na very committed yung mga parents kay Lord have experienced this trouble.
0: At masala.
2: At the end of the day, sabi, Lord, anong nangyari? Bakit?
1: Saan ako nagkulang?
0: At mas malalim pa yung
2: pain.
1: Tama.
2: Ang dami natin narinig ng mga anak ng mga missionaries, anak ng mga pastor, anak ng mga Sunday school elders, mga ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Later on, I still remember, if I may mention this, malaking shock dun sa parents ng missionaries when their daughter told them, I really don't believe what you're believing. I'm sorry, Dad.
1: Wow.
2: I'm sorry, Ma.
1: Wow.
2: Parang mag-collapse ang ano mo na. Especially when they begin to grow up. Now, what are some of the factors? Now, what are we going to do with that? But anyway, I know I cannot touch that basically today. But siguro one time.
1: Yeah.
2: Pag natuloy na ako magbisita dyan sa Bicol.
1: Opo. Mangyayari po yan one day.
2: Siguro bago matapos tong 2026.
1: Why not po?
0: Matagal-tagal na nga.
2: Subukan natin yan. Subukan natin.
1: Sige, sige, pass. Sige
2: okay. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng DY Radio at sa ating pong dalawang magigiting na tagapanguna, si Pastor Abel at saka si Mel. Abel and Mel. Pwede talaga ito. Nag-rhyme talaga. Anyway,
1: sige po.
2: Share ko na po yung screen natin.
1: Yes po.
2: Parenting that makes a difference. Pag in-abbreviate ito, hindi ko gusto eh. Parang P-tamad, parang ganon. Parenting that makes a P-tamad. Pag nakikita ko talaga, parenting that makes a difference. Anyway, ayaw gumana yung aking ano. Naka-share na ba ako? I'm sorry, ha?
1: Opo.
2: Yung screen?
0: Opo, nandito na po.

Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today!

0: Mas pinagtatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas.